0: okunrin mi ti ba mu lowo kan asiyan yawo a de fun ni problem omo bere mi owo a de jisowo lati bere sugbon nibo ba ti asiyan awa de me ko ko mo se mo awon kan won yi la gboro kiesi mami ati daddy e mo fi sawada o n to ni agbara ni mo gbadura loruko Jesus aye ra fo
1: amen
0: ni ola Wednesday ejo awon akobi won gba we ti won ni last week je bayi so ola Wednesday eyin te ti mari lokunrin lobirin eyin na e gba we mo fe pray fun eyin ti e ti yan olon ko le yan fun yin gbomisa ni te yan doju ko ninu igbeyawo o lagbara pupo nigba ti mo ri messages oniruuru ni mo wo pe ja da si oro awon eyan won yi mo gbadura loruko Jesu aye iradide
1: amen
0: gbogbo eyan akobi e mura sola ma fun yin loruro fufun yen be ni ma ko yin bi e se lo eyin ti e ti mari e wa lola eyin na ni loruro tori pe oro re ni lu adura mo de gbadura loruko Jesu o ni siyan
1: amen
0: o ni sileya
1: amen
0: wo ni serugbe
1: amen
0: I mo yakore te pe nta fowo won ra wole lori pada di wahala fun won ah loruko Jesu mo lo ni sire
1: amen
0: ogun aye o ni bori e
1: amen
0: ogun aye o ni bori e
1: amen
0: na gbara olorun ni ojo Friday mo ma wa ni badagri church wa ni mowo e mura nle woli nbo church wa ni topa ni opposite MTN ni stadium eyin na mura nle woli nbo number 3 mo ma wa ni okwafo new branch wa ni badagri mo ma debe mo ma so time fun wa lesese ba se ma rin ni agbara olorun loruko Jesu wara nugba
1: amen
0: so pe mara nugba
1: mara nugba
0: so pe mara nugba
1: mara nugba
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ayere ma dide
1: amen
0: ayere ma dide
1: amen
0: Ekiti ado Ekiti eku mura olimbo ati osobo eku mura ose kan ni ma fi lo ado Ekiti wa si osobo e gbo mi sa iba pade pelu woli ati ila ilu koja woli oni se to se ilu Abuja mo gba ti woli la koja e gbo mi sa asa tenu mi jade bi won ba nda won duro ni ibi ta ti bi o iwo o se da duro
1: amen
0: mo ni wo o se da duro
1: amen
0: mo lo o se da duro
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo ti so fun wa nipa Jerusalem ati Jordani ti a fe lo ale ne kan pe mi pe daddy sa le ma san wo die die be ni mo ni gba temi koko lo igba mo kan la ni mo san wo Jerusalem kin to le lo igba mo kan la o ba san die die to ba ti pe o ti pe niyan o ma toju receipt e to ma pe to ba ti pe o pe niyan mo gba dua loruko Jesus o gba eto re fun o
1: amen
0: a o gba eto re fun o
1: amen
0: a o gba eto re fun o
1: amen
0: a o gba eto re fun o
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: o le ko awon number isile 080 820 8888 send the message be pe mo ni interest ni pa Jerusalem won fun yin ni information ekeji 070 4178 0219 loruko Jesu wara adugba
1: amen
0: mo ni wara adugba
1: amen
0: o ma ni testimony
1: amen
0: wa ni testimony
1: amen
0: mo gbadura fun yan lojo ibi oni ati oni wedding anniversary mo bless ojo e fun yin mo de ya ti mimo loruko Jesu ayo ibukun ati olala ko wonu aye re
1: amen
0: ko wo egbe yawo re
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: e ja ki celebrate wa oni adenike ojelade happy birthday to you loruko Jesu e ti ra adugba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa yan molorun tolorun won lo le ni mo boku fa aye re loruko Jesus wa de ibukun
1: amen
0: wa de olala
1: amen
0: leri ase fun o
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: bless apere bagbo e mo ri bonu bo je Jesu mo ran agbara wonu e fun isami ati yanu o ya gba yanu
1: amen
0: aye adidi
1: amen
0: wa ra anugba
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: ko fojuse.

wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gaga si ki e si oke rere ni nibi ti awon omo araye ti nferin lo ba ti won ko so un meji ti won gbo bi ko se ko bi feyin e 32 FM 94.9 Ha ha ha ha ha ha! Emi ri ki onibudu wo lo so bẹẹ.

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni o oni ojo kokanlelogun osu elekeje to nlo yi odun 2026 o wa tun bo si ojo isegun by system osu mo tan lo mo nawo si obo se ndide lati le gbagbara lati segun gbagbara lati segun lori ota re in the name of Jesus Christ eyin omo olohun mo ba yin yo e dide e ma bo gbogbo le ni bo le tin gbo mi e dide e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re oba segun fun ni e wa do bale wa kunle e wa yin baba logo e ja jo dupe lowo e pastor dekunle epaphras woli yin ni ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagi titun ni ilu ibadan e ma bo mommy e ma bo daddy e ja jo dupe ojumo ire tun mo laaro yi boluwa se nbe ti emi nbe laye ayo wonu ipin rawe bi ogo se nje ti olohun nbo le wa sa nbo le wa ma e wa do bale wa kunle ire subulu o laaro yi ibi pepe engineer e no mike si iya olorin wa ta fi jo ndupe lenu

ẹyin ayanfẹ bi ogo se nje ti ọlọrun e dide nle e je gbogbo wa ka jo ki hallelujah nla a ki hallelujah nla meje ati ogo marun anywhere any place to ba tin gbo mi kan ke awon eyan si we ranti e ewo won fe ke foke ka jo ki hallelujah nla meje se reyin te mo gboran esuma anu esuma re. Somebody stand up and shout seven hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo man, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Gbogbo eyan omo Olorun, ipade Canada ni agbara eni to laye atorun ale ola ni nilu Canada. Eni kan ni ti wema nko aro ola lu. So contradict ara won. Pepe yo pomo. Eni kan ni sesin meji la se wema lagbara Olorun ikan ni agun meju abo. O bo ba le funja funja bo ba le wi nkan kan mo wi nkan kan. Elekeji o bere ni agun merin. Ti Canada o bere ni agun marun. Iyen lola. Bi Oluwa se nbe ti emi nbe layi. E ba mi te fa won omo yin. E ba mi so fun e fun mi ni flyer baba. Mo fe ka won omo mi o wa sibe. Temi oju pe ki lo anointing won lo.

gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi oni ilori owo Olorun to riri laye oni inise agbara ti o sele si ori okan o gbogbo eyin te da Jesu olugbala mo oni ni owo nla owo majemu owo anu yo kan ni bi to ba wa oun lo bi je wipe ko to jade laaro ikrimu wo lo bi npara ma gbadua si iba asadi agbon iba se anointing oil iba se krimu to nlo e gbe si to si o oni lojo isegun isin ola o le die oni ilo ti bere si ri bi ogo se nje ti olohun ah oni ka mu opo ni ipele to wa gbogbo eni to ba je toju e la boju e ba la ba ifo mi boju enikan ni ki lo de mo fe so nkan sinu krimu e mo fe so di majemu oni ilo da ise woli mo oni ilo mo pe olohun si tun gbo adua lenu awon iko re oni ilo da mo pe iyanu si tun ku oni ilo mo pe baba mi se bebe bi tatijo awa la sin baba bi tatijo mo fe so ayajo sinu krimu to nbe lowo e ayajo mejo si mesan ni ma ju be leyin gba na ma ni omo lo nkan re bi wo na lo ni wa wo nti o sele ise woli taro yi o le die ani je nfe le ikun gbogbo le gbogbo eyin omo Olorun te ngbo mi grimu to fi para na ni wa wa jade wa bere si ri pomode a ma yonu si o wa ragbalagba ti o mo yonu si o enikan ni ikunra mi grimu mi o gbo nti bibeli so o ni orun omo mi Joseph o ni eji o dabi oko ti a bu si nigba ti Jacob bere si sure fun ase ase nbe ninu orun to ba jade ni ara eyan mo fe so inu ile yin di ase mo fe so inu ile yin di agbara mo fe so ayajo woli to gbori mo fe mo so sinu krimu yen ma wa ni o jade lo loni muna manasha lakana manosh mo fe gbadua mo fe so nkan sinu krimu yen si ile

Mama, ma so nkan ti Olorun awon orun ni so sinu aye re. Ani kini eyo kan ti o se pin si mefa ti o se pin se eyo meta ti o se pin se eyo meji. Enikan ni kini kan ti o se pin meji. One thing that can never be divided. Enikan ni kini nkan afi to ba wu nkan yen lo le pin rare. Enikan ni e sa wu o na ni Olorun. O si eni to le pin Olorun ko lorogun ko loba kan. Ibo ba wu ni ma pin re si baba omo ati emi mimo le kan na mo duro ninu ma jemu eyo kan ti o se pin si meji gbogbo enikeni to ba lo won dide lati bo digbo laye enikeni to ba dide si o tabi to lo won yo lenu ninu ma jemu agbara eyo kan ti o se pin lati oni lo ki olohun ko doju e bole iku abadaya shantaka haladibosh olohun orun o tori po lorogun o lo ba kan iwo ni niwaju iwo ni leyin iwo lo wa leyin to tun wa nwaju gbogbo eni to gbo mi laaro yi mo so tele si aye won en ba tun ba won duri ayo won en ba tun yo won lenu ile lanu gbe mi kini meji kan wa sa ti o se pin si meta eni kan ni wo ni kin le so laaro yi nkan meji kan be ti o se pin meta eni kan ni e sa wo kin ye wo bo ti wule kin kan yo duo eyo meji pere ni o se pin si ona meta o se pin si ona merin o se pin si ona marun enikan ni e sa wo okunrin atobinrin ni a ni keta omo okunrin wa obinrin wa ki le le keta to tun wa mo duro loni ire ayo re gbogbo eni to se leri ire fun o ire to nbe lowo okunrin ire re to nbe lowo obinrin niwon igba ti o si keta omo laaro kutukutu oni ojo isegun mo pa lase fun ra ire yen ni ko rin wa ba o in the name of Jesus gbogbo eni to ngbo mi loni to njade ateyin te jade lori phone eni alati o ti ma dun gbaun gbaun gbaun nitori iku Jesu to ba se wi pe nkan meji ti Olorun da ti o ni pe meta lai lai o ni eniyan okunrin atobinrin latoju aye re lo ire re o ni se pin mo lai lai e wa gbo nkan sa nkan meta kan be ti o le di merin enikan ni kini mo ngbo yi nkan meta kan be ti o le di merin lai lai enikan ni e sa wo aro osan atale ewo lo tun wa aro osan atale mo wa duro ninu studio ninu ipe majemu meteta nitori Jesu gbogbo eni to gbo mi laaro mi o mo ru ipo to wa iba se ku aisan iba se ku ebi iba se ku aini ohun to nbe ninu ago ara re ti oju osemi olorun meta lokan gbon le egbo gbogbo eyin te ngbo mi nle mo duro ninu majemu meta lokan meta ti o le di merin meta ti o le di mefa meta ti o le tan lai lai gbogbo eni to ngbo mi to ba se po daye ba ni won so pe le su ile mo osan pon lato ni lo ibire re ba wa mo tari e si o bo se n fi cream yen para ko ni re o mo wa okan bayai shandalia

gbogbo eyan omo Olorun ipade Canada ni agbara eni to laye atorun ale ola ni nilu Canada enikan ni ti wema nko aro ola lu so contradict ara won pepe yo pomo enikan ni sesi meji la se wema lagbara Olorun ikan ni ago meju abo o bo ba le funja funja bo ba le wi nkan kan mo wi nkan kan elekeji o bere ni ago merin ti Canada o bere ni ago marun iyen lola bi oluwa se nbe ti emi nbe layi e ba mi te fa won omo yin e ba mi so fun e fun mi ni flyer baba mo fe ka won omo mi o wa sibe temi oju pe ki lo anoint won lo o fe gba iwe ilewo fun program Canada to ba lo mo nbe tabe ni brother ni sister e kan ni ki won ojo e kan ni e fun mi flyer e lo number 081 86 meta ti 7 kan 34 43 081-667-6-7-34-43 number me mo fi pe adua o mo fi send e bi adua o e send the flyer si mi e send the way le wo ma send e to ba bere si pe in block number re.

aye aye o kini nkan mefa ti o le di nkan meje lai lai atayadu o meka hala ki lo lon da ni ojo kefa eyin eyin e wa down eyan ni eyan abidi yan yan awon na won pe ni aye gbogbo eni to ngbo mi laaro yi aye o ni se o aye o ni so mo re aye o ni mu o aye o ni ma won momo olowo aye aye tamatiye mo duo ninu ipekun ewa mo so ta se ta se mo wonu jigbujigbu eledumare lo gbogbo eni ti ngbo mi laaro yi la ba re ni keni ti aye nse ti won de oyun mo nu ta ba re ni ti won se ti won ba resort e je ta ba re ni ta aye nse ti o mo to kan mo ikorita ko ye mi mo ti aye fi o si mo jese mole bo se gbe cream yen jamni oya ma jabo ma jabo ma jabo ma jabo in the name of Jesus wa kibe eyin aye e pada leyin mi eyin aye e tuwo lori oro mi e tuwo lori oro awon omo mi aye o le mu mi aye ta mo ti ye ni ta mi lato ni lo nitori ise ojo kefa ni mi ise ojo kefa ni mi eyin alaanu o to je iniyan e ma wa mi bo bi n ba fi cream ipara ire ba mi anu ba mi okiki ba mi in the name of Jesus kada yali amanasha enikan ni woli kini nkan meje

0: nkan mejo ti o le di mesan o nkan mejo ti e di 20 gbogbo le o ojo ti aba bi omo to ba pe ojo mejo a so loko ni nile yoruba nile bi ni bi nile ti wanti wan bi bo ba di ojo kejo la so mo loko gbogbo eni to ngbo mi laaro yi gbogbo eyin ti aye ti so loko ti e se ti mo yi oko re pada loni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye a fi oko tuntun pe o aye re yo dun lati iseju yi lo gbogbo eni to ngbo mi igbedide lojiji o de ba o ibi ti e to re ha si o o ya bere si gba alejo ayo alejo idono alejo orire mama ma si ami won de ba o igbedide lowo otun lowo osi o de si o lojiji ki won fo ko ti tun pe o ki won fi pe awon omo re gbogbo eyin ti aye npe ni agan aye pada bibeli ni nigba to si di ojo kejo won gbe jesu olugbala wa sinu temple won ko ni la won so loko lato ni lo ohun ti ojo ra won tele yo mo jora won pe ni o seri in the name of Jesus mo won ti o sele loni kili o to su loni wa gbowo to loko kili o to su loni alejo ayo awa okan oni lojo isegun isoji mo wa se isoji ori abebe mo se mo ito omo iwo le momo cream yen di majemu loni gbogbo eni to ba lo nbe ibi oba yasi won aye si terin terin ibi oba lo aya ma pon ole ni ogun olorun yo farahan ninu ise re gbogbo eyin te wa lori facebook e ma share ma type ami bo se nse be anu kan o ni wa gbo o bi yanu e ba ti sele mo ran ti wo ni re o because nkan to do mo sele loni daada ni nbe nu gbogbo ti mo ti dale fun yi wa mo ri o so gbo ri bayen so lo lona bayen ri asiri ni o nbe pelu awon eni to ba be ni ni church lola a nbo to lo leju
1: okiki akata olugbala mi ojo ojo si oba isisi nbe ni be ota mi o le lo tori pe saworo ilu oki ni si ni
0: eyin omo olohun kakakiri gbogbo aye mo fe ke ba mi dasi radio program yi a fe san awon owo pepepe bibeli ni ki nbere mo si nbere lowo yin at least iba se 5000 lo le ba wa fi dasi iba se 2000 ko to di ago mejila yato si ida mewa ati ore mo fe ki eyin boya bi 200 eniyan ke ba mi wa ko dasi program yi emi oluwa ni ki n so nkan kan fun aye yin ko si bo se ni moke to ba ti di ago mesan ma gbadua fun yin to ba di ago mejila ma tun gbadua fun yin ko wa mo fi dan olorun mi o enikan ni account woni ka san si woli iwe saba bere ru nkan bayi account number church lele 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole lele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade e wo ese bibeli ta ka loni ati si we Daniel bayi o Daniel chapter 1 to 6 Daniel chapter 1 chapter 2 titi wo chapter 6
1: o

0: gbadura fun awon omo ti an bi loni eyin omo te nse birthday yin loni ati gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin loni ekunle gomina we ekunle mo fe gbadura ni ayajo nbe lara mi loni o and gbogbo eyin te wo uniform military ati paramilitary eyin na ekunle o studio ati radio station yi ekunle o gbogbo eyin yo loja ekunle o gbogbo eyin te gbe cream lowo eyin na ekunle mo gbe owo mi soke mo lo majemu nkan mesan ti o le di mewa enikan ni yowo to ni yen egun mesan ni be laro okun o le di mewa lai lai abo ti gbo ti an gbo o ti gbo bi won ti so pe egun mesan o di mewa o di mokanla eyan ti da o ti doro mo duo ninu majemu oro mo pase gbogbo eni to ba gbo mi loni okiki re ati ola re ko bere si fun eyin omo ti an bi loni e lo kan aluyo eyin te mark wedding anniversary yin okiki yin bere si kan gomina wa e mo ri se lo ni in the name of Jesus. Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. In the name of Jesus, your excellency, sir. Gbogbo eyin te gbadura te kunle idide re ola ni se wa fele ikun kin to ma lo nje je mo pe iyanu to da ju laye ki se poju afoju ola tabi ko mowo bo tabi ko dide ku nbe yen iyanu to da ju laye oni ko omo Jesu gege bi oluwa to lugbala re enu le yan si fi njewo si igbala okan la fi ngbagbo si ododo gba Jesu laaro yi olojo le dele ni time mo je ise fun yin o emi ati o tun pade lola church wa gbagi ni o awon ti o wo mi lori Facebook e lo add mi odekunle Epaphras baba mi o won kan follow mi ni lori Facebook mo download mo de ni keni lohun to ba ni o send friend request si oloko mi scam lasan ni o emi e send iwo lo wa mi o si follow o kan te follow tabi like yo mo gbe gbogbo notification se tin ba nse wa gbogbo eyan omo lo fe send testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin God bless you
1: wo bi o ro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan kìí èsì òkè rere nì níbi tí àwọn ọmọ aráyé ti ń fẹ̀rin lògbà tiwọn kò sóhun méjì tí wọ́n ń gbọ́ bí kò ṣe ìkànnì ìfẹ̀yìn ẹ̀ 32 FM 94.9 èmi ìrìkí oníbùdó ló sọ bẹ́ẹ̀.
2: Kini won oni ye bura mura mu niji meji asunrin osi loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olo o po o po koko ke o po 32 fm 94.9 am fe ni gba gbogbo aye
3: kale ewure tura se atari ajana kuta yo won modele idayaka oro badi ti ka gbo safefe ka mo tanra ni

0: si onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele alasiri oninawo imuleya onibuka ko ba gbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ah ofun mi
1: Bodun ba ti dun arorogbo bodun ba ti dun arawusa ira kana magbo ipo dun je 32 fm 94.9 feyin e lo tun ti te pepe itu ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th august 2026 ati sheri ama tun seyi ati tun ma sopo lopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti be lo be weju gbegiri ila eforiro eran pomo tokata mora se koroboto suri amala la fi joma se jo e egberu meta naira le ofira ticket je gbadun to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye igba ti won bibire food canteen loke ado ya adija lamala ni yana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le jesu amala ba kitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kono bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya of any form e wa si 32 FM laughter house premier hill mokola ibadan bo ba wa dojo kokan din logbon osu kejo odun 2026 atuyaya pade ni recreation club ni doju kwada masigba ni lu ibadan o la to ti so di woke buka buta ton teran to jire pe lalujo to ba gba mu pelu ajosepo ile ise ton se ohun elo ise be magic kill ati ile ise ton pon ti imperial black amala first 2026 lati ra ticket e ma bo ni laughter house sabi ke pe number yi 0806 218 5194 Amala Fest 32 FM 94.9
2: 32 FM 94.9

0: 32 FM.
1: 94.9.
2: O le ṣalai ma pani lẹrin lakoko apejọpọ itakuroso ri la mọlẹbi mi o ti ẹda o ti gbogbo won ni fẹ si ni mo nse o na ni ami idanimọ mi ti ṣe Maggi native jollof rice itọwo ekan lasan are kan ko si lẹyin e
3: Maggi starch ta ṣe latara e wa soya alubosa adun chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
3: Maggi starch yo so gbogbo nje ta

Ojoma to ti ma olowo ti gbowo loni ta baraka ma ropo ta bataka to won ka farasa je bi ise se fun lagbara deda ani sowo so ti o lagbare ledumare ile ise MTN Nigeria won ni akiyin ka kiyin o pe e seun te nbe nbe fun wa inu wa dun ara wa ya gaga oro agbade Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA Look on me. One ko mu kan, ala kan, afojusun kan, ikan ninu awon adamo re, ṣugbọn ijakun re ki seran ilu kan, ala kitiyan to le se tin, ton lo je, enikan soso bi egberun eyan, won ni tosi bi kan, oni gbogbo ona lo gba mi, o ki se ope, gbogbo e lo ye yeke, omo le nikan la yo gba, bi igba aye to ni tumo, leave it 100. MTN. Eta ajo gbeyewo laaro yi mo fe ke ajo fi iwe le orin ni o adeda to da wa o mo wa o wa mo wa o wa mo wa sinu mo wa mama wa wa mama yo wa sita lasiko gba tasiko to sugbo gbo nto mama ara wa o si nbe lara wa ni mama mo baba mo nipa re ta si lo bo ti tu ati bo ti ye e to mo mara re yen ni won pe ni ebun talent lele bo pe ko si eda iledumare kan ti ko ni ebun ta de da da mo elomi ebun ko mo ko ni ni ti e to ba ko yan eyan mo irufi onitohun to ba je oluko ibi to da ju lati lo ni ile eko ti won ti nko ni colleges of education abi university of education yo si fi dori ire fun se iledumare nikan lo mo bi tori ire eda wa bo ba ni ebun kan lara se woku woku ni yo rorun fun o lati lo itawon eyan kan mo ni a kini ile o bo la se se o iwo kan mo wo pe kini yi o le apere eru re elomi o le duro ni waju eyan mewa ko mo soro iwo si re o le duro ni waju egberun meta eyan ju be lo to mo soro nti e o ri nkan kan to ni ola nbe ebo to le dola dola doro fun o ni iwo ni ko wa lo fi eko kun to ba fe eko kun yo to mo di ore fun oju bo se ndi lo elomi mo ro ejo o ejo to ro imo ro laro danu o se gbianju ko wa ibi ti ejo ori o ti dori ire fun o elomi e tu obeji elesi owo o mere salaye igba to wa nkeke ni ti mo sa ire gbianju fi eko kun eko ta nso yi o le mo jenu yara ikeko classrooms ni won ti fe ko o le je wi pe wa sumo awon to ti se nkan yi ti won mo nipa nkan yen ni won wa to fi ona mo si wi pe kini nbe lara re n tooto eleyi ti won pe ni raw talent sugbon ona wo lo gbigba oro ri o dabi oro goolu ti won wa lati nu le owo oye bi eni tan ba wa tan sugbon ti o ba ti gbanu na koja ko ni dididan ti won le wo sorun tan le wa sowo ti won le fi seti ti won le fi sa won mere mere eko to fe gba yen ni pe goolu re fe gbanu na koja ko le dididan fe ko pon ebun mo kan je eni to kan lu ebun tin be lara re sa fe ko kebun o ko le to je e je agbe yewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re ṣugbọn ijakun re ki seran ilu kan ala kitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni tosi bi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igba aye to ni tumo leave it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so ni gbowo eto yi oro agba Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA lo ko mi ile ise MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo

0: baba fe ndo de
1: iyan melo ni wo station government mo private ni ko ko ni tumo tan wa so ba fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government ko ko ni ori kankan to tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
2: e lo le so fo luweri e ma gbo owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi nipa be oro odun lenu ye o le won lo mo ejale oni ba ma se ri nu se ri ti are tinu wo ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je ko bi ko mi ti di wo gbin lenu
3: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe afa won ati family won
4: a se mu yan gan a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo courage bi ti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: se royin baba fendo ni ko ni ta tin derin po osunu 32 FM 94.9 ojumo re
1: ojumo ayo
0: ojumo duno ojumo gbega to nta se yori ni gbogbo bi te ti lori ofe lati ma gbo wa royin baba fendo wo na logore afefe laaro yi ba se nkin nele loko ati leyin odi aku gbeyanju awon kan sese nde lati bi ise laaro yi ni be na la won kan si tun wa lenu ise ona ti je ati mo ni pada dono oro mo wa lowo gbogbo abi amo laso lotumare ani foju sunkun omo awon erubuku kan be ti won mo pe ka bi amo mo de be koni ya waju emi ati yin la se adeda ese be tin gbo ikoni 32 FM 94.9 gbogbo eyin ololufe wa bi oni wole to wa e ka ro le kan si bo tin sele jake jado agbaye lorilede Nigeria ati loki okun papa julo awa ta je tile omo orile Nigeria iroyin baba fendo re itupale re lede abini bi olubi npe fatoye lo call me
1: so awo ni studio ta sagba alagbagun tori pe iyalaya alagbagun oni loju titi abi ko loju anu titi ko fi yan tore abi ti o ba je gbese loku awa na wa ko ba me edumare ni akiyan akiyin e ka ro o oyin lojo isegun ojo kokanlelogbon osu keje okolelegba odun ati mefa ni efa le efa oko ni teru ka o orere yo fa sodo wa emi ni kunle fani yi ifan lati be computer dafa ifa me
0: okay ifa ko fare fun wa
1: ami ase
0: lase olodun to ma re olodun to ma re ko wo wa sunsunsun ko ju ore to tobi ko ju lu wa
1: ami
0: iwe royin the guardian obota o se deede owo mi
1: iwe royin the punctual lowo mi
0: mo lori ofe si iwe royin vanguard to si kun daada
1: bakan na ni Nigeria ti bo wa nbe pelu
0: iwe royin daily trust o na wa si gboro
1: this day na wa nbe won wa tele ra won
0: oda be na ni daily sun ogoro na la won iwe royin olojojumo le wa to bota laaro yi amo ti di se kika eje ajo ma ka eyin kan darapo mo wa lawon oju opo itakun aye lu jara won sonso media titi wa ka jo ma ka laaro yi ni eyo eko rora lo si oju opo Facebook yin tabi YouTube to fi mo Instagram at 32 FM 949
1: feyin
0: e mo ri fanbe omo kekere ni eyo mommy re ti ku
1: akere finu sogban
0: e baba agbon mi re gun epele mommy e ti ku baba e ti ku
1: abi wa gba mi to
0: is motherless girl are you a girl is a mother is
1: bole gbadde laaro e
0: bi ta ti mo wa
1: fire ti
0: eje ke mo ti mo kini ti di lo se n gbo eje ba mi su re
1: ba pa julo to ba je pe awon ige awon ti won ma fi won ni won fi ko na je te yan ba je te fi ba ti wa wo be
0: ngan ni ma dun ju
1: ona mu so
0: oh ina gi atara re so te ri ti ro gas won ni sin iwe ro yin vanguard na ni wo fi side laaro yi gege bo se wa lowo mi oro lori PFIPC se agbagbe eto ni se pelu Adeyemi ton fi so wipe awon ile ise ajara buka kan je sisi ti awon obitibiti owo to si nje wiwole sibe leyi ti won si tun si loju fa awon omo orilede Nigeria gege bi awon owo eta pe ni isuna eto orilede Nigeria ti na oro tun re o bi won ti salaye oro pajabi amina o tun tenumo oni be ba ju abebe soke nigba gba ibi pelebe na ni o fi mo lele emi te nwo mi yi e gbo toro enu mi temi na ni ke gbo ntin ba so fun yin ni ke gbo tori nta ba yu fo gbo nlo gbo e ta ba ti wi fo gba bayi na lo gba agba Adeyemi ta nsoro re yi pe ka jo foju rin ju ka jo rira wa ni koro koro mi omo so re be na ni n o si mo nigba ti iroyin ti salaye won nigba jabi amila o na ni won ti so wipe awon ajo lominira e ti ntona wadi awon wa baje ton ti ajera kaba lorilede yi ICPC ati wa awon eso daran mi to tun farape oye ka woponyin ko mo rojo ni waju won bi won ti salaye oro nu o kode agba jabi amila o te waju ninu awon awijare re ti so pe funra mi gangan ni mo tu Adeyemi fun o se yi ko wa ye ke to gbo mi won ni ise iwadi o tun ti bere lori re iwe iroyin vanguard oko iroyin ohun to kun beyin na ba lori ofe si oju iwe karun ibe o letiri lekunrere to ni pe ilegbe ma sunju sofi keji awon ti soro wi pe dandan o ni ka se wa di oro
1: to ti o ba lo lona be je mi na tun gba na bi okowo mi na lo lori bi nkan se gbe owo lori lorilede wa Nigeria papa julo awon oja ati nkan ta nra ati se ta nse wa ni pe igbo lori won inflation ni won ni po ti le ni ida 30 bayi oni awon ipinle 19 to fi mo lulu Abuja won ni pe le waye bo ti le je pe lorilede wa Nigeria an lo gun re wi pe ah nkan ti wale ara ti tuteru ara ti to mo be lati nroju asin raye sibe sibe bi nkan se gbo lo lawon ipinle kan ko wale won be ni oju iwe kokondinlogun iwe royin the punch to jade laro yi
0: je ntele o lori oro aje orilede Nigeria gege bi iwe royin Vanguard bo ti ko ti royin yen wa ni tagbangba amo lati seri royin lekun gege oju iwe kejo ibe na lati ri ijoba apapo orilede Nigeria ti soro pe on won de o awon ara bi tunde se won si lota eni ki kuku poju oya won ni se kilo pa kini ohun re komoju jati oba yi lo ijoba apapo ni oro gbese e to je ti orilede wa Nigeria ta je esi mo gbagbe wipe emi ti o je gbese emi ye pere ni won ni won ti se apopo ati afikun ati igbelon kan soke bibu aya gbese ohun koja abo ti ye ki gan ni wahala figures exaggerated bi won ti ko ni ti gesi awon wo ni won se afikun re awon wo ni won bajoba ko ta na lo si gboro iroyin nbe loju we kajo iwe iroyin Vanguard baba tin te waju e ma gbo ta lo se afikun gbese wa ogun wo ni se afikun gbese fun wa baba gbagbara lowo won adu eda o ko jesus
1: gbegbe pe anje gbese ati je n to won to so wi pe 80 trillion naira ko to be o nade yemi lo so yun
0: o ko ti e gbogbo won yen gan se mo mi o ko ti e like ke yon ko
1: ma Nigeria
0: ki lo dena
1: oh god
0: ah nko ta e ni ri nko e ko ma
1: ba si je gbese a ti se nkan gidi re
0: egbe mi o ti e mo ba lo se fe se
1: se be nkan mere mere ta nse Nigeria
0: olorun mo pa
1: na nbe gbogbo wa nbe so e pa yun de ja mu mi lori n to ni un se pelu ile ise obo ofege PFIPC e ti o ja irin le na ni ti o ba ti reja enikan kin la won ni ile ifopamọ agbo orilede wa Nigeria CBN soro bi won se ni pe won ni ki awon o lo re si asun bi meji fun e ka le ise oba ohun ta lo so be on be ninu iwe iroyin punch la oju iwe keji ni bakan na ni won ni pe awon mo legbu ma so fin agbo orilede wa Nigeria won tun se awari awon igbese otun mi e to ni se pelu igbese itanawadi ti ICPC si ni pe ki gbaja mi amila ko na wa wi tenu re bakan na ni won ni pe awon ile ise oba mi ati ajo mi o dabi gba ti oro tin kan won bayi oro tin kan won bayi bi ile ise CBN ile ifopamọ agbo orilede wa Nigeria ati awon eka ijoba mi ban na ti se n soro e to si n fa wuye wuye bakan na ni ile igbimo asofin agbo orilede wa Nigeria keji ni pe en to ja ko we ijoba apapo orilede yi oga agba fun ile ise olopa olusire owo agba orilede wa Nigeria mo fe agba orilede ati ekan ni ile ise ton ri si bi won se n se agbekale Alberto Suna ati ile ise ton ri si bi won se pin owo fun eka je kan orilede wa Nigeria ati awon mi won yoju si ile to ba ti di ojobo Thursday
0: ọrọ gbogbo lori owo biwe royin the guardian bi won se ko na lawa no tun lori ofe lati mo ka won wi pe loju iwe keta iwe royin the guardian bakan na lori oro se gbese ko se gbese won ni oye dele ina lo ti so fun ile asofin agba lorilede Nigeria wi pe ta lo so fun yin wi pe are bola me tinubu are ti wo mo lodo de ti o se fi gun yen egbon gbe kundusi fun baba
1: kundusi
0: ko ni kini ha ti iyawo toto 80 trillion naira where did you saw all this and all of this and all of this and all of this gangan oju iwe keta iwe royin the guardian bi won ti ko iroyin ohun nu amalagbo oselu bakan na kwa kwa so baba ti soro wi pe edakun ki la nwa akiri ki la nbaka ile aye ile asan omule mofo jo keji oja
1: touch and live
0: oh my god
1: afoba file
0: sa kan lori apere
1: o to
0: se mo pe obi na ti soro pe
1: to ba je are lojo kan
0: baba
1: o ti la
0: gba ope wa are te teye awon ti e wa soro nti ti won iyun obi pe eyin omo orilede Nigeria be ba file eyin awon soroye o gege bi are orilede ko sen to le bi awon pa won o se elekeji lai lai
1: abi tori pon o ti di be ni
0: rara o
1: ajedi o kin je mo le
0: kan rara awon so so pe tawon ba teyo kan ba njo ni o to kan family wa gbogbo bi yo le de
1: ti ka
0: mo pinle yo kokan amo eh ko kwa so awon na ti wa soro pe confirm wa o to ro loro to so amo e ba n ki fi egbe oselu APC emi ko kwa kwa so lo so be bi pe e wo le to ba de bi pe ka ri o je muslimi ki igba keji won na je muslimi o muslim muslim ticket ki la to ba de be
1: ko si nkan te ni ma so Ben, when you call me to buy TV, don't buy Wally, but go to one lo live with our mouth from some also.
0: Yes, now, is anyone
1: else? I'm left with our million. You got
0: so, Rara, no, sorry, I want to. I want to buy more. So, I'm a bit of a but that's any lesson. I want to go to the road to
1: Oh,
0: egg bear one.
1: Call on my jack, but I'm
0: ah, leg bear. Oh, no, Tura. What's a quick progress?
1: Progress.
0: Oh, no, Tura party.
1: So, call me.
0: Eh
1: soko
0: karoyi iweroyin
1: ti jaja le ko e ja payunde ka mu mi mo bo si oju iwe kerin le ni ogun iwe royin Nigeria se mo e to jale laaro yi wa ni pe arulede wa Nigeria ore Bola Ahmed Tinubu won se atunse ajo aise ati igbese ni eka ile ise ijoba ti won si yan Fayose si eka kan le to rin si momo ki awon igberi ko nina ki won ma se grile kana won ni alaga be ni Fayose je won wa ni pe aburo Fayose na tun wa so nu weroyin punch ni pe ah boda mi nti are fun yin e ti tobi ju lo e ti tobi ju ri ai lo e ya ru iye e ti tobi ju alaga be lo e ti won so nu an kan won pe ah bi atori e na ni Fayose fi ngbaju to fi ngbe lori awon oro kokan tin so to ba ti ni se pelu tare awo omo o sa jade ninu iwe iroyin laaro yi
0: iru aburo won to ti e wa ni ariye yen pe won kere o kere fun se won wa dare bo se ka fun won laare
1: ale dare si meje
0: ka dare
1: a wa bere pe igba to lo kere o e wo le fe ka fun won
0: merci e won wa fe mi
1: o ye ki won fi lo ki won to gba
0: oh
1: en to se le
0: na candidate ti e ba si wa ni boya won o ba je yin
1: e be ni mo wa mu mi si
0: okay iwara yin di guardian o na ni mo tun mo iroye ninu re gege be se ndarapo mo 194.9 fe yin e o na ni radio titi wa loju opo ayelujara Facebook YouTube at Instagram at 32fm 949 fe yin e darapo mo wa fi awile yin e fi so wo ranse e se alaba pe fa won mi na ka jo mo bo tin lo ni ti buto orilede wa Nigeria iroyin te waju o bi won ti ko o na re won ni awon ogun kan oni won ti na ka ko to si umai bi pe aleni se baba wi eji a wi bo ba se je wi pe bi n pa ni ka so ewo ni bi n ba ko lu o n gba buredi owo re yo ba se to bo won ni baba fe re ni je ka wi ewo lala afin pe o nilu oyo bi won ti ko iroyin loju wekeje iwe iroyin the guardian won ni umai ah oga gbo lapa yanyan IGP woni atawon mi ebode o elejo je lori iku eyi to pa abila iwero yin the guardian woni won ko oju iwe keje ibe na le ti ba
1: le oju iwe keri iwe royin Nigeria Tribune e to jare laaro yi article so to si nbere pe ki won tan wa di owo kan e tun lo bi million 12 o le die trillion naira ti won o le salaye bo se ni ninu abeto sun odun 2026 bakana ni o soro pe se ri bi nkan se le kokoko bi eyin afo ogun fun orilede wa Nigeria eleyi o se latari awon atoke yi ti are Bola Ahmed Tinubu ti won gbe kale be le gbe oselu ADC na ni pe awon nfe o ki won se iwadi si se bi su se kun ati bi obe se be lori oro owo kan eyi to ni o se pelu trillion 7 naira o le die eyi to je pe o je idaabobo ati idola ni eka agbara orilede wa Nigeria ti won ni pe awon na sibe on be ni oju iwe kerin iwe iroyin Nigeria Tribune to jade laaro yi
0: oda iroyin mi to tun bo ta leka oselu ni bamu pelu igbaradi ati yan gomina won tutun soroye ni ipele osun fun todun 2026 won ni awa je leto dibo lominira awa ti bere igbaradi o lati ma pe kaadi dibo oludibo iyon fun awon eni oro kan won ni ola ode yi o na ni yo si bere to nti awon igbese mi oju we karun iwe iroyin the guardian tomo tomo ladibo adibo nile adibo loko gengengengengeng so ni lo li ore adibo
1: ma lo ibonle se to yo ti bere ni
0: osun
1: osun ko
0: kile
1: eleye ele ni
0: ah ma je gbo ba mo lenu e ma je gbo ba mo lenu e
1: abi tori pe ran mi ti ka oro bi mo pe ba so pe n to je la ro ilagbara
0: e mo tara re ton ba ni ko olori ise kọkọ lọ re jabọ bi re yin eto dibo ba ti nibe se oni lo
1: a lo a so wa ni lo gba to ni kin lo le
0: eyin
1: ni le oyo ni le
0: ibadan
1: oyo ni mi ke sa yo
0: ni mi omo oyo le o oya ni se nle
1: to ni oju iwe kesan iwe royin punch to jade la re iroyin kan wa nbe e ti to ba gba lo gbodo gba bo
0: wa
1: ni pe awon question koku ansaru e to je pe won lowo ninu bi won se ji awon oluko ati awon akeko gbe ni ipinle oyo wa han yin papa julo ni ijoba abile orire eje me pe meji nu won ti won gbe lo sile ejo won ti ni pe ki won ma lo si e won gbere bayo pe gbere ona ni awon yi ti o to si won won be ni oju iwe kesan iwe ro yi to jade laaro yi bakan na ninu iwe ro yi the nation wa ni pe e wo se riju ajoso gbanu lo gba okan awon eyan pe nu awon eyan si dun lori igbese ile ejo na
0: ah o da ajo so kan agbaye won ti fi royin sita loju iwe keta iwe royin the guardian e ma gbagbe pa so fun yin pe bo tin sele nile yi ati jake jadu agbaye o na le mo gbo lori royin baba fendo 94.9 iko ni ta tin derin po sonu fe yin e won ti wa soro won ni ije aje le gba belief wi pe awon iko esin okoku ogbojo oku gba gangan awon iko adaluru terrorist won ni awon si nlo ohun igbalode lati lo gege bi ohun idaluru e ti mo ra baba loju ofurufu ti won pe ni drones won ni koda ati awon nkan igbalode mi ti nje ki ise idaluru ti won ko mo rorun won ni ajo sokan agbaye awon na ni won fi royin ohun jade amo bi ati wa ti royin ohun sita won wa na kan labe soke bayi won wa mi logbo bi omi abo leyi to tumo si wi pe won jawe kilo tonti igboran fawon eni oro koju iwe keta iwe royin the guardian
1: no ninu iwe royin the punch e to jade laaro iroyin kan wa nbe oni nse pe loro esin ni won ni pe egbe awon mo leyin christian lorilede wa nigeria to won wa ni apa ariwa northern christian won ti solo pe bo na ni o bo ni na ki se sori to bo se wa ni pe ninu owo yi ti won ya soto ninu abeto suna odun 2026 eyi to je pe bilionu mejo naira ni fun eka esin orilede o fi wa je wi pe ninu bilionu mejo hun 1.9 billion ona lo to so awon mo leyin christi papa julo fun ise akanse awon church ati awon kan mi ti won o se wa ni pe bigba ti won keran mawo fun awon leleye o ninu esin o si ku de ka to o ba wa pa bi wa bi bi gbogbo re ba shin lo a nbo nbe
0: ja fapa bi ka gbe sumo baba wa fakunle fafemi laaro yi tori pe awon akori to ba ta nu royin ohun po ka si tun le yabi to woja re ti o tun kenu si daada baba e kaaro e tin le ti bi nse kiyin laaro yi tele abi
2: fabin pe
0: naam
2: aboru boye
0: aboye bo sise o ifo gbe yin o
2: fani yi
1: ma gbe yin
2: aboru boye ti e na
1: aboye bo sise
2: eyin olugbo wa mo kiyin o e ku asiko yi asiko orinrin yi o ko ni gbodi lara wa
0: ase wa
2: e ku sibo wa
0: ase ese on lori awon royin ti won bo ta na latun agba se mo pe ikelu lori oro ayederu ile ise tebi wi pe asun won je sisi nile ifowopamọ agba nile Nigeria ta si n gba osise ti obitibiti owo to si n bo sita eje awo bi nkan bo ti ri leka isejọba papa julọ isejọba lagbada lorilede Nigeria baba wa n soro wi pe gbese torilede Nigeria to n ya eje awo awon apa abi to nse to je okunfa nibi ti gbese ati inira to tin wole fun awon omo orilede Nigeria eje ati apa abi awon agbekale awon ajo to je ti ajarabuka ikajo wo ati wipe isejobo orilede Nigeria awon adari awon ti won yan sipo se awon yi awon ni won o ti toni aboye ki ijoba apapo ki won o tun wa eyan kunra lati jo fi sise ilu ki amoju to dogbin ko le ba wa fun wa ka le si ka ko yawo eje awo gbajugbajo olokowo Dangote eleyan kan soso to si je wipe ati e wa fe gbo wipe ifa oni won fi si eka kan o ti moju to o si ti danbaru owo krista ohun kowo kan kilode se ki se pe owo yoruba to so wipe kini kan o je se ti ti e be
1: ikan je se ti e be kini kan kan
0: o se ikan o je se ti e be oju wo le fi wo pelu isejoba to nlo isejoba alagbada lapapo lorilede Nigeria
2: seri ngba ti won ba so fun wa wipe baba wo lowo awon na te soro yen won ni ijoba ologun to moyan lori ti samasangudu e to duo dede won ni ki se won lo won ni apurete lo je si ijoba alagbada ti o fi dire mi ti o ta sansan pe ti joba alagbada o ba ta sansan ṣugbọn ti joba ologun ba wa to gbonje fe gbe to gba wobo pe ki ijoba alagbada ti o ta sansan yen o sagba ijoba ologun baba so nigba yen ṣugbọn to wa pe baba to ku ba nri eyin baba ma ri awon kudie kudie to wa ninu ijoba alagbada tan se lowo
1: bayi e ma binu sa se ero bi tori erongba agbe kale ti won gege bi ijoba alagbada la won fi so be
2: erongba ti won oju oju sun ti won ati te ba ri baba e ran ti pe baba yen ko opolopo owe nipa bi ijoba alagbada bo se le kese jari bi baba se ropo ye ki ijoba alagbada ri ṣugbọn ba se nse nisin bi baba se ropo ye ko ri
1: awon yen wa mo le fi la won
2: nisin
0: nse to bitu
2: eyi oro fila ti won de yen o dabi lade ibo to lohun o de ibo ni bi won ba npi awon Joe Biden to ba npa awon Donald Trump lade ibo le ko le dara won ko le dara won lai lai seri ijoba lagbada ti a nse o se ni laanu wi pe basu basu la se nse ta ba si ni pe ki a fi omo wi omo a lu kan pa fun kan ti a ba ni pe ka fi ijoba lagbada ti Nigeria ka fi ka gbese gbe ka si kegbe ko fi egbe ko egbe pelu ito wa ni oke ita papa julo nibi ti eto ijoba lagbada ti wa ti se orilede America omo alu omo pa seri ito oro ti bi pe koko bi mi nipa ajo ti won so wi pe o se asoju orilede wa ni oke ita bi a se ma da okowo sile tawon ora ara oke ita ti won ma ba wa dokowo ni orilede yi ti won tonan ran mo wo ni sin ton so pe

0: with Ibadan. Flexible payment, easy in 6 months. No stress, no wahala. Spread it out. Pay small, small. Own your land fast. We deliver title, we deliver peace. Two great estates already selling fast. One brand new premium option just arrived. 3 million, 2 million, 4 million naira. Your dream starts here. Don't wait too long. Secure your plot. Call us now. Soft Sands Property, created to house the world. Call or WhatsApp 0916-461-5000 or 0911-555-0055. Today, Soft Sands Property, your land, your legacy.
1: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà òkè.
2: Bàbá fẹ́ lọ dé.
3: Akiwa kaabo pada lati ojude oja 32 FM 94.9 iroyin baba fendo n tesiwaju lori radio yin 94.9 eyin loju opo aye lujara feyin at 32 FM 949 feyin baba wa
4: ese borobo ba se borobo lekan ibere ti bi n pe bi mi nipa ajo ti awuyewuye wa lori eyi awon nkan kan tin foju han lode opolopo lo si fori mu ti Nigeria awon mo Nigeria fe mu ikini a gbo wi pe Femi Gbajabi Amila olori ICPC fun bi ogbon oseju ohun to so won ti so fun wa sugbon mo ro pogbon oseju o ti itu lati fi mo wule wule nkan to wa ni abi oro yi iyan je kini ikeji awon ile ise ile asoju sofin awon ti won soju wa ni Abuja awon na gbe ajo kan dide pe ko se ise iwadi lori oro ajo ti anso to fe doju ti wa yi won wa so wi pe ile ise akowe agba fun orilede yi office of secretary to the government of the federation won na so wi pe gbogbo nkan to ye ka won tan na si to ye ka won mojuto awon o mojuto o lo je ki ajo yen ajo ti won so wi pe o fege ni yi pe o lo je ko waye se ri to ba je pe loke ita ni bi ti won mo ti won se ti office George Akume to je secretary of the government of the federation to je akowe fun ijoba orilede Nigeria to le so wi pe oju se awon awon o se botito ati botiye o lo je ka ni ajo ti won so wi pe ofege ni yi opolopo eyan lo e koko lenu se to ba ye pe ni oketa ni funra won wa ti finu fedo fise sile tabi ki are ti gbon won jade kuro tori wi pe nkan te nso ni wi pe se teni kan ba kuro ni ta gbo eni kan o ba pe tabi ti o gba bere pe to kuro ni bi ti won tin toju e o kan le bo si ile ise ijoba laye aye ijoba apapo Labuja ko si mu ile ko mo office ko si da ajo sile ko tun ma gbowo lowo ijoba ikeji ajo yi gege bi nkan ta rika 27 point something billion won ni owo ti won ma fi gbe ajo idide owo igbe di ajo tuntun o wa won tun so yi pe 1.3 owo kan bi se billion abi trillion won ni yen na to wa ninu owo eto osuna odun yi awon wo lo se eto osuna yen awon wo ni won fe gbe take off grant won fe gbe dide awon wo ni won fun won ni office office olori awon osise ni orilede yi head of service of the federation o ni office ti ajo yen lo office tawon fun office akowe agba fun orilede yi ni bawo ni office ti won fun ajo akowe agba orilede yi bawo lo se bo si owo ajo yen se ri tino ba ni awo ko le jo koja oke odo awo to fun to je agidi malaja fun fake agency ton so pe fake yi awo to se agidi malaja fun to fi jo koja oke odo ohun náà ni a fẹ́ rí a ti ń rí díẹ̀ díẹ̀ o ṣùgbọ́n a gbàgbọ́ pé icpc gẹ́gẹ́ bí ìgbékalẹ̀ tí ààrẹ gbé fún wọn pé láàrin ọgbọ̀n ọjọ́ kí wọ́n tanná wádìí ẹ̀ àwọn tí wọ́n sì jẹ́ àwọn aṣòfin wa ní senate àti ní house of reps àwọn náà ní àlàyé láti ṣe fún ọmọ orílẹ̀-èdè yìí torí wípé tó bá jẹ́ pé àwọn náà bá ṣiṣẹ́ wọn dujú gbogbo owo ti won ba gbe kale iru allocation ton fun agency yen o ye ki won pe eyan pe wa salaye bawo le ife na okunrin si wa so o nigbati eni to je adeniya de yemi o ni nigbati defense wa ni national assembly o lohun wa lodo awon olopa lahamo ta lo lo soju e ti o so wi pe ajo yo ajo joba papo ni owo ti won fun wa yi a fe na ta lo bu owo fun won ta lo soju ajo yen
3: ogun
4: kan ni omo orile de wa fe mo
3: ile asofin agba se ko ye ka pe won ko ba wa sise lori wi pe awon osuna wa lododun o ye ki abo o ma je fifi sita lori e sa lo ton ni ana ton ni aba jaje seku aba jaje ton aba tun jaje je gbese to ba ri be iru awon eka yi iru eni to hun lohun be la mo lasiko to ye ko bo sita yi to fi reyan kan lati salaye fun pe o da o eka ti tawon ni ba won se fe nawo nbe yi nigbati won na toto pari isuna odun odun yun tan se mo wi pe o se se ki won ti ku o lakato olopa ngba na won le salaye pe o da bayi la se na bayi la se na se ko ye ka ma di ko di wi pe ani ma ji alaje pin alaje tan lati ma salaye isuna odun
4: se ri ti ajo ti wala wa lorun e bayi mi ro pe won te ti igbowo yen na won ti ri owo yen gba won ti ri na sugbon awon to lo defend the budget yen la so wi pe ta lo defend the budget ti owo yen fi di bibuwolu lodo awon ta mo senator so pe awon buwolu ko to di pe are fi owo si finally ta lo defend e yen je kini ikeji pe budget wa lodo odun se ri nigbati ijoba to wa lode ti bere emi o ti e moju tu budget tori pe budget odun bi meji seyin a wonu budget odun tutu gbogbo wa di
5: won kan jade wi pe ise akanse capital project pe won tun ti fi bi osu bi meta kankan o ton le pare
4: won a gbe ti odun 2020 kini kan won a gbe wonu ti 2020 tutun gbogbo wa fopo mora to pe a ti e moju tu e lowo lowo ni 2026 ni si July la wa yi bi budget 2026 la ro ni o bi ti 2025 ni o ko ti e ti yemi iyan je kini ikeji o wa soro ibere ti bi pe bere yen o soro lati ri ibere yen dahun tori pe nigba mo ro pe nigba ye yaradua ni lo je yi pe ohun lo je ka mo yi pe awon owo kan wa ti a kin notan ta mo le ministries awon ajo ati le ise ijoba ti won kin notan sugbon awon owo yen won ma nse ni oje nkan ri gidi senu pamu wa ni gbon kankan nipa e sugbon mo ro pe nigba ye yaradua lo so pe owo te ba notan eyin ministries ati eyin ajo le lajo lajo agencies te ba notan e da pada si akoto oba won de da pada nipa yen sugbon a tun gbo pe won tun da pada mo a gbon kankan nipa e mo nipa be se ri gbogbo ayi ni amoju to peye o fi aye sile fun fifowo sofo ati fifi yaji aranu toro woye to ekan na faralu ohun ni awon kan ko sapo ara won se ri owo iru ajo ta nso yi nisin owo to bu fun ati nkan kan bayen ati nkan ti awon office head of service nso wi pe secretary of the government to nso wi pe awon o se due diligence awon o se amoju to peye lori oro office ta so wi pe ofege ni yi o dabi eni pe eru yen awon ti are tinubu gbojule ton gbokan le pe ki won sise dada fa won o dabi pe won fowo rese are o de oju are o de to gbogbo e idi ni ti ajo ti o n doju ti wa yi lo se ja shita
5: ninu iwe royin punch to jale la royin kan anbe ni bi ti egbe awon mo leyin christi lapa ariwo orilede wa nigeria northern christian association of nigeria bi ti won tin soro pe eleku de ka to ipinu abeto suna odun 2026 pe owo yi tun lo bi 8.05 billion naira ona ni won ya soto fun oro to ni se pelesin sugbon won wa wo susun yi pe fun awon leyin christian bi pe 1.9 billion ona lo to si won 1.91 billion lo to si won be bi pe won fi se atunse awon bi ise akanse bi ile ijosin bi meje eyi to je pe eyi to ku bi 6.1 to ku wọ́n ni pé ó yà sódò àwọn ọmọ ẹlẹ́ àwọn mùsùlùmí tó yẹ pé wọ́n fi ṣe àtúnṣe iṣẹ́ àkànṣe àwọn mọ́ṣáláṣí lọ bíi 52 ibẹ̀ ń wá kọ́ ni mò ń lọ ń tẹ̀mí o àwọn ń bínú wípé wọ́n gẹran máa wò pé ó yẹ kí wọ́n ṣe ní fọ́ọ̀fọ́ lọ́yẹ kó jẹ́ ṣùgbọ́n tó rò bá rí báyìí tí kẹ̀ bá jẹ́ wípé wọ́n gẹran máa wà bí wọn ò péjọba awuyewuyewa ṣé a mọ̀ pé wọ́n ya owó kan sọ́tọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́sìn bí mo ṣiṣẹ́ wo bó ṣe wà nínú abẹ́ẹ̀tò sínú ọdún 2026 yìí ó lè wà ní inú abẹ́ẹ̀tò sínú ọdún 2025 bẹ́ẹ̀ 8 billion naira ẹjáwó ẹ̀kẹ́ ètò ẹ̀kọ́ wa lórílẹ̀‐èdè yìí eji ka we ke to lera eja we igba igbadun me eniyan eja wo awon eka eka eka awon eka to nilo we esin da toto sugbe kini anfani ta awon mo ile oje lara pe an yawo kan soro elesin jesin nkan kan bayi ati pe awon elesin jesin yen se won ni tax kan ti joba n gba lowo won ni
4: seri
3: e ti edakun ile ijosin iye owo yi 1.91 billion naira fun ti tawon mo leyin christi se won pin kari gbogbo awon ile ijosin
5: to bi abuja nkan kan le yo
3: jo si awon ile ijosin to ku na nkan ka ti e pe won ba fe pin awon moshalasi se moshalasi 52
4: seri eyin eyan mi
3: sa le ya esin kuro loro
4: ireje ni fo egbe seri owo ti won fi so moko mu ale yi owo omo nigeria ni gaga bi fa se so eto eko wa ko so mo na opolopo yara kabe lo ti di akurete opolopo awon omo lo njoko ni lele eto lera wa bi mo se ma so ni gba gbogbo seri ti ijoba ba pa kiti mole to ba gbo wahala to wa lorun to ba gbo ti wahala to wa lorun UCH Amadu Bello University Teaching Hospital University of Nigeria Nsukka Teaching Hospital sheri awon meta yen ka ti e mu meta yen ni onigunjigun pe ka toju won gidigan ki won je ile ewosan ti gbogbo agbaye o ma se samasan gudu e ti a je world class o ti to wa ni country la kokon na sugba won yen ramu ninu wahala a boju to yen awon to nsise to nfori la ku fun wa awon osise alaabo wa army navy air force olopa civil defense road safety gbogbo won won ni lo owo a mo wo yi ka pin sodo won awon eto abo pe lodo awon ni ni abule jabule abule arokodoko gbogbo ese kuku to ye ki abawon baba na yen awon ba le awon ba kekeke awon ba nlanla ka ba won se ipade tori ta ba awon ni the first line of defense ta ba ba won yen se ipade ta sokun abo le don don iwon ba die ni se ta won olopa awon soldier awon to furufu toju omi awon civil iwon ba ni se won ma je awon yen ni first line of defense to ba je pe awon obe yen la ba kowo yi si bawo ni ba se da to ai mo yi ona wa ni oda ko je pe awon ona to awon ona oko oju ta tin gbe onje wale la kowo yi si boya ke ibada ibati e da ni ki se boya se ri oro eto esin eto esin personal owa personal emi at olohun mi lajo mu ro esin ko si nkan to kan joba ninu oro esin bi mo fe lo run apadi bi mo fe lo run re emi at olohun mi lajo mo iyan o kan joba nta ta ni ko bo joba o bo ko bo lo le boba igba abere ninu okun un ta ni ki joba bo ko yen seri ijoba to ya owo soto fun mosalasi ati shoshi a ti e soro wi pe won pinre won lare iyan ko la so ani pe won fi owo isofo ni pe won pin fun awon elesin jesin won yato sa won to gbe esin wonu iwe ofin orilede wa constitution won si yato si awon ti awon ijoba ipinle to ran awon eyan lo si mecca ati si jerusalem ton fowo araalu ton fi ran awon eyan lo jerusalem ton fowo araalu ton fi ran awon eyan lo si mecca se oro esin emi ato olohun mi ni ko kan ijoba oro esin ni ko kan ya temi ato olohun ni ko kan yawo mi ko kan baba mi ko kan ya mi ko kan mo mi emi ato olohun lajo ni gbolohun be na ni oro yawo mi ato olohun ko kan mi oro emi ato olohun ko kan ijoba nigeria kilo kila nfowo sofo bayi fun se a fe fi owo yi so salary awon pastor ni atawon imam se a fe fi kon aga sinu church ni aba fe fi terogi se a fe fi kon aga sinu salary ni aba fe fi a fe fi ra age ti mo fi n saluwala aba fe fi te eni ton fe ma fikirun e ti ri pe a mo yi to kan anfadan sile koko ohun to ti awon nkan to ke fun attention on ijoba apapo o po ju eleyi lo te ba wa ise mo yoruba ni oju to ba farabale a ma ri mu ta ba je ki oju wa ko farabale ko ri mu wa a mo wi pe allocation yen nitori oselu ni ibo nbo allocation yen nitori oselu ko tori nkan mi bi mo se bi bo se da mi loju tori ti o ba je be oto ni kan ti oja ti won ni ke ra le yo wo e ki no fe fowo yen se
3: iwo e ni soro won jawe akiwowo pe awon terrorists won ni won lo drones won ni won tun lo crypto lati je ki awon isowo sise titi won ko duro re eka eto abo titi wa oju wo wo la wa fi wo awon owo to nje rirogun papa julo lasiko gba ta ba so wi pe a fe se isuna nibo awon eka wo bawo ni a se nlo owo yi lati fi le pese abo e je wo leka eto eko nigba ta nsoro a ri wi pe awon iko agbesumo bi bayi ise ni won doju ko awon ile eko lati lo re ma ji awon akeko ati awon oluko gbe lo to ko se enikeni to ye ki won o ji gbe oro eto abo wa pelu owo ti joba nya sibe kilode to je wi pe sibe akurete idojuko o na la tun ba pade to nti japule
4: se ri nkan to je ki awon gbomo gbomo won yen gbeyan gbeyan to ra le pe won ni gbomo gbomo mo bo yen gbomo no ngbe baba no ngbe ya awon to njiyan gbe yi un to je ki o wa da be ni pe won koju si school ni pe won mo wi pe nkan kan so pere lo mumu laya awon eyan ni ni awujo the most precious gift ti awujo ni ohun lo mo ko si awujo kankan to le fi owo de gbere mu awon omo won si mo yi pe ti won ba ji omo le iwe gbe won okan ijoba poruru awon obi ade yin mo ijoba ijoba na ma sala sagba kaakiri pe bawo la se ma ro mo gba won de ni anfani lati ma so fun ijoba pe iye bayi won ma yo wo won ma diye lawon omo lomo idi ni e te fi ni mo te ti won se n lo gbe awon omo ati pe won mo yi pe lodo ijoba igbe nla ni malu ke odo ijoba ni won ti le ri owo kolobo tori ton ba ji araalu gbe won ti e ti saraalu da ku re tele tele economy araalu ti o ti dori kodo won mo pe odo ijoba la won ti le rowo ohun ni no change nkan yen se wa ri nkan ti mo so le kan se ri the first line of defense awon ton je alaabo wa akoko the first line of defense awon baale awon baale awon balogun awon oluode awon yen the first line of defense iru 8 million 8 billion ti won lo fun awon elesin yen iru awon to ye kon na le lori niyan awon to ye kon so fun pe ni ilu yin o e ba wa moju to eto abo tori pe ngba won ti jiyan gbe tokolopa to gbo won ti jiyan gbe tonki mola to mo ni ki soja to gbo ngba ti soja ba de fi ma gbo won ti gbe won wonu gbo inu gbo to de fe le repete nibo ni ki soja ko ribo so yato sin yen bi bi pe se so won need di a need di modern technology awon nkan imo ero igbalode ti tu asiri ase bi ibi kibi ton ba sasi ninu gbo bo ti le ki gbo yen di to awon omo ero kan wa awon nkan ero igbalode kan wa ti ma ta asiri won o da be ni pe ati e fokan bale die tori pe a gbo pe won lo awon omo ero die nigbati won ko awon omo wa ni orire ti pe imo ero nuna won lo lati ri won ni ibi ti won gbe se gosi a nilo opolopo oru e ni orilede yi ke pe ka ma fowo se yawalu ka ma fowo se bi eni pe baba keresi ni wa
5: e je ka dojo ja nbo

0: Let's let you me. 32 FM, you are okay.
1: Baba friend, don't die.
2: Akiwa Akabo, Pada Lato Judio Jar, 32 FM, 94.9. You're in Baba friend, don't tell us what you already radio in 94.9.
3: If I, yeah, Educalo by only pay, I really the one in Judia, Rebel Agnes, and go on share to share. Ni awon ile ise ijoba ati eka isuporopo ju awon kan kuro fi awon kan sin lara awon eyan ti won wa fi sipo ohun ibe na lati ri Fayose en tun ti gba kan je gomina ni ipinle Ekiti won fi si won fi je elega eka kan e tun ri si ijagere na oba ni awon igberuko eyan rura electrification agency nibe ni won ni ki won o di mu awon yan wa ni pe ah boya nkan ti Fayose wa na re tele to fi se ba ti pe oro kan ni ti kan re won ti sare sugba won ti sare soro taku awon ti oba taku are won soro mi won fi gbe are eyun ba won be na ni abro won na wa jade pe ah Fayose ti won fun yin yi ah o kere si yan e dagbajule lo e wo ni o ro pe ye ki are o fun egbon
4: jo ifa
3: ban
4: Yoruba ni ibi ta ba tin sodun la sa ma ja
2: ati sodun mo la wa
4: se ri ko to di pe ifa bi mi ni bere yen e ri pe apolongo amala
2: beni
4: ni ojo kokandinlogbon
2: beni
4: osu to nbo
2: beni
4: eyin te wa lodun to koja e mo bi ibe sedun to se re eyin te ti wa la fe ke tun wa mo si eyin te wa lodun to koja te mo bo sedun to mo mo wi pe e wa Sheri
2: iti won fi egberun meta naira
4: Sheri gba o mo nkan to ti esele nigbati e ba wa ni on the 29 August iwo obirin to o feran oko e njo e lo ma mo pe amala to nse kodo to lenu e Sheri eyin okunrin iyawo yin dana o ndun lenu yin e wa mo pe amala ti gbogbo eyan ba njijo je te nwoju ara yin ti gbogbo yin lagun e mo pe o ma ndu yato ju ite nje ninu ile lo ikini niyan ikeji eni ba da ballu wo ki dun sugba to ba wa ni stadium o mo wi pe o gbadun ballu ngba te ba wa ni bi ti apo eyan wa ton tin bu amala ta mo mo yin na nbu ti ka lu ko gbe awo ti e si waju e mo pe o dun ju ite nje ninu ile lo iye ikini niyan ikeji lati je ki gbogbo wa la ta gbe sokan ko fu ye ka ti e kokon gbagbe e ka ra won eyan ka ra oju tuntun ka ro re tuntun se ri bi igba te eyan lo fun picnic o ni amala yen
2: ben
4: o iru o nje ti an ba nje picnic o ma n duju te eyan nje nu le lo eyan e wa
2: wa tun jo
4: 3000 naira ni
2: ticket
4: yen
2: of any form
4: te ba de le se wa nibi ko si eni kokon to wa nu le se wa nibi ti o ni ticket yen lowo e ri won e gba ticket yen ko to dojo yen to ro ni ye eto ta gbodo se ko ma ba si pe awon kan
2: walu call
4: awon kan je won ori je kan ki gbogbo ele gumu bi dodo e fun e tete gba form yin ko to ticket yin atayin te be dije te fe wa gba form
2: of any form
4: seri oje yo ba ni ajoje odunbe nikan oni won ni jo abanila ajoje eyin e ma bo ka jo ajoje e mo pe amala yen dun
2: esun
4: ki wa darun down si oro
3: Fayose
4: to so sori ko se ni ti o mo bi to benin gba bi mo kon to ni o keyin saro nigbati Fayose to tin ta to tin takoto awon oro herimo papa julo si ipinle ojo wa nibi oro e dabi oro palabani opalabani lati jo to lulu ti lulu to tin pe aye la bola ni bo ni nko di si sin song oni to je pe ona oyo ni ya ohun ma ko di si olohun ti mo pe aya laafin ni ya ohun o se pe are fun Fayose ni ipo ko jo wa loju tora mo pe oko to nrobo niyan o fi jo awon eyan kan ni tawon na ti won ti soro oro ko ba kun gbe oro buruku oro agboju gbanu si awon oloselu mi nitori are to pe won iyen ni won se ton fi ripo gba ohun na ti se ti e o ti gba ipo akiku orire o olohun a je ki o sase yori o sugbon ki aburu e wa so wi pe ipo yen kere si Yoruba ni o kere ni o je ki nfun ohun ni agba mu o fun mi ko to ni agba ole niyan o le so wi pe o poju nkan ti won fun e lo nu ko gba tabi ko so pe o gba sugbon n ti are fe fun lo fun yen keni kan a ma so wi pe o gaju ipo chairman rural electrification agency ai mo ye yon lo qualify ti yare o tare o fi ojo won gbe kan ti o ti e wo bi won wa n to gba yen oro bibeli ni o ni eh gba ti se ti re ki o ti ma dupe
2: awon ko ti e wa pe won siran ti bi pe won ni fayose ti bi gba kan sori pe olorun mo ja won o ti e gba yen sipo kankan labe se joba re bola ahmed tinubu oro ibo lo ti ri elekeji wa ni bi pe ba ba so pa fe yan yan sipo nje ka ko ye ka wo ilana ka etu eko ti abi imo gege bi akose mo se teni na ni
3: sa le tan wa di pe ka ti wa wo lo wi pe won mo nkan kan pa wi pe oro ina nkan kan bi no se abi
2: tori ta ba gbagbe nigba isejoba are nigba kan na baba muhammadu buhari keledu mare ko ba wa te won si afefe re
3: baba dada
2: eni to je alakoso foro etu eko nigba na awon so fun wa pe awon omo nkan kan nipa
4: ifo odun me odun mejo
2: mejo si pe
4: eni ti o mo nkan kan lo si wa joga fa mo ko fe so
2: wa je ka wo se iyan sipo ilana to to pelu ogbon ori ati eka etu eko ti rufe eni be to ti je akose mose ati iriri to ti ni lenu se se on la fi yan won sipo ni aba kan wo wi pe ki bi omo gbofo iwo na gba mo po ta ba wa yan rufe eni be sibe bi kudie to ba waye ijo sese ka so pe ni na o se dada
4: ikini seri ara nkan ti oselu to fi wa se niyan opolopo lo wa to je pe won fi se pe omo wa ni o sise fun wa no se fi won sipo opolopo o ye nipo ti won fi won si ikeji teyan ba lo si university seri nkan ti university nko yan ni pe ipo kipo to ba bare to ba jade o gbodo le sise nkin ton ba fun e se o gbodo le tabi obio o gbodo ja kurete nkan ti a le so pe boya iyen ni o se lo suba won ton fin fi won sipo ba yen sugbon ti eyan o ba je akose mo se to dunju won o gbodo fi si awon ile ise to je pe awon akose mo se to dunju ni won gbodo se ka ba fe ka la fe kon pako ka ba lo gbe bricklayer ka ni pe ko ma se ise pako e ri pe o ti paka so so ni eto eto ti ijoba wara wa yi o da be ni pe afin wa se fa won omo to campaign fun wa awon omo to sare waju wa awon omo to ba wa bu awon ota wa
2: awon to wa dibo ko awon oludibo gangan ko si won ka ibo won papo
4: olohun ni taje leha loro awon oludibo olohun ni taje leha ni tori bi pe awon ni won run awon to se ijoba lo si le ise ijoba sugbon olohun ni oni je pe ebi leyin ewure won lo jebo so ire tori ngba won ba run won debe gan sada alugo n ri nkan won ri ijoba ere nje ijoba wara wa se won ri je bo se kon ri je sugba won to ba nse ora isa awon to ba le ba are buyan awon to ba le ba gomina buyan awon ni won ma tete ri no ma tete fun ni ise
3: ela alakoso fun abetos na ati mo nipa eto ora jilorile de wa nigeria o edele soro oni pe tan eyan gbe kakere pe orilede wa nigeria pe owo ti won ti ya papa julo tinubu bi pe won ti ya owo tun lo bi 80 trillion oni ko ri be o wa ni pe to fa to fi da ban ni pe igbese pasi paro lo owo ele okere atawon gbese kankan e ta ti je sile tele o tun te siwaju pe laarin osu mefa oni owo e ti orilede wa nigeria ti won pa wole lori pe oro owo ori nkan kan o lo bi 21.6 trillion naira ibo ni yun wa na owo ta ba npa wole siko eko si alale pe nigba bayo iye bayi lo wole o iye bayi lana iye bayi la tun wa ya bakan na ni o soro wi pe owo afokan te wa nile okire external reserve wi pe o tun gbe policy ta ba soro pe ni nkan bi odun merin meta din logun seyin pe o tun gbe policy be ni le gbimo asofin ke gbajare pe bi gbese wa se ngogo si yi ati ona to je pe won gba se amulo abeto suna ti ko mo yan lori won ni pe ele o ku je ka to mo gbo wa kilo yi pe ewo seri ti a ba se amulo igbese yi to ni se pelu abeto suna ati awon ato re dada won ni pe se se ko je pe igbese yo latan bogi fo lede wa nigeria ba se n pawo wole sin be na la nyawo sin sama tan se
2: ijoba apapo ti e ni pe nse na ni won exaggerate pe won se aponpo bi afikun igbenu soke igbese ta je lorile pelu owo ta wa npa wole ati igbese ta je yi ije a le so wi pe pelu gbolohun ti ijoba apapo ti won so yi sa le gba oro na gbo
4: nkan to sele ni wi pe emi ori eni kokan ba wi emi ijoba apapo awon eleka ajo aika alase tori ijoba apapo na ni house of representatives eka alase mi ri won ba wi awon asofin ni mo ri ba wi nitori wi pe a gba won sibe lati ma se waasu ko ma so pe be se nse yi o lewu gbogbo wa la mo pe o lewu sugbon o ni oversight function o ni aboju to to ye ki eka asofin ki won se won se nitori pe won wa lori mandate are o ni o je kon le ki enu won toro iyen dabi igba ti won doju ti araalu to fi won sipo tori won won disappoint araalu iyen je kini ikeji ti minister fun eto osuna oyedele to ba so bi pe nitori naira to jalule devaluation of naira lo je ki o gbese yen ga soke ta lo devalue naira saraalu lo devalue naira ni se be yin le devalue naira eyin te devalue naira ni ke mo bi naira se ma goke ona ti naira de le gbagoke ni pe ki a produce ka ma se awon ero awon nkan ta le lo ta tun le ta soke ta ka ma ta nkan soke ta o lo le je ki naira ko lagbara ko lo wura pada ti a ba moju to yen an ton ra wa je ni ta to le ta lo le se eyin na ni iketa owo ta npa wole te wa e lo po si eni owo to wa loke ta ta n fi pamo o po si ta ni o mo bo se je e fe din robo e wa megusi eyan e wa megusi ete kini ta fi din robo ororo ta fi din robo eyan la re egusi ororo te owo te n fi pamo soke ta ara wa ti ajada anu le tin yo nitori pe en fun wa bi eni fun egusi te fe fi din robo ni nbe ba wa yo e mu die e fi pamo soke ta e wa n pariwo pe e ti se dada e se dada lo to o itoku bawo le se to fi je pe atofin yawo ko ye ka ma yawo tori a ni ohun oro ti awon eyan nji tawon ara ata awon ara oke ta wa ji to pe ijoba ba moju to a ni lati yawo
2: yato
4: si ye gbogbo wo ta tun pa wole gan o si di fun wa lati ya owo kokan
3: e sun
2: e ja sun ma wa ara
3: 0705 50949 0809 70949 ilo kiri plus 234 906 2049
2: Iṣẹju kan
3: feyan kan
2: feyan kan iṣẹju kan feyan kan hello ekaro radio yen gbọdọ jẹ yin sile +234 906 2049 ojo po ti ile okere hello ekaro
5: hello ekaro
2: yes sir aruko yin ati bi te ti pe wa o
5: oruko mi ni ajiku mi mo ti la ti ajiku mi lo mo ki ba ni de ti ba na mo ki aye na na ka ni da ti o ni na deri deri oro ori ni bi Nigeria olodun kan ni ko sha na ni omo Nigeria ori pe ni la je le bi o je lu pata pata ti gbo ati won si jaba le wa le ni won ti ori pe do ko si ni la nti ara o je ni le ni si je me kunu ni de gbo tara te ru ni Ojeta wo kan ni won ma ga ta won ma ti le bi eni ze nti ba be ni to be gba won ti fun ada ada ti be won ko lo ti be ndi o kiga ni to ba so je wa fun ti dogun o lo ko ase fun to ba je lodo kayo di lori ta ni ana a bi bi to ko to ba so je a ka je o ki aje ni to ko e be iru nti na so je bi to e ka to ti na ni o ti da da be o
3: Eshun 0705 50949 0809 70949 number ti ekwesin
2: e karo hello
5: ani e karo
2: yes sir oruko yin ati
5: de ti ti ati jomba mo lati re kanda
2: ba chike
5: fala you were the wish to see what here and so you can be happy and you could also and oruko yin ti ọjọ gbọ́n ara yìí tí ó ń ta kí ìjọ rẹ tó sọ bíríkà bẹ́ẹ̀ lọ wá sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ṣe rí ọ̀rọ̀ èso ṣẹ́rí gbogbo fún bàbá olùfẹ́mi tó pọ̀ púpọ̀ ṣùgbọ́n tí ọba di ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn sì máa ń wojú wọn gidi nítorí pé kí n táwọn tó darí wá ṣe mú wá nìyẹn ẹ̀sìn jẹ́ iṣẹ́ kan gbòógì tán fi ń dàwárú òun náà fi ń fún wa ní yẹlẹyẹlẹ so ẹjẹ́ kan tó bá yọwọ́ síbẹ̀ wọn mọ iṣẹ́ wọn lọ́wọ́ wọn ni ṣùgbọ́n kan tó kàn dùn ní tàwa tán darí àní làákà yẹn kẹrin iṣẹ́ yẹn oníṣẹ́ ni lówó olóṣèlú wọn ọ̀fẹ́ mẹ́sìn àdédébùkún àti gbogbo dájú wọn ọ̀fẹ́ àwọn ń lò láti dúró èjèrè mọ́tara ẹni nìkan wọn ni
6: yẹn kó wá lọ bẹ ekeji wa ni bi ṣe ri ta ba poli soke okun o da mu ki dola wa o n fi ṣugbọn awọn buru di ṣe iwa awọn buru ayẹ ni fi ko lo wa fẹ ni karun fẹ karun ma.
3: Ẹ̀sùn Emma Fioje Peter sọ̀rọ̀ pé nípa èèyàn sípò ọ̀gbẹ́ni Fayose ó ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀gbẹ́ni Fayose wí pé àwọn ò ní gba ipò kankan lábẹ́ ìṣàkóso ààrẹ Tinubu lálẹ́ kò sí ẹni tí wọ́n pè é pé kó wá sílẹ̀ bàbá rẹ̀ tí kò ní jẹ́ wọ́n ní pé ẹyin tó dáa náà ni pé kí ọ̀gbẹ́ni Fayose kí wọ́n ṣe dáadáa. Bákan náà dèjì.
2: Hello, ẹ káàárọ̀.
3: Ẹ káàárọ̀.
2: Hello, sir.
3: Ẹ káàárọ̀.
2: Hello, ẹ káàárọ̀. Ojú òpó yẹn ló yin rẹ̀ sílẹ̀ dákun ẹ lè bá wa gbìyànjú ẹ̀ padà. Hello. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ ṣe orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti pè wá.
7: Adébíyì lórúkọ mi láti tún bẹ̀rẹ̀.
2: Ẹ bá wa ṣe pápá àkókò lọ.
7: Wọ́n ní Buhari, wọ́n dárí di àwọn báńdíìtì, wọ́n wá dá àwọn tún wálé. Adájọ́ tó adájọ́ pé àwọn tí wọ́n pa kẹ́ńtọ́ àwọn ìlúrí táàrí wọ́n sẹ́wọ̀n gbére kí á ẹjọ́ lọ ẹ̀wọ̀n gbé nígbà bá tún nínú ọgbẹ̀rún kò nínú ọgọ́rùn-ún ẹlẹ́wọ̀n nígbà púpọ̀ tí ó pọ̀ lọ́wọ́ àyè iṣẹ́ ti
3: ẹ kààrọ̀.
2: Ẹ kààrọ̀ sà.
3: Ẹ kààrọ̀.
2: Yẹ sà yẹ sà. À ń gbọ́ yín dáadáa.
8: Mo nífẹ̀ẹ́ rí ọ̀rọ̀ wa nílùú yẹn kọ́ ló sá mi. Ok, àwọn àfáà àtàwọn pásítọ̀ ti ń kówó kérokiri sáwọn ní òòrùn tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Kílẹ̀ ó dẹ́sẹ̀ wà lẹ́ àdó àṣìjọba pé owó tẹ fẹ́ fún ọ ẹlẹ́fi tó ojú ọ̀nà sí ẹlẹ́fọ́ ọjọ́ sweet ṣe ẹlẹ́fi tó lùwé ṣe wọ́n tún complain bó kéré àdìkí ló kàjọba pẹ̀lú àǹfọwọ́ fún àǹfọwọ́ mọ́síláṣí àti chọ́ọ̀chì lówó pẹ̀lú gbogbo wàhálà tó ń fèsì nàìjíríà yìí god bless nàìjíríà o
2: mi
8: ò rẹ́lẹ́sìn gidi kan nàìjíríà kọ́ ló sànù.
2: Èyí tí bàbá olúkunlé tọ́ka sí ni náà ló nílò ìdáhùn fún pé tá gan lẹni tó lọ ṣe
3: gbé ẹkàrọ
2: lẹyìn ìṣúná ti fake ministry.
3: Orúkọ yín àti ẹ ti ń pè ẹkàrọ.
9: Aláàjì dẹ̀dẹ̀mọ̀sí àdìdì ọ̀làdẹ̀mí láti báráàkì tó wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ tí tayọ̀ sí ààyè tí wọ́n fi wọ́n sí ẹ̀kọ́ ni ó jẹ́ fún wa tí wọ́n wá bá mi lọ sí gbogbo ọ̀gbẹ́ yìí kọ́.
3: Ẹ̀sùn ọjọ́ sí lọ ni ẹ
2: má gbé. Wọ́n ti ní ẹ̀kọ́ ni kó jẹ́ fún wọn. Ẹ má gbàgbé ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ òun náà ni Àmàlà Fest ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà ẹ lè pè sójú òpó bara ẹni sọ̀rọ̀ láti rà bí ọ̀nà yín bá jìn àlèbá yín tọ́jú tíkẹ́ẹ̀tì yín 0806-218-5194 0806-218-5194 láti rà tíkẹ́ẹ̀tì Àmàlà tàbí láti ṣe onígbọ̀wọ́ Babawolúwa Fẹ̀mí Fákúnlé ẹ̀ṣẹ̀ àjíǹdára yóò máa jẹ́ o ẹ̀ṣẹ̀ àdúpẹ́ títí ìgbà míì tátùpàdé olùbíńpé Fatoyè lóòkọ̀ mi ká ní ọjọ́ rere.
3: Èmi ni Kúnlé Fani ẹ kú kalẹ̀.

0: your soul and called it.
1: My heart's a stereo. It beats for you, so listen.
0: 32 FM 94.9. Filling the world with laughter.
1: Make me your radio and turn me up when you feel low.
2: Ekwa jao.
3: Eka bo.
2: Iya bi ti sibo ni kan.
3: Ah, baba oko mi, eka bo eti e wa mo rin. Bo wa ni lataro.
2: Wo, ewo ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan, ka ko fa awon tin ba wa da.
3: Baba oko mi ke si mo wo, oju ori yin to. Be bi bo se wa yin ti ita nkokon lataro. Ini mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa.
2: Kini to de o polo oja re ni.
3: Mo polowo, ere yo wole na ni, yin ti ere ni bi mi.
2: Awon bo ni wo tin polo oja re ya bi ti sin.
3: Baba oko mi ko si bi ti mi o ti de. Ki radio kan se de le loni loni. Suba won debe lati lo polowo oja
2: mi. Iya bi ti sin. Iwo lo soja re lofo. Be yan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e. Radio 32 FM 94.9 fe yen. Ibe la wa ganu si. Ibe la si tin gbo pe. Iwo na ba wa fe riri. Se ki a ko lo polowo lodo won.
3: A je pe kemi na lo ganu si niyan
4: o.
0: FM 94.9.

wa nile ise 32 FM ni Ibadan Kolade Alabi omo oba lode osogbo oga oga akomalede odua eje lo gbo sele gbanko gbe ti mo so pe a gbo lekan eyi te fe gbo ni mo pe ni takun.

Eko la nlo leni o adubo kan ti won pe ni Pedro ko jina si onipaanu leko ibe gan la nlo itagbesi aye awon tokotaya kan ni mo tun fe so lene oko nje wole yawo nje folake oga agba kan ni wole je ni le ise ijoba pelu ifokan bale lohun ati folake fi jo ngbe won gbe pelu ayo tun ti dono folake je olododo si oko e o ni fe oko e pupo pupo awon ni won kole won ti won ngbe folake o se be ni se kan pa to tin se ile lo ma wa ngbogbo gba sugbon nigba to ya ko mo kan mo joko le lasan oko e ti se wole lo baba yo shop kan siwaju ile yen wi pe

nile won yi abala kan wa sile nbe ti won fe gba yan se opolopo awon eyan lo ti wale wa sibe o ti won o gbe ile yan fun won idini wipe eyan fun won idini wipe wole ti se oko folake ko fe gba eni ti o loko tabi ti o niyawo sile iyen bachelor awon ti won fe gba sile ni toko ti yawo ti won o jo mo gbe lojo kan enikan wa ile wa sodo won onito won wa joko ti folake won jo n sawada won jo n doweke folake wa so fun pe ibade wu mi ko je pe eyin ni le ibo si yin lowo o amo oko mi ti ni ohun le gbe ni ti o ba loko sile eyin ko e leni to wa le wa yi lo ba kun le wo o nbe folake ah anti e de jo e de jo e ba mi be oko yin ki won gbele ifun mi le yin yi o wu mi gan e wo o wu mi ki mi ati jo ma gbe koda iwa yin wu mi okan mi ba yin gbe ni folake ba so fun wi pe oda ma gbeyanju lati yi oko mi lokan pada e pada wa

titi be shede lo ba so foko e o be wi pe o n fe ka won gbe ni ohun sile Abigail loko e Folakeni awon jo lo sile iwe ni o be o kan so yen lasan lati fi le yi oko e lokan pada ni o ki se pe o ma Abigail ti nbe kan tele Folake wa gbogbo ona lati je ki oko e gba Abigail sile sibe sibe na iyawo wa le gba nkan ti lowo oko e bi o wole ni o da bi yawo ohun ba ti so pe ohun me ni ohun ko gba le bayi ni won se gba Abigail sinu le

egba jalingo njo loju agbo o pe fola kepe ko ma bo wa ki won o jojo iyen lo ti o ohun ojo egba ti fola ki ati abigail wa njo ni jalingo ba dide o lo nawo fun won o fe to be le owo tuntun bi meje si meta ti jalingo na fun fola ke fola ke o mo wi pe o need ti jalingo fi nawo fun igba ti won tun jotan ti won joko ni jalingo ba ni ki won lo pe fola ke wa nbi

so re ni ko ra leti ki o se ni ojo la tu foko bale abi o ti le gbere ile kan tabi ile adepamo ile se substance property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni lubadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni mango estate lojo ona life hot international school akufu ni lubadan to na je million meji naira ko won rara be lo sun won fun mo lebi papam pari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira oni fun eni ba dat si mo laye awon lola abo loke lo wa lagbegbe ayegun lojo ona olojoro ni lubadan aye sodi edie o wa laarin osu mefa ko si wahala ko si ariyanjiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ke si gba ile aye pelu ifokanbale ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tutun tun ti wole ni yajo yajo million meta million meji ati million mere naira oni lewa ijafara lewu feni to ba mo yi ohun to dara wa muti re pe wa kia kia loni lori 0916 461 5000 tabi 0911 555 500 tabi ki e ko si wa ni Laughter House ori okitente premier mokola ilu ibadan substance property odule fotel

0: won tun bere fu o le se alai ma panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowe kan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adun chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: mo fe wi alaye to wa ninu re ni ke ba nfeti si ori palaye ninu re ni se lo dabi abc pataki li lo orule jera rufin system lo ti mo fe wi orule jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi orule jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi orule jera di bo ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo orule jera le di wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lori de Nigeria mo le ise to nse Gerard roofing system to just stone coated lati orilede New Zealand to wa pelu warranty atota odun gbako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbale ko ti won mo yihun dara dara ni won mu di truck wole si Laula Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express opopona maro si ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081 8548 1113
1: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà ókè.

Junior, e wo te ba mo man toni kan pe yun ayen. Cha cha cha cha. Oni bastard money lowo bo se wa yen. O le na gbogbo last card e fun yin. Ah. Mi o le fun yin ni sha. E dide lo da ma yen lohun. To. Ne for lake ba dide o. For lake dide o lo ba jalingo lo to nbi o wa. Kia Jalingo, o ti se o ti wa eni olowo ye bi e o bu sinu cup iyen ni ko ma se yonu onki mo ti eyin ko yi ni Jalingo ba so n to pe Folake fun

kawe kafo kafo kawe nigba ti ojo pe won wa oni tebe lo iyan na se won lalejo pupo o ye won si gidigidi inu edun pe won wa ba lalejo ati jije ati mimu o fi ba won je koda nigba ti won tun lo fun won lowo bele owo tuntun bi meta lokole folake lowo to ni ko gba ko fi sowo alejo o de fun Abigail ni ti e pelu ati gba na ni folake ti nda wa jalingo lo sile ti gege se gege towo se wowo o on ti o fe se tele o ti se daada loju mejeje leyi ti o han si oko e nile.

Folake wa loju agbo to nba enikan jo iyen wa mo tipe tipe Folake no de mo sibi ti wole fi bu onje nigba to nwo Folake tiyanu tiyanu sibi na de jabo le lowo wole oga e wa nbi pe kilo wo to be ge kilo de wole ni iyawo minister iyawo minister mama junior mama junior eh onda oga e ni onda lo ba na ka e si oga e lo kan mama junior ni ke lo to mama junior ni lo to ke kilo se ni bi who is that man to

wole fi binu dide nibi to joko si oni oga mi ma lo ba won oga e wa so fun pe ko se pele o ko ma so deja nibe ko kan wo won ko so won ko wo bi ti won wa lasan ni o jalengu ati folakede wa nibi ti won le bebe si legbe ka iyan moto jalengo jalengo wa le folakelaya bi igba te di e ba sabale eyin awon mejeji won don se wa mo dimo dimo nibi ti won wa nibi palapala jalengo de mo folake o wa so fun wipe folake shomo ko mo love shomo ko mo love I love you folake owo wa gbajumo wa bi nse wa ma je gba moko eyan lowo ni tell me do you love me folake na ni I love you there gbogbo asiko ta nso yi oko yawo lugo sibi kan to nwo won to ngbo gbogbo nti won so igba to ya wole o se mi ni se meje o pe oni mama junior eku se o eku gbadun bo se wi be tan lo ba peyin da tan lo nlo o lo joko soju agbo ogun de aya folake japati ogun bo jene jene mo.

ya Folake lenu gidi o npo oye loju kan Jalingo ni kilo de taniye e wo e fi mi sile o ha o ti ko ba mi oko mi niyan o mi o mo to wa se ni bi ile ni mo fi si o bo se debi ko ye mi Jalingo ti ba temi je o ha o ti ba temi je look look look look at me woman look ko le to gbogbo yen na o de take easy sebe the worst ko le jade e ko elekolegbelegba now

Falaka ole yoju soju agbo oni ki won ba n pe Abigail wa n bi ojo ko se iyen de oni se ko se ha o wa o wala ti de o Abigail o aye mi ti baje o lo ba so n to sele fun Abigail o se yen na ni kayefe looto won lo wo bi ti wole joko se won won aka ni gbogbo ju agbo iyen ti lo pelu oga e ti won jo wa sode ohun ah ona wo ni won gbe igba o ile o se lo mo fun Folake ati Abigail la Abigail ba lo pe awon agbagba kan wa won gbe won leyin wa lati wa

le fi wole sile mi o le fi wole sile o mi o le foko mi sile mi o le shika o sa mo pe mo ti bimo fun o mo pe mo ti bimo fun wole omo mi da wa ni boarding house ni school tani kin fi sile fun to ma toju e mi o le fomo mi sile fun ya je mi o le shika Abigail ni ti folake bani dandan ohun fe pada sodo wole ona abayo si wa ona abayo na ni wipe won lo sodo baba onisegun kan eyan fun won lati ke ogun kan to ni ki folake ko soju to ba tin lo sodo oko e oni ti wole ba ti le siju wo oni to ba ti le siju wo to foju kan yo ma yonu si ni

awi kafo kafo kawe folake pada sodo wole looto ko sa o atike ogun leyin gba ti folake wa ko wole o tun ma nlo sodo Abigail oni ah hey auntie Abigail Auntie Abigail, asogun be looto mo sese gba ni o won ma nso be tele mi o gba pogun wa o eh baba yen gbona gan o won wa so baba onisegun idosa won fi baba yi se igbekele baba yi na sese wa nba won se ogun gidi ogun asegbe ogun laya ogun eyonu Folake sogun ititi o fun oko e ni nkan je o o so ko e digbe wudani o so ko e digbe wudani ko ma ba tun le gbe mu mo asen wa asen bo ko ma fi jalingo le o tun wa jalingo lo o de pati li lo ni gbogbo igba to ba jade nigba mi o le lojo meji ko to wole to ba wole e ku ile e ka abo na lo ko oki oko ti won ti de mole ti o mo nkan ti nse mo Igba mi gan jalingo awa ma fi moto ja Folake ju sile ni waju

falaka o ti e wa yo se mo o se la se ranti gbogbo eyan ma koda awon mi won pe oko e ti won so bo se nlo fun sugbon ki gbagbo bi gba wi pe won fi nba yawo e je ni o na ko oogun ti won fun je ko je o mo nkan kan mo o na ko ati fo loju inu ati dileti inu pelu ko le gbo nkan kan mo ti gbo lo ma nso ti won ba nso n to nsele fun be ko gbegbe se kan

alejo to wa ki won yi lo wa wo sakun nile won yi wi pe o n lati je pe wole ti je ogun ni o eni lo wa mu wole lo silu won gbogbo afunja ogun ti wole ti je o po danu ibi ti won tin de ni won tin tu patako lo ga pa le o won kan gaga oju eku o odidi ojo meta ni won lo nbe ti won fi toju wole won si ni ye pada soju aye won wa so fun wi pe to ba ti dele ko ma se bi en pe ko ti mo nkan kan ni o ko ma se bi opona ko fi laju e sile dada lati wo gbogbo itu ti yawo e n

baba yi gbeyanjo o pe ti owo e ama gbogbo akitiyan baba yi pabo lo jase baba yi ni ha ha won ti lu takute o baba yi ni magun ni won lu oni magun alalepo ni won pe emi nti yin to to kia okeke ti kan awon to ni hotel na ti gbo atawon osise tin bembe igba ti Abigail ti lo gbe baba onisegun won wa to ti lo gbe wa hotel ati gba na lawon osise nu hotel ti nse alami ti won si n topinpin won wonu ile lo

ogbani to gbe Abigail wa sun ni ti e on ti ba ti e lo ti pe ti pe koda ko mo nipa ntin sele ye o baba onisegun yi lo tubo wa tan imole si ntin sele ye fawon olopa wi pe magun alale po ni won lu won ni ko ma je pe oko folake lu wa ni di sele na lawon olopa ba lo gbe wole nile kilode kini mo se kilo sele won ni nigba to ba de station to ba da go won yo ma gbo wole tele won de station lo to won so nto sele fun wi pe kilo mo nipa e wole ni temi te wa gbe ti je iban le ka mo mi lowo ni abi ada abi won ni mogun lobe kia lawyer wole o de ba won nbe won gbe case de waju oga olopa iyen DPO gbogbo bi won se yin wole to olohun o mo nipa e na ni nton wi

Folake so gbogbo etutun ati Abigail ti pa seyin gbogbo awon eyan ti nbenbe nko ha ha ha wole ni wo Mr. Jalingo eyin mejeji e o le yo ninu takute ti mo de le fun yi o tetese boyi iku ni emi yi nikan ni mo le yo yin ti mo loogun e lowo Iyawo Jalingo ba kunle wo o di wole mu o nbe wi pe gbogbo n to ba fe gba won se tan lati fun Mr. Wole ejo e ma wo nkan ti oko mi se temi iyawo e ni ke wo ejo gbogbo e ni ti te ba fe a ma fun yin wole ni oda e se tan ati fun mi iye ki e se tan ati san Jalingo ni fun checkbook kan wa ninu moto checkbook so we dowo o lo wa ninu moto oni mo te sign sibe tele oni ki won lo mu wa emi nti nto to bi won te mu so we dowo ide oni ki yawo ohun ko ja kan nbe ko fi le wole lowo oni ki wole ko iye ki iye to ba fe gba ko ko sinu e wole gba so we dowo yi lowo won oni mo nbo o ngbodo koko gbowo yi na ko won to tu won le bi wole se jade lo ba gba le ifowo pamọ lo banki bi to lo e ko sento mo

ẹ wo bo ti de banki odo pade e kan to nsise ni ile ifowopamọ yi lo kọkọ gba lo oga niyan na nbe o o so gbogbo n to sele fun nipa ti yawo e ati jalingo ati bi jalingo ti fun ni check yi o mi ni e wole nkan ti mo fe se fun eyi ko bo fin se wa mu but pade mi to je ati nkan to so fun mi lo ma je ki n se fun e o lati pe ki ma be wo balance to wa ninu account alala kanti o fin o faye gba mo ko fe se fun eni emi nti en toto iyan koko ba wo iye to wa ninu account na o ba ki gan ni ha baba laye bam bam o so wo to wa ninu account million gbe million pon ni nbe nbe o emi nti en toto ni wole ba ko 20 million sinu check yen ati oko e oni ki won sanwo na sinu account tun iyen transfer baba ti o sanwo ba ki phone mo le pe eni to lowo yen iyen jalingo iyen ni pe so ma nipa 20 million ti wole wa gba

Baba tin sise ni ile ifowopamọ ni banki o ni o nfa se confirmation dada ni o nipa owo yen jalingo ni ha 20 million o sise banki ni o na wa nbi o se kin gbe phone fun bi wale se gba phone jalingo nbe wipe owo yen ti poju wale ni Mr. Jalingo se kin ma lo ni te ba lo wakati kan si ni bi te wa yin o le jasiku daku daku daku jo ma je nku o ya gba gba gba gba o Jalingo ni ko gbe phone fo si se bank yen yen gba phone pada le kan lo nje yen padi wole yen lo ba so fun wi pe ko san owo na bayi ni won se san owo yi sinu account wole ki wole to ku oni bank o wa phone mi to fi pe Jalingo to de so wi pe ki won lo wa eto alaboyun wa ko to si lenu wi pe eto alaboyun ni ko mu o ti e da be alaboyun ni yawo Jalingo iyen to sinu kekan won fun Jalingo.

ololofe eto yi o leyin ti won fun ni to alaboyun mu tan leyin saju bi melo oja o odede atun ati folake olopa tun ko won de station dalingo na dende owo lago olopa ko to de pe o bo nbe o awon olopa na je ti won nbe won fi se jeun jeun ati Abigail to nti folake pelu baba onisegun won won o fa won na le lasan oni ye ta won na na ki won to fi won le e wa ma gbo wole ko pada sinu ile mo ki a bo ti ku oni banki gbogbo nkan e to se pataki to se koko o lo koko oni nu ile won o mo be to lo leyin ose meje ni won to mo wi pe o ti ku ole ko tani kankan o de mo be to wa o ko to di pe wa ku ole ko o ti wa gbogbo ona lati ta ile yi mole o to ti ta enikeni o mo be ti wole lo won o de mo be to wa eyin ko e bayi ni wole se je lo iyawo wole ko le pada sile mo o sa lo tefetefe itiju ko le je o gbe lo mo on ta gbo ni wi pe oke oya lo sa lo ilu jaba ni won lo ngbe o eyin ololofe eto yi o se ti kogbon ninu sele gba nko gbe fun teni eyi ti mo pe ni

0: ekaro ako jumo mo do donbi she dada la bayin etuka bo sori eto gbagidi oro ikani aderin posunu ikani feyin e 32 fm 94.9 ta kale si lafta house rio kitinte premier mokola ibadan peter olashupo captain peter on loruko temi ekaro ako jumo lori eto gbagede oro laro e ki mo ki ojogun yemi farombi oon just gbakare je asoju orilede wa nigeria iyen se orilede ti republic of philippines ati kingdom of cambodia ojogun yemi farombi oon
1: ekaro Muki atokun wa tin se daada ngbugbu ka tepitu Muki omoba bi ti ojumo tin mo wa bele ki gbugbu en te wa nle pe ku idodimu e ku baru ku ti ile ise to dara yi
0: asio
1: Muki le kan si
0: e ka saro yes sir baka na muki dokita omoba olumide ademi luyi e ka ro so
2: pitu muki
0: yes sir
2: muki egbon mi the ambassador e ka ro so mo de ki gbogbo awon eyan ton sise ni ile ise yi muki atori chairman titi kan everybody in this establishment muki o fun ise te nse Olorun ni fiyin sile o.
0: Ami. Loni lori eto gbagidi oro. Oro kan tin jaran ita omo Nigeria bere si ni gbe oro na ye wo pe e ti je lori oro moto oju ona Eko Sibadan. Ogoro omo Nigeria ni wo pe e ti je to je pe atun fe se atun si oju ona yi. Papa, iyowo ti ojo ona iti na orilede wa Nigeria nda ti o bere si ni woye pe lati odun 1979 ti won ti se ifilole ojo ona opopona Eko Sibadan lasiko isakoso ologun ogagun olusegun obasanjo ni 1999 won ri award atunse ojo ona Eko Sibadan 50 billion naira. Ni 2009, won se ipilole re won tun gbe fun by cotton 91 billion naira. July 2013, Are Goodlord Jonathan, awon na tun se flag of ati tun ojo ona ise pelu 167 billion naira. Won gbe fun Julius Berger ati RCC. Godi June 2016. Atunse to bere lori oju ona yi labe isakoso are Muhammadu Buhari tente waju atunse ona yi ni osu karun odun 2023 ni agbe kale 280 billion lona ijoba lati gba ti oju ona Eko Sibadan ti wa ati na trillion kan naira lori atunse oju ona yi ni bayi oju ona ti an yo kululu ṣugbọn awọn abala bi kan o tun ti bere si ni se bi eni po fe baje awọn eyan wa bere si ni o jegba te ba wo abala bi technical university lowo Ibadan bi te lo bega lo agbegbe muwe lo be pe ati ri awọn koto kekeke loju ona mo ro se ṣugbọn sadede ni joba apapo bota je ni oju ona igan ka ti e so di eleyi to je pe kan kere iru nje won fi se oju ona nti won se lowo lai laipe yi pe iru e na ni ka bere si ni lo fun oju ona yi ko je oni kan kere okunlogo omo Nigeria wa nwoye pe latodun 1999 ti atun se ti de ba oju ona ko ti e to di pe o de ibu ti ogo lasiko ta wa yi o gba wa lopolopo odun baba ton la bere oni kan kere iye ti o na Nigeria ati odun ti o tun gba Nigeria wa na wa soro won ni ta ba wo ona yo awon oko tin rin lojojumo oko elero bi 250,000 ni gori oju ona morose ko sibadan lojojumo awon oko eleru bi 2000 lo ngba lojojumo ni bayi sona abayo lo ni kankere ati pe ogo awon to ro mo oju ona gan san si o je pa kan to fe nawo ni inowo wa nle ojogun yemi farun bi oju o le fi wo oro ti nbe nle
1: e se pupo isoro ta ma ni ile Nigeria ni pe a ki se nkan ti nba pe ni comprehensive study agbeyewo ni gbogbo ona fun nkan ta ba fe bere oju ona yi a mọ̀ pé ó ṣe pàtàkì nítòótọ́ ó dẹ̀ ṣe pàtàkì nítorí port tó ṣe pàtàkì jù ní àpápá àti àpápá port
2: Tinkan
1: Island olú ṣe pàtàkì jù fún Nigeria fún àti máa kó ẹrù wọlé àti máa kó nǹkan jáde gbogbo nkan tí wọ́n bá ń ṣe ní ilẹ̀ àríwá tó bá ti fẹ́ kó lọ sílùú òkèrè èkó náà ni wọ́n máa gbégbà ó jẹ́ kí ọ̀nà yìí ó ṣe pàtàkì torí òun ló jẹ́ pé ó so ó so port yìí òun ló tún so airport tó ṣe pàtàkì jù Murtala Muhammed òun ọ̀nà iná ló sopọ̀ pẹ̀lú gbogbo Nigeria so gbogbo eléyìí ó jẹ́ kí ọ̀nà yìí ó ṣe pàtàkì ó jẹ́ kí àwọn tí ń lo ọ̀nà yìí kí wọ́n pọ̀ nítorí náà nígbà tó ń bá fẹ́ ṣe ó jẹ́ kí wọ́n ti ṣírò gbogbo eléyìí mọ̀ pé kí ni volume of traffic òun ló ṣe kà síta ń sìn ṣé wọn ò ń ṣírò ẹ mọ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni ẹ wo volume of traffic ẹ wo tonnage wíwúwo traffic yìí tó bá jẹ́ 250,000 car ló ń kọjá kò burú bí ìgbà tí 250,000 trailer bá ń kọjá nítorí pé weight tí wọ́n máa lò lórí ọ̀nà yìí a máa jẹ́ kí ọ̀nà ó tètè break so ó yẹ ta bá wò dáadáa láti bẹ̀rẹ̀ a ti ṣírò eléyìí a jẹ́ ká mọ̀ ṣé ọ̀dà ta fẹ́ dá yìí ṣé 12 inches ni ṣé 3 inches ni ṣé 36 inches ni a ti ṣírò ẹ̀ èmi rò gbogbo kọ ẹ̀ ló ti yẹ ká ṣírò a dẹ̀ ti wá wò ó pé ṣé kò sí solution míì láti máa kó àwọn ẹrù ńláńláńlá láti ń bá ọ̀nà jẹ́ yìí solution tí àwọn ìlú míì máa ń lò ò ní pé wọ́n kó sórí railway gbogbo àwọn trailer ti ń kó epo yẹn gbogbo àwọn trailer ti kó àwọn ẹrù ńláńláńláńlá tó jẹ́ wípé nígbà tẹ bá fi rin ojú ọ̀nà yìí ṣe ní máa ń dákún ìbàjẹ́ ẹ ti kó wọn sí inú train gbogbo nǹkan wọ̀nyí ló yẹ ká wò ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé sìn àti jí bí a ṣe máa jí nàìjíríà ta bá ti bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ràn kankan eléyìí tá à ń lò tẹ́lẹ̀ ò dáa mọ́
0: nìyẹn
1: umahi tó di mínísítà wa ti sọ pé ti di ká máa kan kéré ọ̀nà òun ló dáa jù ká máa kan kéré ẹ̀ ni tá a bá yìí kan kéré gbogbo ọ̀nà tán adélé tó dáa gbọ́dọ̀ bẹ̀ sí wu ká máa kan kéré ẹ̀ gbàtú wá tó yá láwárí pé kan kéré kò pé wà fún ìlú tó jẹ́ pé àwa gan fúnra wọn bitumen asphalt formation tó wà nàìjíríà òun ni nọmba tù gbogbo ayé canada nìkan ló ní bitumen jù wá lọ ìyẹn ni pé àwa gan ní nǹkan tó yẹ ká máa fi da ojú ọ̀dà wa yìí tó pọ̀ te ba lo si area Ondo state te ba lo se ba chi odu eri awon bi tu ba e gan won ma so soju ona bi omi ni ah ma ba se mine ah wa ka be si ilu abani a lo bi tu ba mo tani o ba wa lo ngba ta wa gan o ba lo nkan ti
0: tani
1: ani alu mo ani kankere la ma lu ki la ma ni lu ni kankere cement gravel steel ona la ma ni lu lati fi kole ona la ma ni lu lati se bridge ona la ni lu ka kiri kini ngba ti oju titi ba ngba kankere to ngba cement to ngba iron and steel lo ki lo ma sele awon ti fe kole owo e ati gasoke se o di dandan pe a le lo kan ta wa nu tori ana ni die die si lu mi to koja nige a de ri bitume ari awon to ban so wa Germany 8 lanes 12 lane ari won ni US ari won kaakiri ti o se kaakiri idan awon o se le se ti wa ka ti e ma ma import ka be si lu ti wa tori pe ta ba lu ta di o ba wa lu nse tori pe o ti baje boya tori pe design wa o da to ara wa nkan ti mo mo ni pe te ba lo awon te ba lo kawe kan mo gba awon Madu Bello University lo se mo se ba 20 30 years ago a ri pe owo ti won fi da oda kilomita kan ni Kenya ta fi da kilomita kan ni Kenya ko to le ti a fi ba ju a pe yo a je ki tu so ele ta fi da kilomita kan ni Nigeria
0: okay
1: oni won fi da kilomita marun
0: ni Kenya
1: ni Kenya kini die se le wa lo yato ni se wa le wa lo lomi ni abi o konju wa wa lo po
0: okay
1: gbogbo figure to kale ke bo se ri ni e o ti joba kan ma ti debe a tu ni ohun ri award to won gba pe awon to lo lana to award lana won ti je ti won awon na fe je ti won ona la to bere yi o
0: wa di je buda nu
1: lai roti ilu seri ama ma npo so ya pe aluwo Nigeria is a rich country mama re ri ni gbogbo budget Nigeria pata 36 states 774 local government federal government ko to budget coca cola ni US
0: gbogbo budget in Nigeria
1: pata pata papo ko to budget coca cola
0: ni US
1: ben ko to budget New York state one out of 52 states
0: in America
1: be abaro pa lo a lowo nitori nkan da ni lo owo pupo tan ba se ona kan ni America won mo pe fun 20 years ko se ti o tu ona e se mo but wa agba ba soju a se die ngba to nlo agbe ateje agbe fun company kan bayi company to se MM2 babalaki agbe fun
0: by cotton
1: ngba da un ya do ade won daru won tu bere ngba ti ya do lo bi ti olohun musuku ko ti Jonathan de a tu bere ki le de lona tu ye ka se for 20 years awa tu wun se e ma inconvenience to ma wa ni time te ba tu be si ni se e ma ko tuju an ri lona Eko mo ti su on Eko ri la mo ti Eko bo madan ti go so ma po nitori pe won ni won tu ona se won ti jo ye gba tu pe awa pese lo duro su sinu camp she la tu be bere she awo economic waste ye je te ba pe se ona e lo bere ona mi e bele ile ka le ma ri lo or better still e lo se rail to ma run lati Eko lo si Kano to ma gba gbogbo be lo to ma ku epo lo be lo ma ku ma lu lo be gbogbo nkan to ma ku lo be to ma ku awon trailer titi ti se ku payan loju titi gan ti o ku kuro loju odo solution po ju si kini ju ka ba se be ni pe a lo gbon lori da ko se de ma so fun ti o ni so pe ah ngba ola so pe ona pari ibu ga ko ti pari o te mo ona tan se yi je mo pe site ara sisi nse won be lati Sagamu
0: interchange
1: no ko je interchange ye ah ibe ran no ti bere won gbe bo mad se won ti se de ba do tan abi toro ye kon se de money yani taja gine se won ti pare e dire oje jo le ri mo me wa tu die wa tu die tan ba fe se mi won le lo se mi but fe mi o ba ko lo sere ewe ye ko le ma koko gbogbo awon wahala yi ko lodun awon trailer awon tanker ti ki je ka gbadun ona wa ton gbe koko kuro emi ro pe nkan to kan ni ke ka ma kan kere mo de so last program e lo wo awon ona ta se nkan kere e lo wo na te ba ti lo si oluwo ni e ba
0: ta fe mo rile ife
1: ife e lo wo we to se lati tan ti lo sona lisha na tin fun nitori wipe te ba ti fi ayona si akuku ni ayona la si mo se mo gbogbo awon si rolling means ti Obasanjo dale gba military osogbo alaja kasi tabi kawa to no wa no bon to be maru me ko se le joku sise mo won de ta to sogbo sin sin me di na ko sinu ah ni still rolling mill mo aja okuta gan ko ja debi ti okuta ko se so atun bere another massive importation of iron and steel. What is wrong with Paul? Aden, be two men. Emi o risi nkan ti o ma si fe se mo pe engineer ni o tun le so pe o pe to ti gba engineering degree o pe awa o ni engineering awa o so pe engineer ni wa sugbo a ma n kawe a ma n ri bo se n lo ni gbogbo mi a n ri awon ona to wa ni Europe pe a ri pe concrete naa ni won ọ̀dà iná ni wọ́n ń dà sí tó dẹ̀ ń pẹ́ tí ó ṣe tíkìtì wa òun pẹ́ nǹkan tó yẹ ká sọ́ọ̀bù yẹn nǹkan tí tí wọ́n dẹ̀ sì fi ń pẹ́ ni pé gbogbo àwọn tírélà tí ì jẹ́ kéèyàn gbádùn ìbàdàn sí
0: Èkó
1: ẹ̀ níri lójú ọ̀nà àníri èmi rò pé ṣe ló yẹ ká kúkú dúró ká kó àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n jọ tọ́jọ̀gbọ́n bá wà nàìjíríà pé ẹ bá wa wo transport system nàìjíríà ẹ jẹ́ ká wá define ẹ̀ tó nígbà tó bá yá sí náà ọ̀nà tó wà gbogbo ìbàdàn wá ní ká wu ká máa fi kan kéré ṣe eléyìí tó lọ sáwọn abúlé gbogbo àbùtù pẹ̀lú abúlé tèmi náà á tún wù àmì àwọn abúlé kan ò tí ì lọ́nà o ṣé ìkankan tí ó ìdá iná là máa dojúmọ́ àwọn ọ̀nà míì tí ò sí nkọ́ ẹ lọ rin ìbàdàn sí abẹ́òkúta nàáhùn kẹ lọ gbà láti àpáta kẹ lọ gbà ṣé ìyẹn ò lè jẹ́ ọ̀tá ní tìfù tó bá ṣe dé abẹ́òkúta tẹ kọjá lọ sí pápáláàntó tẹ ṣe kọjá lọ sí ṣé kò ní jẹ́ ọ̀tá ní tìfù òdì ni This is the only country to je pe a ki create a network. Ngba to do ko ba ti daru e di ribo mi te ma gba. Lati jo to na ba daru a lo gba korodu, a jade jade jade ba a jade si je bi odi. Wo ti se yaji.
0: Doctor Olumide Ademiloye.
2: Mo wa mbi pitu.
0: Oro lo dele yo.
2: O se gan.
0: On ni kona wa le mo pe ni o.
2: La fe fi tun Lagos Ibadan. La fe fi tun se abi? Now, e bon ti soro gan. Emi kon fe fi kun ni. Afi kun ti mo de ni si oro yen ni wi pe if we have tried for this long, like in 1999, till date, and we feel dissatisfied when we in contention, why don't we look elsewhere for an alternative? Alternative tell me there in the way or better can cancel the issue of remodeling, resurfacing, regrading and all that. Everything re ni Lagos Ibadan Road ejeka ti e se fiyen sile na. Let us develop the rail line because mo wo ilu yi mo ri wi pe what we are after ni what we can get from the contract that we are awarding. What of what benefit is it going to be for me? Election lumbo yin sin. The political parties need money to be able to talk to Nigerians. We edibo fun wa o. Awala le se yin dada. It's not because the project that they are looking at we Oma of benefit to Nigerians. No. What will be of benefit to Nigerians is the rail line. Let us make the rail line
0: Ejamo mun yoba o. Ka padade bi abade e wa te waju. Eko kale.
2: Oyibo mi ti ko.

0: living standard. We want to do something that is more permanent. So tabati se yen sin ati gbe eru kuro lori Ibadan Lagos Express in terms of heavy duty materials.
1: Okay.
0: So in ya fun wa ni relief tabati e ma tun Lagos Ibadan se it will take a long time. So I repay that way at any relief from these heavy trucks, heavy duty materials to ply on Oye from Lagos, from Kinangwe, Maiduguri, in Kanka, Lose Apapa, it's too much.
1: Eshon, on fait ka mouro kan, kwe ato shi ojoko, iyan na tin jaran tawon won Nigeria ngbe ye o lera mu lo are ti kede awon eyan sipo awon eyan 24 kan o kan gomina na nipinle Ekiti Ayo Fayose oro tawon eyan si ngbe ye o na ni pe Ayo Fayose re gomina sa meji ni sawawu awon to se gomina ni 2003 o ni Ayo Fayose se ni bayi ti a ni won yan si alaga rural electrification agency yani onyan si bayi boro ohun si nlo yi abe minister foro na oba yen onimero Joseph Olasunkanmi Tegbe oni ajo yen o wa awon yen wa bere si ni gbe oro nyewo lori aye lu jara kaakiri bi ti won ba ti n gbe oro osilu pe gege bi protocol ambassador nje kini ohun oni ma fa ikun sinu ati pe bo ni o se sese ti ba gbe rural electrification agency ni se ba pe Fayose wo gba ile idaniyo gomina sa meji ni to jije sawawu awon to se gomina 2003 wa si asiko yi ati Tegbe to nse se je minister ti won ni jomo ni tele ati pe kini protocol lori e se won ja ba fe yan yan sipo won ga eleyo en to ti se ru eleri to ti se ru eleri ipo eleyi kere fun aboju lo to ra yan be si so pe ah o ti doju e bayi pe bo ba ti tewo gba ti won bura fun to wole ai yo mo gbe file lo si odo minister pe so je ori be kini protocol ile se ijoba si ri
2: seri yo ba so pe akike yago pelesha na gomina na ni kisi se gomina na ni ko wa se
1: okay
2: ise alaga rural electrification nkan to ye kini je ma wo ni pe je o le se ise kisi se boya pe minister o dagba to abi ko logba to awon kan to le si banji to mbanye ni shama to bagba o tu mo pe o wa
0: o fe se ni
2: o fe se ni o de wa under a minister o ti accept ni is an individual choice eri mo de fe fasiko iso koko fa mo yoruba eri ti yoruba ba lo se commissioner ko ni pada sibi to tin sise mo to ro pe o ti da nkan mi ni e to ba le se permanent secretary yo alo ko ti dan kan mi awon o ko ya o se be wan ku wan feyiti ni state won gege bi secretary to governor head of service wa se federal wa ja si sale abi gba mi gan won ni duro mo le fe ko fe fi se example ko am tori yoruba ma lose nkan tori pe igberaga ti o ni nkan kan to commissioner ti se wa je ajemonu ni ko governor wa je ajemonu ni 1999 ngba ta on military n lo ani head of service and secretary to government ni south at the north awon ti south to ko

Ekasan eyi ni akojopo oroyin agbaye lede Yoruba nikani 32 FM 94.9 ta kale si laughter house ori oke tete premier mokola Ibadan Peter Olasupo lo ni royin saju egbo awon koko tu wa ninu royin toni awon le epo lokan ojo kan to fi ma awon to ni depo ni ati bere si ni se afikun owo epo bentiro kwakwa so lo ti bere si ni soro tako ilana ifa muslimi kale gege bi are ki muslimi tu je igba keji iyen muslim ticket ninu egbe osilu ti APC bakana lo fi dire mule wi pe o nse tan ati se sa kan soso papo pelu Peter Obi labala royin le okere ajo ECOWAS no ni o ti gba wi pe awon ti gbarade lati se fi lole owo kan soso fun ekun ile Africa fodun 2027 lagbo royin re daraya Ronaldo Messi atawon mi fi apere rere lele won tun fitan kale iyen ni bi DJ fe ya gbaye todun 2026 lagbo amuludun egbe ti Actors Guild no ni ti npe fun atileyin ijoba lati se ifilole ibudo kan won ti mo se ri awon omode akoko ru re nile yi iroyan re lekun rere awon le epo lokan ojo kan to fi ma awon oni depo ni ati se afikun ye tenta epo bentiro eyi ni gba ikeje tun se afikun re laarin ose kan sira won ninu akosile gbogbo ele tun be lawon le epo bayi fi pe opolopo awon le epo tin be nilu Ibadan ati ni awon apa bi kan ni ipinle Eko ona ni won kuta epo won sita nigbati awon tun ta epo bayi ti yi owo re soke die iroyin je ko di mimo ipe awon le epo bi Empire Filling Station Renoil Filling Station ati awon le epo miran nilu Abuja ati lolulu lewa Abuja ni o ti sun ye tanta epo si egberun kan o le igba naira ti naira marun dini ogorin nigba ti awon miran ti bere si nita ni orin lerugba o tun le egberun kan naira le yi ti ati agbe epo na si egberun kan o le oko lerugba fun jala epo kan soso ni bayi awon alagbata epo ona ni ti nke gbajare tẹsin jẹdu mọ pe awon nilo lati se afikun owo epo na pelu afikun naira 5.80 si 80 naira lori lita kan soso ewe ebo fopo Dangote lo si nje odi mimo wipe iye ti awon gbe epo sita o na lo si wa baye leyin ti awon ti pada se iye ti awon ta yen ni iye ti owo dollar ba di duro

0: Alaga awon olokada lagbegbe Mokola nilu Ibadan Alagba Kolade Assis nigba tun ba awon akoroyin wa ni kan ite 2FM 4.9 soro je kodi mimo wipe afikun to nde ba owo epo bentiro lo se ipalara fun awon olokada tun gbero to fi mo awon oloko papa o salaye pe owo gege to ngo owo epo bentiro ohun lore kore lo fa ti owo okada ati owo teyan wo ko fi won se bayi ti opolopo si ti bere si ni so di ke mo rin die ko to di pe won wo oko tabi gun okada ni owo tasore latari ati dabobo owo won
1: so mo da be da si awon lagbara latoke ta ni fi soro bi pe kan ma reduce epo o ta ba ma reduce o pe wa tori most of awon omo ni moto se na problem pa aro mo as ke bi se sample se to 35000 tele o de to only 2015 se pe iyan o sise ti pe kan ba appeal the government on power je pe owo e wa le ka na ta ni ma ri owo bo lo le best of the best be ni pe refinery wa ko ba wa se
2: ore pe yi olagbara àwọn èrò tá ń gbé òṣòwò èyí tá ń gbé tẹ́lẹ̀ lọ dúró láti gbé so ẹ bá ba ìjọba o ó diwálẹ̀ o so gbọ́dọ̀ wọn bẹ̀ nìyẹn o.
3: 1229 naira láńtà ní jẹta tí mo wà ń bíṣẹ́ tí wọ́n sọ pé ó ti rise bàtí máa débìlà ó ti di 1288.96 kọ̀bọ̀ dangote sọ pé òun ò já epo mo torí epo ẹlẹ́nìbọ̀dì gbé ọ̀rẹ́ dí tẹ́lẹ̀ òun rẹ̀ wọ́n ní kò já epo mọ́ láti bí 4 days fáwọn yẹn nítorí pé wọ́n ní dọ́là òun fẹ́ máa fi kọ́lọ́ kalo ana ata nte po na ngoda ko drop ni ko bi si wa rise anita atasho
0: ajo tun gogun ti wa ibaje ohun awon aje banu to ro mo EFCC ohun na ni won ti fo eni ti se ogagba ile ise to rise wole wode iyen nile yi leyi tan jodi mo pe Kemi Nandap ohun na lowo re mo to wo eyan kankan latari awon esun iwadi kan ile ti ajo na nse to ni nse pelu jibiti irinna soke okun visa fraud gege bi esun ile ti an fi kan Nandap tele ojo di mo wipe gbo yi so yi o na ni ko si seyin wipe awon loga loga kan ni ile ise ti immigration orile ede wa Nigeria ile ti ni won lowo si jibiti lori angba visa lo soke okun ewe ajo EFCC wa jo di mo wipe Kemi Nandap ki se afurasi ninu esun na bi ti wo mo ati pe ko lowo ninu esun na gege bi iwadi ti awon ti se ajo EFCC jo de memo wi pe iwadi tun lo lowo bayi ni awon gbaju re mo awon toro kan to si ni o se pelu esun ti a fi nkan awon eyan na lori oro to ni se pelu eto selu oludije iyen labe egbe oselu ti NDC iyen igbakeje are oludije inu egbe NDC senator Rabiu Kokoso ona lo ti fide re mule wipe ohun ati Peter Obi ti se oludije fun ipo are labe egbe oselu ti NDC ona ni awon ti buwolu adehun to si ti buwolu adehun ohun pelu we leyi to jode mimo wipe Obi ko ni loju sa kan dondo lo bi ilu ba dibo yan di are lodun 2027 nigba to soro loni Rabiu Kokoso jodi mo pe onigbagbo pe Obi yo bowo fun adehun eleyi ti nbe nile loju ona ti faye gba ki agbara pada si apa oke oya leyin to ba ti lo sa kan dondo leyi ti egbe oselu ohun yo si fa oludije fun ipo are kale ni ekun gusu yi lowo bayi to je wipe bo ba ti lo sa kan agbara o pada si apa oke oya bakan na lo tun fesi si igbese are Bola Tinubu lati fa musulumi kale gege bi igbakeji re nigba ti ohun gangan je musulumi ninu eto dibo todun 2027 to tun kale kun gbogbon kwakwanso je di mimo wipe bo tile je wipe o ku die ka to lati lo musulumi gege bi are ko tun je musulumi ni o je igbakeji re bakan na lo buru jai lati je omo leyin kristi gege bi are keyan tun mu igbakeji re ko je elesin kan na ojo odi mimo pe awon adari lagbo oselu nse ni won gbodo sora papa julo bi oro esin se ni un se lorilede wa Nigeria o salaye pe igbese ti are Tinubu gbe ohun lati tun tesi waju ati lo musulumi gege bi igbakeji re ti ohun na si je musulumi o je ile to ku die ka to ati ailakakun

0: labala oro to ni se pelu oko ogunlogo awon eyan lo tin juro soro papo lori ke eyan ni ise owo pelu eko iwe o se pataki pupo oro un lo ti bere si ni je jade ti awon eyan ti bere si ni gbeyewo laarin ara won nda ti awon kan ni gbagbo wi pe kiko ise owo lasiko ti omo tun ko eko iwe lo se se ki o se odo lona latari ati ni apojusun labala eto eko bakana ni awon miran tako erungba na tan si je odi mo pe ko mo tun ko se owo mo we ko takura won bitiwu ko mo nda tan ba won akoroyin wa ni kan ite 12.4.9 soro en kan to ni mo nipa ba se se bata ati bagi nse lo sedele lori oro ohun to si je odi mo pe anko ise owo lasiko ti an lo si ile eko ko takura won ko si se akoba fun eto eko awon akeko akose mo si ohun tu je odi mimo pe pelu ipo ti eto raje orilede Nigeria wa yo kan dada fun awon akeko ati awon odo ti ko ti nise lowo lati le daju pe won tun lo ko ise owo loju ona ati le daduro lodo ara won gege bo se wi o salaye pe opolopo awon ti owo bayi o na ni won se dara dara lawujo lai je wi pe won sese lo ile eko tabi fasiti biti wu komo
1: lati je ni ti oni se owo lowo o ni lo degree kokan en kokan ni pe wa ma wu bi won ba se nse ni through apprenticeship ni wa fi wo pe enikan duro to ma joga to ma care o ni lo pe degree kokan lo titi even elomi ton o wi pe ko fit lati lo si school gan ta ba ni se mi ton se gan to je ise o be su making awon ise owo yen a ma re ko won se dada nbe sugbon ni ki won wa ka iwe abi ki won wa se kokan won ni fit lati se a le wa awon yen gege bi en ti ko mo nkan ti won se nitori de leyi to ba fe ko se o ni degree kokan lati fi ko de a tun wa ma wo awon mi gan ti won ma lo si school ton pa won fe ni another source of income lati fi kun ti won ko ni school tabi ti won ba ri se ti won lo se gan a ma ri pe odo awon ti won ni degree rara ni won ti ko se en kan be ni adugbo mi mechanic ni ko le vidigo ko to ba fe ko nkan to ma ra gan a kan ko katakata sile ni on mi ti won ti jade ni poli won tun wa se IT lojo e to den ko ma to den yan tori pe practical aspect yen won o se ni school bo se to adi bo se any other ni degree e to yen to fi le o pe ko won ko se owo to ba lo si school o na le wi pe lati ni another source of income e ji ka wa ise kan ka wa se ise owo te ti wa run bayi

Abala ronyin re daraya awon ojini agbabolu leyi ta tere Cristiano Ronaldo ati Lionel Messi yan ti foruko won sinu itan ayeraye nibi DJ ife ye agbaye ti ajo FIFA pelu akosile tuntun ti won ni nibi fese won se to waye lodun 2026 akosile tun wonu itan una ni ajo FIFA fisita la fe mojumo ni leyin ojo meji ti DJ asekagba ti waye laarin ile Spain at Argentina lara won ti won tun fi tan bale lati re awon akoni mo gba awon amule ati awon ojini agbabolu miran toruko won tun je jade ti won fi tan bale jake jado agbanlaye nibi ifigagbago ohun Ronaldo eleto ko re je jade gege bi agbabolu akoko eleto gba bolu wonu awon ti o ko re si jade le mefa ototo nibi awon DJ ifeye agbaye ajo FIFA to tun je eni to gba bolu wonu awon julo le wa nipo keji ninu itan idije ife ye agbaye yato si omo le Cameroon iyen Roger Miller bakona ne Kylian Mbappe lo na fi itan bale nibi idije ohun lagbo amuludun agbarijọpọ ẹgbẹ Actors Guild of Nigeria ni atira webe funjọba atawọn toro kan lati se atileyin to gbogbon fun ipele re eleyi ti o je ti awọn omode nile Africa akoko ru re tan fe gbe kale lodun 2026 ninu oro to fi sita loni nilu Abuja ari apapo ẹgbẹ na Abubakar Yakubu o salaye pe ipele akoko re ti awọn omode ohun ni yo se koriya fa awọn omode lati fi tan bale ile ti won o tun ri awon ogbon atinuda ti won si gbe asa ti ise ile Africa laruge Yakubu je ode memo wipe Actors Guild of Nigeria ni awon pe fun atileyin to gbogbon ati le se aseyori odun abi ayajo ta won fe se fun awon omode ohun ojodi mo wipe erongba awon ni lati ri daju pe awon pese ayika to rewa to rorun ti abure daju fun awon omode lati fi erongba awon han nipa sise ire agbelewo be ba ni royin yajo kan abomi te fe fitu aleti ele ifatejise yin sowo sori 0705655049 abi news@32fm.com.ng royin ago mejila le de yoruba koni ju bayi lo nikani 32fm 94.9 fun toni peter ola sopo lo tin royin e ma ya seun

0: What in be this?
1: Like she rainbow. Ewo be she ri bi assignment finance. Eh, she painting ni yin, she ka kuku gbe yin ko giri museum. Ka ku gbogba ara she color. Ola won sanu yin ka ma sasaku sabe. Kini ta se ti oda?
2: Eh?
1: Makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari. Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fifi full stop sanu ri. Bo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
3: Ah ah.
1: Eh? So o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up. Ti ba ti se pe yan je pomo kete kete.
3: Ah, o pari o.
1: Mo ba le yan ni sogo mo. En ti ogba go ni ja o. Bo won ti ba bo fu eleyi. Eh? Tan wo bi akoku ewon.
3: Won ba mi so. So ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe.
1: Agbo were si wa wa. Won mo pe npade yin loni ni.
4: This piece was performed by Hussein.
5: 32 FM 94.9.
6: Kayefi.

0: sori to ba ti fe ma soro mama ba mi fi p2c be mo is my love o mo pe mi ki n foro e
1: sori ninu gbo kan re tin be laye
0: o ni nkan ti mo nti mo feran ju laye niyan
1: p2
0: pizza olasepo kati oh my god oh my god
1: oh my
0: god oh my god
1: mo se nuku tori condition ti mo wa
0: isigbesi aye mi
1: this condition na my doctor says no stress
0: eh wa right now ni eh gbadun ni
1: jakaro yi ati ba ti ade npa ni bara soro ta fi pari tele
0: abi to le mo ti yanra wa lodi oya
1: a tu yanra wa lale na
0: ah ki lo nja be
1: odi ni first born a le ni second born
0: ah ah rara won papo
1: are you sure
0: iwo ta lo ma fe
1: ri
0: I love you.
1: I love you.
0: Da fewe ni.
1: Lore lo. Ala ibe ni yan gba deko.
0: Eleku oni opo mi okeru todo.
1: O ti ru rara ni. Awa na lo kin yin olori Kayefi lati 32 FM. Awa ni won pe ni Eda Abimbola Lamid Afa Lamboroki. Eda gbo tutun tutun. Ni awon ro ite nbo. Oro yi oni loju aye yan loji do.
0: Kayefi
1: say God bless me for you. You are very brilliant. That's good.
0: Yeah.
1: Why are people twisting?
0: Awa tembere re o.
1: Awa la de di de ta de a de ta la ta la.
0: E damu.
1: E furo e fi
0: jẹ. E sanan ni.
1: Jakaro
0: yi. E wararo. E dogun.
1: Ife ma
0: e yoro.
1: Ife ma
0: e ni godo ase Olorun. E gbara duro. Je ka tesin lara omo o. Ke se ke 47 o. Egbe ni si kejo fa gbogbo Olorun gbo gi se poisi ta ba tin fa ma ba yin lara mo
1: Baro to tun so be
0: Lege si
1: Assalamu alaikum
0: Wa alaikum salam Ola mo ti lara bara
1: Baro to tun le mi debi
0: I chief Baronto emi mi future mi future temi o le ri
1: yen
0: I love you
1: so
0: iwo oko wa si sin le lokan yin
1: oro
0: aje o gile bi nse yin e mu yen dani e mo pe
1: yin akori akoko ti
0: e shut up Don't talk while I'm talking. Mommy, she is sorrow, Lord, keep quiet.
1: Mommy, she will leave for Njeba and Siri.
0: So, Jaya. Ha, Bukulomu. Oh, you've been where I say hello, Mommy. Ekabo, sorry, Roy. Toka Yefi. I will wala si da wa la ya.
1: That's what we are.
0: No.
1: Majama lo ba yen mo omo kwe ti ba ti wa lenu se ba yen
0: ikete se do me
1: ma jo do me anyhow akori akoko ti kokan bo niro yi to so toni oni ti ojise olorun kan pastor ina pe won o oni won ti ran won lewon bayi o eh oni ko lo pa won gan ni lori esu pe awon na mo lu omo won pa
0: eje jesus
1: won ni omo won lo se bi agba le pastor ba lu pa
0: ah awon let me me money e ba won kan ni o fe fi emi mi mo lu pon pon yan ti o fi fe ko five blood kuro lara omo
1: ti o fi dakun nu oro omo si tun
0: ye ah gangan ah eyin eyan yi e se kure
1: olorun ba gan mo
0: ala
1: ise ti nbe lowo won ko wa lu kiamo
0: ah tori pe irona ni won ah
1: sanity nge ko ni se wa
0: ala mami okay Ako iwoyin to kayefi e tin be lowo temi tin wo fi side bi won ti ko na la wa o ka omo e ma gbagbe darapo mo wa lawon oju opo aye lo
1: ja
0: wa eh lori radio titi yin
1: you got it baby
0: 94.9
1: that's it my
0: 94.9 loju opo aye lo ja ra se gbo mi oko tara e ba fe wo wa ni Facebook te fe wo wa ni YouTube tabi Instagram
1: se gbo ti joba se so won ni won mo gbe yin Oko tara so on kiri agunmoni.
0: Moto sweaty.
1: So on kiri agunmoni.
0: A 32 FM 949 feyin e ya ja pade nbe. Ibi ti ofin ba ti wa wa nbe. Mo ni lawyer ni biba. Dilo.
1: Oh God.
0: Oh God.
1: Ora kiri so se 13 so.
0: O wi pe yo si se.
1: Ta lo si se.
0: Ni keyin ojo. Emi o si ti abi bi jade sara awon eniyan gbogbo
1: ni. O ni emi o tu emi mi si gbogbo eniyan.
0: O si wi pe.
1: O wi pe.
0: E ma bi se.
1: Ka ma se kini.
0: Ke si ma re si.
1: Ka ma re si.
0: Ke wa ma Kewama Lori di alaj Kewama Olorun gba o
1: Ah Jesus
0: Ah Mr. Akori royin to
1: O le gbe mi mi Ah se won wu awa ina ni abakadagba fun awa Ta wo wa kokoku wa ina
0: Je bi alaj ati abi npe
1: Allahu akbarula akbarula akbar
0: Se won rin la gogo
1: ah mi temi oni lagos e tin tepo inu inu oje
0: ah ya bi npe nko
1: wala mi e ba lowo inu oru pelu yu temi olodun olodun o de ga won ti bojo mi gbe kegi epo atagba won ti bojo mi le ko ko ko o ja ba jo ti bojo se bi ajanu won ti gbe mi kiri alaro mo nu oyu
0: oko alajapa
1: alajapa
0: o mi ti gbe ngo ko su
1: ati rawo ti tala gidi o ti fe bogun mi nu oyu
0: oko agbado
1: ya karo yi ala itoju mi ti ni odo yoko ye ke to jiyawo laye e ma ji oju ton gbe lo di epo
0: oko agbado ko to ko awusa
1: o ti gbe ni oruwe lodo ri lo ko su le lodo hu ye ya karo yi emi mi pe bawo like yo mi pe fu o no ne pe yo so na ni e ja ti buro ye le
0: akori royin no ti wa lo mi won ni
1: ori mi ti rin
0: won ni arabirin kan padanu omo re meta
1: subhanallah
0: krista
1: no
0: e nkan kan sele re leyin re to na to pada fi kaye fi
1: na le ko se wa so
0: you know go kiss up is that you me eh le
1: ojo mi ri oyun mi o le so
0: eh oyun o le to oyun le la
1: Olorun gba. Bo ko imaje o bring me bo to pe oju oyun mi o rare ko so ke.
0: Ina in be mommy guy. O ko su melo ni agbe ngo. Ni agbo yu mi gun. A to ko agbado.
1: Sori eyin eto ni. Sori omo wu bi Olosogun ni bi mi si. Wa do yu mi pada si pagun.
0: Mr. Mo ro pe ki soju boro mo fi won fi bi mi UCG.
1: Alakowe ni wo.
0: Alakowe kini.
1: Inu yare ku le bi ki le bi si.
0: Mr. To ba gbo po wa wo ro wo. I love you, play. Oh, but you have to do the
1: thing. I'm going to go to the hospital. Wani awon operationa inja ni inja woni koju ajo jasira won lana o si nfi awon kan ja bara won sere ipile osu wa ti dupe lowo olohun o egbo yo do go die lowo je ma ri o ma go daju woni pa ta ma ke won mi ti mi dan awon si mo mo ran ki wa je lo na do o ja ki fun yo di akube tori ti mo ran nu kre kele ya karo yen ti gbe bi ah won se mo suku da mo lagu
0: ori gbogbo
1: sa de gba mi lo jare ni le se mi ni
0: ala da roaster bi mi ati ajo
1: wallahi ku ni gba so la re wura
0: brand curator
1: se je kan o le ya wa
0: ejo ejo mi
1: bo la ti ya karo yen wa ija excuse me
0: hello ti o ya ja serious la mi se juko ta ko to re olo
1: thank you mommy
0: oluwa ran wa lo ko that serious
1: thank you mommy
0: won ni baba ti omo won wa lara awon omo tori koyo ninu isele jinigbe orire omo odun meji ko ti won ni won gbe nbe baba e soro won ni lati gba to mo nti de ohun wa awon wa kan
1: to
0: alhamdulillah ibe fokan si nko iroyin to kaye fi lo ti be porta agbo
1: boya aja ti gbe lo ti da para si wa de lagbara e pe nu gbo be ntobi
0: ero egbo nto ni nse
1: all right
0: dada
1: to olomo je arin jo bi po na
0: mami
1: won je asi office lo awon olopa ile won sise se ni o e di gba ni won ni bi ta tin sise won where did you carry stop and search won bo sowo en ti han mu won tun wa gba owo lowo re won mo ru e tin se lede kan o je chama icpc
0: gaga e won de salaye
1: Oro wo ti loju
0: loju kini loju ki se won se corruption ni
1: corruption ko
0: won se corruption
1: won rin na gba lowo se
0: ba se corruption se ko ye ka won ah ki loje
1: won fe ju kan le
0: ah e fe shi for mo ka

0: Hey, you fancy me?
1: It's okay.
0: Hello, sorry, but we're calling Bani Dore. 32 FM 949. Yeah, Asafu.
1: It's okay.
2: Hi. Yours very sincerely, Dean of the Old School here. Join me on Saturday and Sunday evenings from 9 up until 10 o'clock on Classics, Evergreen Musical Razzmatazz, bringing back goosebumps and magic moments of year gone by. You can look forward to Parade of Jazz,
3: Hit the Road, Jack, and Don't You Come Back,
2: Classic Soul,
4: I Want Security,
2: Disco,
3: K-I-S-C-O,
2: Funk, Reggae, High Life, and a whole lot more. Classics from three decades ensures keeping oldies and music legends in your memory. The Password Game gives you an opportunity to win something good simply for tuning in. Music Celebrity Birthday rounds off the program on weekly basis. Join Sanjay on Classics Saturday and Sunday evenings from 9 up until 10 o'clock. Right here, 32 FM, 94.9 radio station. Together, let's reminisce.
5: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà òkè.
6: Olúwa Krista.
7: Ìyá mi.
6: Ọlá ni bá dé rí ọlá lọ́jọ́ òbí.
7: Má ti pariwo.
6: Mẹ́nu sọ́hùn. Mẹ́nu sọ́hùn. Tọdún tó lọ.
7: Àwọn ọmọ bèrè múnúra ní báyìí nísìn.
6: Bàbá Àmọ̀lá iṣẹ́ ẹ wá ra tíkẹ́ẹ̀tì Goodison. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ pè mí bẹ́ẹ̀, ń tẹ̀ mí lọ́rùn. Brand creator náà, òun ni táwọn náà ń pè mí.
7: Ìyámọ̀lá.
6: Ìyámọ̀lá. Krista.
7: Sa
6: Bàdé rẹ lọ́la.
7: Gbo ló gbé mi lọ, mo fẹ́ lọ sùúrù.
6: Ẹ jọ gbogbo èèyàn tó bá fẹ́ lọ, orí ọ̀fẹ́ wà fún wa.
7: Lọ́bọ̀.
6: Síbi tá a ti máa ṣe bẹ́ẹ̀tì dé ẹni.
7: Mọ́tò ọ̀fẹ́.
6: Mọ́tò Ede ma
7: loruko iyawo mi loruko aya mi lo ma seye
6: beeni
7: that's my girl
6: aya mi yami
7: very supportive ibo ni ka so la pade re
6: sambisa le nlo sambisa ni oko ofe alo atabo kilore te ganu le
7: se adamu nbe loruko mi abi mustafa
6: ko si nkan re to ba wo nu mejeji ko fi kun
7: to ba je pe sambisa ni si lo se temi room on lo mo fe lo waru na
6: krista krista
7: ye o ma ngun mi
6: krista
7: ana kun ya ka pa mo lo
6: kun mu ya mu re
7: mu iroyin na re lekun re mi pe ati sere ju
6: o to la jabere ja jabere ja
7: ja o
6: ya
7: bodo eto ko okay ehe iroyin le ni ti baba kan
6: eru obode won fe ko
7: yo
6: balada won la
7: apostle na pe won won na ni odun mokanle laadota ni won ubang basi etim lo ko won ile ejo giga to joko si ipinle cross river won ti ni ki won lo gbe mi won won ni lori esun wi pe omo ti won omo odun merindinlogun lobinrin Deborah Basin fun ni omo ije akanda kan won sa ni baba re fi esun kan wi pe o nse gbe agba ni baba be si lu omo na nilukolo nigba ti o gbe doja won kale onidajo blessing egu ni oni etim o je bi esun ipaniyan won si ni en to ba ti seru e wi pe ki won lo ti okun bo lorun ko na ro dojo ki emi fi bo lara re ni ojo bi eni pe osu keji odun ta wa nu e na ti n ba esun na bo nigba ti oni baba Deborah o pe omo e loruko agba ko to di pe o lu pa won ni gbogbo awon to je ajafeto omo eniyan na na bo enu atelu iru fun fe igbese ti baba omo yi wu ti o si tun wa tako ki awon eniyan ki won ma fi oruko koruko pe awon eniyan ni agbegbe won abi ni ayika won nigba ta na soro enikan to je oga ti n lewaju ajo kan ti won na ja fun eto omo eniyan won ni lo polowo mi o won ni o buru jai ka ma fi esun sise egbe agba kan omo kekere won si ti wa kese gba awon eyan pe enikeni to ba ti n lo omo kekere nlokulo irun toju ba si ri loju yan mo ri won ni ka lo focus lorun ko ma ja sun
6: to omode to ni to n ba dagba o
7: la baba o
6: ori eyan le lo hun mama je
7: o le pa gogo ori eyan le we se boy mi o ni jomo dagba o
6: eya
7: ngbe
6: ni jomo dagba o le pa gogo
7: oya
6: ya ba ba ba ba All right. En go ti wa pa omo ni.
7: Stop it, I like it.
6: Igba to ti wa pa omo ni isin. Awon egbe agba to wa pe won ni.
7: Anointing yen, se ko le yo egbe ko lara omo ni abi ko yo omo ko nu.
6: Awon oni ni. O ti e ja dupe. Ebon ti e tun se yun.
7: Ti won ti mo da kun ro la.
6: Ba mi.
7: We mo ba re.
6: Aba mi ni yen.
7: Thank you, George.
6: Olusegun owo labi
7: ba wa
6: I baba ku baba rin
7: ba isi
6: Ibanuje aladipele won ni lo bota fun arabirin kan nigba ti won so fun wipe awon omo re meteta wipe won jade laye ninu osele jambo oko ti won lo laye ni ile eko kan ti won pe ni King David Senior bi won ti salaye oro won ni osele jambo ohun won lo lagbara koja ala gege bi awon akoroyin to koroyin kayefi bi won ti ko temi sin fi wure fun gbogbo abiamo bipe eru tabi amo ti itu wo wo ni gbe kawa ti yin mole o gbogbo bi ti ru eleyi to sele si adeda yo ro won loju won ni won ko rajo papo nile eko won ti won so wipe won fe ririn ajo lati lo re keko
8: excursion
6: e se o ni damu eleyi ta won ni gesi ti won pe ni excursion won salaye oro won ni ile eko won na ni won gun le ririn ajo won ni won so pe won gbera lati agbegbe kan ti won pe ni CP ti won si nlo lo si ilu mi won ni sugbon bi won ti di agbegbe kan ta daruko won ni ibe na ni oko won won ni nlo ti mori wogbo to si bere si ni takoto pelu isele jambo oko alagbara won ni apapo awon akeko gege bi eni to je adari iyon leka eto eko ni le eko ohun bo se foroyin sita won poruko re ni Alfred Musana won ni so wi pe apapo awon omode lenje lenje pupisi ti won ni won lo do de se lo fun esikosan won ni won je oko lerugba o di meta 217 won ni lati ile eko paya mori e ti won be ni ipele keta si ipele keje bi an ti salaye oro nu won ni won si lo awon oko ti ile eko won to je oko akero pelu awon oko mi e to je meji won ni won lo bi merin to ko awon akeko ohun won ni sadede o na ni kan lara awon oko na won ni to je ipe apapo omo to ko o je meta din la dofa 107 won ni bo se lo re ko sinu isele jamba lagbara re won pe ni fatal crash bi won ti ko gege bi ile ise olopa bi won ti salaye oro won ni la oko eye ti won so wi pe won pada abo lati bi irin ajo won ni o na loko na padanu ijanu re to si di pe o n gbokiti lera lera lera ko to di bi pe isele buruku ohun o waye o won ni won wa salaye oro pe arabirin ohun ne ba so fun pe mommy edakun o kini isele ori bayi gbogbo omo yin meteta ti n be ninu isele ohun won ni na ni won barin ti won o si pada ti ile lati je eyan mo won ni bo ti eje wi pe akosile awon omo to ti gbe mimi won ni won ti di 24 bayi ninu isele jambo ohun eleyi ti won ko lamboroki won ni barabirin ohun bo ti gbo won ni ibe na lo pin deba nitori pe o na jade laye ni tarata ni won wa salaye wi pe arabirin ohun kule ti ni aisan eje riru laguara eye to n toju bi an ti gberoyin ohun kale fun lo ba pada kayefi
8: awon eroyin beyi o se boya itoju yan lo se ma ja gbo le se
6: olodum
8: be ma ja foro mi leji kan
6: ati mi na ati gbogbo eni to n gbo wa
8: ah
6: mo ri shanu ria
8: To eje ka ririn ajo eleyi ka mu de ipele osun ni bi to tin fi die mule pe won sodun mo lana o laarin awon omo egbe awako ni ipele osun be ni buduko kan tin be ni ilu osogbo jika be na ti dara ni ni anagan bi ro yin se je gangan lele won jo di mimo pe awon igun kan eti kasim oye wale to nle waju won ni afi ehonu won lori bi en ti pe alaga won lo ni sansan Nurudin Alowole won ni isakoso re pe o ku die ka to o sapa kan jamo ni ipinle osun be awon afehonu won yi te ni awon olopa ba won ko worin ni an gbera lati awon ibudoko kan nilu osogbo lo si ibudoko ti old garage nibe ni ti pade awon igun Alowole won ni kini o di lobo lobo nigba ti an ko ra won o won ni o si wa bi ija ija on lo mo gba awon aladugbo ati awon to ni okowo ti kalukun palekun ti ede ti an si agarandi mora awon osileto abo tin bembe ibi ta ti ri awon olopa ati awon eko amotekun ni ani won dasi kini ohun afefe taju taju ni asi ni atule ko to di pe alafia para joba nbe awon iroban ti awon eyan kan gbo ni ibudoko ti stadium lasiko ti awon awako kan ti won koja lo no je ki kini ohun tun sapa kan jamo ni ibi ti an pe ni ibudoko ti ilesa nibe inu ofewonu awon igun ti an wi pe fatai oyegoke ti o lewaju ni afesun kan alowo le pe o n darugudu sile ninu egbe awako ni ipele ohun won si ni awon gun ta won tun ni won o je ki won o sise mo won ojo ko won o lodun
7: oni yi lo si fa ti awon fin fi ewonu eko to di pe won tun ya lu awon oye goke ti wa pe ile ise olopa papa julo ga agba ile ise olopa lori ile Nigeria ata won gun mi to je pe oro igboke gbodo oko to kan pe edakun e wa ba agba ibudo ko wa ke se ri pe alaafia ajoba o gbogbo yeju ti agba lati kan si alowo nle won ni ojora won tori pe won ori ba soro lati gba ohun lenu ti e na lori isele to sele o ngba ta won so lori isele to waye en to je lo korele se olopa ni ipinle osun abi odun oje labi won ni awon officer amusa tan da lo be lo je ki alaafia ojoba nigba ti won pe awon won ni kini on fona oju laarin egun meji to si wa da to da okowo ati aye gbadun awon eyan to daru la na sugbon awon olopa ti wa nibe lati daju pe ofo kan oferu nagba that was yesterday o'clock ati la jamo aje oni
6: a o jamo
7: no
6: o ti re wa e la wa unu yo no di mo zo yo mo mi o
7: mo yo mi lo ni ona zo mo na du re bu re ya ah abi ko mi
6: Lambo
7: mi. Eh,
6: nkan
7: ko ni se mi. Stop it, I like it. Stop it, I want more.
6: I like
7: it. Stop it, I like it.
6: I say like
7: it. Mami.
6: Gbegbe mo e bo ti mo to gbe ni song.
7: Mo ba je ku iku.
6: Nje.
7: Mami, ma je ba.
6: E bo ta mo fe
7: ba. Mami, ma be.
6: E bo ta mo fe ba ya yin soro.
7: Ah, ke se ru emi. Mo ti ko da mo ti ma le bo ta ba.
6: Lasiko yen.
7: Pa la fe ti ara mi gbo te be.
6: Omo o le duro me.
7: La ba gbegbe re, la gbegbe re.
6: La gbegbe re.
7: Kawe yi ori.
6: Eh, da je, ma lo be.
7: Eh, ilani ta teli. Ki le to ase nu bi.
6: E gbe pada, e pada. Je, je. Ma ti ba ya yin saro. Eh, ori ti bu bo ka do ma ge.
7: Tani. Emi ni.
6: Ki kreta mo to be.
7: Eh, ti saro ta na ni. Ta kawe wa lo, ja kawe wa.
6: E ti jasi e ti mo lo.
7: Olorun se.
6: E ti ba. Ah! E wa wo pe ki ani wa.
7: Oforo lo bora
6: wo. Lata ro to dai.
7: No, no.
6: Ase. Asoro to joro lo ni.
7: Oro ni, oro to lewura.
6: Adupe.
7: Oro to kenu.
6: E je nje
7: mi. Kini bi je yen?
6: E je nje mi oju ane. Adupe. Krista.
7: Nema mi wa.
6: Oko iyawo kan re.
7: Ke se.
6: Pankere lo mu lo si boji iyawo e tin lo re ko igi boberi
7: iyawo. Pe to soku e.
6: Pe aku re. Ore ni.
7: What if I general?
6: All right, let's go.
7: Okay.
6: Okay, let's go. Sorry. Won lo se kai no ti ri aworan arakun kan e to yo pa nkede lo si boji yawo e. Nibi ti tin fi bi adu abi epe ti fin sin. Won ni leyin igba to ri bi pe ara arakunrin ohun o gba mo. Won ni lo ba kuku yo pa nkere to si kori si boji. Leyi tin lo re lu iboji yawo re ni ilukulu iroyin yen re lekan re re. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ọ̀hún bí wọ́n ti kọ́ táwa sì lórí ọ̀fẹ́ láti kà á wọ́n ní kó tó di pé olóògbé jáde láyé o wọ́n ní òun àti ọkọ rẹ̀ òun náà lọ jẹ́ pé ẹ lè ṣàpèjúwe wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ mínú tó sì jẹ́ wípé ìfẹ́ bí ejì òwúrọ̀ ni wọ́n ní kódà ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ ṣe mọ̀ pé bí ẹ̀gzáàmù ni àdánwò gidi ni wọ́n ní àwọn méjèèjì wọ́n ní kódà olódùmarè ó ṣàánú wọn wọ́n ní wọn ò sábi amọ rárá ọmọ mẹ́fà tó da sangilítì wọ́n ní náà lélẹ́dùà òun ló fún wọn o wọ́n ní ṣùgbọ́n láòkò èyí tí wọ́n fi jọ ń bẹ pẹ̀lú gẹ́gẹ́ bí ọkọ àti aya wọ́n ní kò sí wàhálà kankan láàrin wọn wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà tí arábìnrin yìí tó padà jáde láyé wọ́n ní ọkùnrin yìí lówó wípé ṣóun ó sì rí obìnrin tí ó jẹ́ onínúure àti olótìítọ́ tí ó dàbí ìyàwó òun ọmọ ló dàálẹ̀ fóun níbo lòun yà sí wọ́n ní arákùnrin ọ̀hún náà ló sì bẹ̀rẹ̀ sí ní kó bámú nkó bájú tó ń tọ́jú àwọn ọmọ òun wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà tó ṣe gàyà tó ṣe díẹ̀ wọ́n ní àwọn ọmọ òun náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní narùn sókè wọ́n ní lọ́jọ́ tá ń wí bó ti di wípé àìsàn ńlọ́ba fẹ́ lu ìkan wọ́ọ́rọ́wọ́ nínú wọn rèé wọ́n ní arákùnrin ọ̀hún ó dààmú kódà wọ́n ló fi sí ti ìdààmú ìdààmú gan wọ́n ní àjọ ríra wọn báyìí àmọ́ olódùmarè kò jẹ́ kí ìdààmú kọ́ gba ẹ̀mí arákùnrin ọ̀hún lọ wọ́n níbi tí ń sá sókè tí ń sá sódò láti tọ́jú àwọn ọmọ wọ́n ní kódà àwọn ọmọ mẹ́fẹ̀ẹ̀fà wọ́n ní àwọn mọ̀lẹ́bí sọ wípé bó wa ni ṣé wa dọ́gbọ́n sí ṣé wa wóbi nǹkan kan sọ pé rárá o ìfẹ́ òótọ́ àtòdodo ló ní pẹ̀lú ìyàwó òun kò sí nǹkan kan tó ń fi obìnrin míì ṣe àwọn ọmọ tó kọ́lẹ̀ fún ọmọ mẹ́fà ṣé kò tí ì tó wọ́n níbi títí ń bá a kì í rèé wọ́n ní lásìkò tí ìkan lára àwọn ọmọ òun tó wá ń ṣàìsàn olúwa krista wọ́n ní ń gbòde ilé ìwòsàn níbi tí àìsàn òun tó lágbára dé won ni so pe omo ohun yo gba eje ni se ti sayewu eje re o ni o ba ri pe ko ba mu won ni lo ba ti wa wo pe oda o se se ko je pe eje ya re ina ni omo ohun mu nigba ti won sa sa lo ti won ba lo wo na won ni koda debi wi pe okan lara won awon eyan ti won so pe won tun fe ran arabunrin o lowo won ni so pe o se se ko mo yi ki awon ti e mu bi melo kan ninu re lati mu rinrin ajo won ni lasiko ti won ba sa so pe won ko da ki won lo re se ayewu eje dna won ni ede tansi ede so no ti ko ni iya segun elere balu o da bo da bo kaode o da bo da bo kaode o da bo da bo di lo o da bo da bo se ji fun mi o da bo da bo wendy
7: o so wa se danu ni
6: pata omo mefefa
7: Olorun
6: kini le to yo ese ti leti
7: female gender kini le fe dai
6: male gender
7: female gender
6: male gender
7: ti se pe rifanari mi lohun o tepo mo e ti wa lo gbepo import yo kuro do e
6: duro ni jene jiri o import epo da mi lohun
7: female gender
6: ajo wa fura wa ni o
7: ti se pe dangote mi le bu fopo ohun gbe e ti wa lo gbepo wole
6: akunrin na
7: Ada ngani ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: bo la iradi e ah e ka ti iradi eyin o mo pere nbo o tan kere si o le pa funra re
1: o le si
0: omo lomo mefa wa je lakata mi
1: e ti ba ti ya ni isin ko bi se en ti o so pe en to lo mo ni wala e kilo na dare la mu si ba
0: e pe awon ti ma ro adie oni e gbe kuku bo
1: se do na christian agbo pe bi ya ba nbe laye ti o salaye fa won omo pe baba won
0: kini o pa won mo yen ben emi o le toju ro mo ben mo god forbid
1: ah eh omo to tin re bo
0: hello pada nbe
1: faraburuku bale ta wa ni baba awon omo ti o wa wa ba won
0: a ko fun joba ni
1: ijoba ewo
0: ijoba nigeria
1: e tin be lowo won won ati won ti toju etan
0: won
1: o to lo ko mi
0: won gba yin ro e wa lo mo gba e mo gba ru fi mo ba mo lomo ah
1: o de omo mefa nbe la kunrin won ti wa bere se yo
0: se e wa ba ya fun won ni ah
1: o wa ta Jamie loan so to mo ni
0: olowo jo sele si
1: objection my lord
0: objection sustain
1: objection of value objection of value mo ti ka lawyer di lo na ya da se di wa ji be ti ah
0: e ke wa lu eyin kini mo tun gbo kan laaro mo gbo kan laaro mo fun yin fani o ti pe o mo lo bo si shafter gina lo le gbaye yo egbon a kan si ni ati wo lo ni ati ko lo ni ta ri po adopt gba po adopt omo ma fun lo nje ta mo bo
1: o ma ko gidi
0: ni legenda eri kan e ti mo sai se opolo ti won na nto ye ko wu ko paja lokili lamide lamide
1: idi lele se wa ora
0: la ni okay.
1: Se o ri po tan pupa. O fura, o ro ko mo nsale ni. Won ni fraud ni won.
0: Agun to ri je le ku esu.
1: E be gberu e.
0: Agun to ri je le ku esu.
1: Akoto we wa ni o.
0: Kokoro yaba ni.
1: Eh eh. E o da akoto we.
0: Na mi royin mi tun re. Ah ma rerin bi pe o. Officer Amusa ti ko wo lowo ni o. Awon Officer Amusa merin kan re nilu Abuja. Won ni won ti sise se bayi o. Lori esu pe won gba trotro lowo enikan ti won o mo re ni ti se owo ti asi lo oniton lowo gba je egberun meta o le laadota 53000 naira won o mo pe eni ti se oga ajo ICPC omowe Musa Aliyu to je agbejoro agba lori ede Nigeria len ta won da duro iroyin ohun re lekun rere alabojuto lese olopa ni ilu Abuja Ahmed Sanusi na je ki oro ko di mimo lana lasiko tan ba won iroyin soro won si ni awon officer Amusa won ni won ni aye ninu ise olopa mo Sanusi jo di mimo wipe awon ara bi fi oju se won sile won si wa lo gbegida oju ona lagbegbe bi kan tan pe ni Banex ni Wuse ni ilu Abuja nibe ni won tin da awon ko tin lo duro amo won si te to bu won lowo lasiko ti alaga ajo ICPC ton koja lo sugba ti won o mo ro eni tin se bọlọ bi ọgọ ọlọpa ṣe sọrọ náà wọn ni àwọn ọfíṣà òun ni a kan pa fún Aliyu pé yóò pọwó ni o kódà wọn ni a mú lọ sí DPOS lọ gba 53000 naira lọwọ rẹ ni wọn sì pin láàrin ara wọn wọn jọ dìímọ pé àwọn ọfíṣà yìí wọn ni lẹyìn tí wọn gba owó ọhún tán nídìí ẹrọ tí ń pọwó òun wọn sì pin láàrin ara wọn kálukú bá tiẹ wọn bá lọ́nbẹ̀ Sanusi wá jọ dìímọ pé ìwádìí fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ọfíṣà báyìí ọfíṣà báyìí àti àwọn èèyàn báyìí báyìí ní ẹ̀ ń bẹ lẹ́nu iṣẹ́ lásìkò ọ̀hún tí wọ́n lọ gbégi dáná láyìn àwọn àkókò kan tí wọ́n sì ń gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn kí wọ́n tó kan oní tí wọ́n ń bẹ̀. Ó ní àwọn ti kéde ọ̀gá ẹni tó léwájú ikọ̀ ọlọ́pàá yìí pé àwọn ti kéde rẹ̀ bákan náà ló sì ti jẹ́wọ́ tí ọwọ́ sì tẹ àwọn yòókù tí ẹ jọ ń ṣiṣẹ́ náà ọwọ́ ti tẹ gbogbo wọn àti mú wọn mẹ́ṣe wínú wọn ni wọn ó sì fojú gbiná ìwà ẹ̀sùn tí wọ́n ṣẹ̀ sí wọn ni wọn ó jẹ ìyá rẹ̀ kódà ojú di mímọ̀ pé ọ̀gá ọlọ́pàá lórí Nàìjíríà ó ti sọ pé kí Ọfíṣà Amusa kankan kọ́ mọ̀ yẹ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ẹnikẹ́ni wò lásìkò tí wọ́n bá ń dá ọkọ̀ dúró yẹnu ẹ̀ wò mọ́ wọn á gba àwọn aráàlú nímọ̀ràn pé tí ọlọ́pàá bá ti ní kó mú fóònù rẹ wá àwọn fẹ́ yẹ̀ wò lọ rárá o kọ́ lọ fẹjọ́ tó wọlé tí ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá bí kò pé àwọn ojú òpó pé tó jẹ́ ti pàjáwìrì.
1: Yes.
0: Lọ rárá o.
1: Pé 911.
0: Someone please call 911.
1: Christa.
0: Béyìbé.
1: Boyfriend kan ó fi àáké pa ọ̀rẹ́bìnrin ẹ̀ nítorí pé ó chìtì àáké lè sápa.
0: Ẹ ṣe àwọn obìnrin tó máa ń chìtì yẹn wọn kì í rò pé àwọn ò tí rẹ́dì kí wọ́n tó lọ ni àbí tó wá lọ pé ọmọ mo ti miss time tí mò ń lò yẹn.
1: Ẹyin tó ti wá wà ń lé náà nǹkan tẹ́lẹ̀ ni.
0: Bíbó.
1: Èyí tó ti wà ń lé nǹkan. Dẹ̀nà ẹyin ọkùnrin náà nǹkan.
0: No orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristo Olúwa wa ní ìfẹ́
1: mọ́ṣẹ́
0: láti
1: ọpọ̀
0: tí yẹ. Rere.
1: Káti ẹ̀ ní wọ̀ lọ́lọ́hún bó ló ṣe dájọ́ ṣìnà
0: kò ní sẹ́yìn tó kù mọ́
1: ṣìnà fẹ́rẹ́fẹ́
0: má já lọ bẹ ṣìnà bẹ ń tí má já lọ kò gbọ́dọ̀ jẹ́ mi wà ní ìjáàjì dájọ́
1: kíní kan ni
0: ẹ àṣẹkù
1: ṣẹ́rí lásìkò téèyàn bá ti wà lójú ọ̀nà wọn lọmọ kan lè yàn jó kú gbẹ o ti fura sí i tó bá ti ń sọ fún ẹ dán bí ayé tẹ ẹ ti ń sọ̀rọ̀ àwàdà díẹ̀ rẹ tó ti bébì ṣe wà ọ̀ right
0: o ti pàdé pro àwọn pro obìnrin oje kan rugu senu la ojori e to ti won gbomi sori gas gbe mo fe ran kan ingredient mo fi bai dana o mi o si wa lori cylinder
1: eh
0: mo ti fo muro legbe bai bo si ta pe da mi lo ya mi lo mi mo so pe mo gbe kan mo fe ran kan ni da mi lo
1: o mo krista krista da da da
0: je mo je
1: krista to to to
0: igba te mi o si nbe
1: ki lo ruko yin
0: eh
1: eh krista
0: o mo e be su mi titi nje wa lori ta
1: mu ti uti atu pa pa pa
0: eh se mi
1: mu ti atu pa pa
0: eh se mi
1: mu ti atu pa pa pa
0: ori awon kuri o da fun yin ele da wa da fun yin
1: Prince Adekunle se n gbo Dex omo ba gender yin lo soro yi.
0: No. No, emi o le so lai ri.
1: E mo mu lo W o.
0: Ah,
1: yo ba nkan je o.
0: Mo a mo lo gbe kuba.
1: Yo ba nkan je
0: o. Ele ba nkan je mo mi lo W o. A se je e mo mi lo W o.
1: Eh.
0: E mo mi lo W o ma fe lo double be yen o.
1: Eh, all right.
0: I want to double my osu.
1: Baba ikan lara awon omo ti ori koyo ninu sele ijinigbe to waye. Ni ile eko tonite bomi baptist nurseries and primary school to wa ni yawo ta ni joba abile oriire won salaye oro won ni lati gba ti omo awon to ti de omo odun mechi oni ta ba si gbagbe wipe awon omo ohun gba ti won de pada won gbo won lo si ile iwosan eko se nla ti ilu ogbomoso lautech lati lo re se itoju won ati si se ayewo irori to nti opolo won ko to di wipe won pada si awon ebi won awon ololobo eyi ti won lo re baba bo ohun lati foro wo won foro wero papo pelu won lede yoruba won ni won soro pe omo odun meji to jo mo okunrin won ni to ja wi pe ojo meridin logota 56 days ina lo lo ninu gbo ti o fi lori ofe sawon obi re won ni omo ohun lo si je wi pe bo ti kere to lojo ori pe irori re o si nri bakan bakan gege bi baba re ti won poruko re ni sikiru abiodun bo ti foro sita won wa salaye oro won ni pe omo awon si ni awon wuwa sikan ye to sajoje lara yato si bo ti man se tele ko to ri pe o lo sodo awon ti nbe ninu igbo oni se ri bi omo yi tele tele oni bo ba fe sun lati gba to ti de e ko to di pe won gbe oni yo rora lo sori ibusun re ti yo si rora sun jeje funra re ni oni sugbon lati gba to ti pada de woni gbogbo akoko kakoko tomo iba ti fe sun woni yo wa bere kun yi woni yo mo sun kun ni woni ekun yo po titi afigba tawon ba to gbe tawon ramora tawon tu ko to di pe yo sun iroyin salaye oro wi pe abiodun to je baba omo yi na lo je agbe ni agbegbe yawo ta ti iroyin to ko won wa salaye oro wi pe koda awon nkan mi tun be tomo yi ma nse o woni ni opolopo nigba mi won ni yo kan se nkan mi won ni tabi to ba je pe o ba fe nkan won ni tawon ba ti e wa se se pariwo mo lasan ah won ni yo bere kun ni debi wi pe ekun yi won ni yo mo sunkun titi titi titi ni won wa salaye oro wi pe ati awon iwa jeji mi latigba tomo ohun to ti lo ojo meridin logota ninu igbo won ni na lo ti ni awon iwa to sajeji kan lara re tun wu laiti e na ni ojo ori re omo odun meji woni sugbon awon sa dupe lowo olodumare pe eledada o ma awon pada
2: 2 years
1: fawon
2: it is well
1: ifone
0: e je ka mu iroyin eleyi na mo ko to di pe a fi aye le fun iya wa mama wa mama mama wa mama olubin pe
1: iya bi pe le
0: no baby
1: mama olubin pe
0: mi eyin la nso o sa like ma fara kan mi ah ah
1: iwo
0: ma tap anu ti lara oluwa re
1: ele
0: emi ami gogoro
1: beta
0: so eleyi orilede Zimbabwe ni ti nbo
1: ah lodo wa lohun
0: be ni e kuku jora eyin omo e masin na lagba won ni awon olopa ti mu okunrin eni odun meta ole ni adota kan maliseni banda loruko re
1: amaniseni
0: maliseni
1: ah sorry ngbo dada
0: ati pilirani wasiri eni ogbon odun lori esun pe won pa okunrin kan to ruko re nje Robert Pensulani eni odun 55 awon afurasi meji ni on da oran yi lori pe won ni ologbe Pensulani ni ajosepo pelu aya Maliseni Banda ngba ti won moran lele alukoro le ise olopa ni bi oro ti waye gan won ni Pensulani ati iyawo Banda ni won so pe won rira won ni agbegbe kan ti an pe ni Sawala Trade Center ko to di pe awon kan na kefin bi pe tun rin ajo ni agbegbe mi tin je nkanda won gba be lo ile ise olopa jo ti mo pe banda ati wasiri won topa si awon lara bi pesulani ati iyawo ti e de ba won ninu gbo bi kan ni ti le n tolo won ni ko sosoko to ni di pesulani mo
1: pesu
0: pesu pesulani won ni o sosoko to ndi e mo won ni abule bi ti ka mo nje chipulula ni ekun unchinji
1: nda
0: mo si ko sosoko to won sa tun tenu mo pe ko sa sosoko to ndi e mo won wa ni won fowo ba die bi ti fowo ba lani eje sa ta sibi to funfun lori e sa
1: baba pupa
0: won ni o ni wo wo wo wo to fi jade laye
1: na
0: fi ni ki ati oko ati en tan jo duru ki en to benin tin ba yan lu iyawo to ba yan lu o ti lu pa
1: ntin amala
0: amala gbigbona pelu omi tutu
1: mm
0: ma send kini so ma wa na
1: okay
0: ladies and gentlemen
1: yeah
0: this is to tell you
1: yes
0: that
1: then
0: our Malafest event is coming up again. That our Malafest event is coming back in coming up again.
1: Come
0: 29th of August.
1: Emma bo ni ojo kokko di logbo osu kejo.
0: On the 29th of August.
1: Ojo kokko di logbo osu kejo.
0: Right inside the recreation club.
1: Ni no recreation club un bi baye.
0: I the man of God will be ministering.
1: Gege bi awon esu olo awon eyan geyan.
0: Eh?
1: Sa?
0: The man of God will be ministering.
1: Daddy was so quick. Your Lord will have
0: one. I, Edda, been born like me, will minister into Lafu.
1: Once a week, I want to any Edda, Eke, Okponu.
0: I will preach. If you need to touch you.
1: Janarawa.
0: That's my queen, Lagwara.
1: Oya.
0: Oya was.
1: Oya was.
0: Eh, what is your room? Miss Ayuba. Eh, Miss Ayuba.
1: Oli kwe koja ye, mi kwe tibere gesi.
0: So lede you ba.
1: Ojo eh ni sori ibu oje.
0: Ami Jesu.
1: Be ba tin je kayo mo ri bi ni bale.
0: Ami Jesu.
1: E da kwa amala dudu leyin fe ni aba mo
0: la. La fun atule mi dibo fun.
1: E lo be ewe edu
0: ami. Oyo, ma fun mi le edu. Oyo.
1: Se ko legusi abi
0: mo legusi.
1: Mama lo fi je ni abi.
0: Mama ti da.
1: Pista.
0: Na.
1: Ton ba ru o kan to fe le.
0: Eh.
1: Inu aba ko to lo fe won bo ko si ni. Inu aba to se petere.
0: Inu aba ko to ni ke je ko be won bonu re. Mama ko mo tada.
1: Yadi ya alamala.
0: Nko ni semi yin.
1: Ah.
0: Nko ni
1: semi.
0: Nko ni semi yin.
1: Yeah.
0: Eh ni ti so bu lagbara
1: lo. Yo yo, ase edu ma.
0: Eh ni pale ku le loju.
1: Godin san ni lafun ni pelu oyo.
0: Lafun ni pelu oyo.
1: O sori re.
0: Awon like lafun po o.
1: Eran.
0: Te ba komo e ma fun mi le ran inu alaran abi pon mo. Ibi iru mo si ma like. Abori ki ma fun. Check of fatabe.
1: Awon pomo kan tin be ti o ti para mo
0: wa. Ni ma fun alawon pomo kan.
1: Egberun meta naira le fi
0: gba. 3000 naira only.
1: Left for a ticket. Then on leg back form.
0: Yes.
1: She won't fanny form.
0: Of any form.
1: Fan will you DJ. And it's only Jamala Gibono. At any to le Jamala Kupo.
0: So
1: be more for it to mamma, Laro, to mamma.
0: Emma Mufasio.
1: Of any form. Emma Bonnie Laughter House.
0: Yes.
1: Mokola. Premier you. Latsi wag back form when you love eh. I'm not saying you ban Bellono to Oji.
0: Yes.
1: Ele gba ticket yin sile.
0: Yes.
1: Ele pe soju opo bara eni soro yi. 0806
0: 0809
1: Hello, mi ko sin tin je beru Olorun laye re. Hello. E ka so. E se oruko yin ati bi te ti pe wa.
3: Olorun ma wa pelu yin tabi odun lo n pe lati Adejuma.
1: Ya n gbe an gbo yin
3: sin. Ibadan bi.
1: An gbo yin sin.
3: Gbo oro re so lo kaye si awon olopa. E ma ma jo sise se.
1: Ami.
3: Olorun mu sha ma ICP. Ko de ku gbe wa lo ti tribe la ko ku ku se jo wa ko ma lo ile won lo. Am ni si se o.
1: Ami Jesu. E se o. Ja dupe. so mo tun ti lawon alejo bi nse mo ni ninu kulu bo n safefe yi pelu mi losan ka san yin alejo mi o
4: e kan san lotu
1: oruko yin ati le se te soju fun
4: oruko mi ni Adekunle lati le se Soft Sounds Property
5: oruko mi ni Esther Falade lati le se Soft Sounds Property
1: balogun
4: gege bi se mo pe ni le se ti wa ise wa ni pe lati ba awon eyan wa ile ati ile ni ilu Ibadan ile to fin lokan bale lona ti o gaju ara lo a le tun se kini an se nkan tan pe ni house letting
1: okay
4: ile gbe awon ti won ba ti le lagbara ti rally ati call ti won bai ti won fe ya le gbe kolon to bon lasiri an se yin na lona ti o se kini lona ti o ni awon na lara because wala mo nkan to sele ni ta nisin ni pe elomi to ba fe gba le bayi oto ni ye ti lalo ma bi kale toni ye ti ya so ni le se ti wa a ti ro pe ki ati le fun ati mu igbe aye rorun fun awon eniyan a fe fa ye ni won lara so jini ta fi se both land banking and house rates
1: okay
4: pa ko ni le se wa
1: okay ti abawari eni to fe gbe dukia wa sodo yin ilana wo ni e ma ngbe gba boya lati so pe okay mo ni le kan ti mo fe gbe fun awon to ba nilo le gege bi ayalegbe bawo ni ma se dodo yin kini ilana tele
4: okay awon number ta ma pe sita laipe yi
1: okay
4: e text won lori WhatsApp abi ke pe won
1: she
4: send videos property
1: okay
4: e se video awon yara yen ile environment ayika yen e send e siwa awon ma wo a ma verify so a ma invite yin fun proper conversation
1: to ba je pe mi o ba sinito si nkan ti mo le yoju si yin bawo ona wo la le gbegba to ba je pe property yen wa ni Nigeria bi bayi emi o si si nile sugbon mo fe wa gbe fun yin se ma ran enikan si yin ni lati duro bi alagata laarin abi se yin gangan ma lo sibe lati lo wo bi ti le okun wa
4: ben eyin te raye te ko le si Nigeria e ma le yan kan te fokan ton
1: okay
4: in Nigeria tele refer ni yesi wa
1: okay
4: so eni le ma ba soro awa debe fun ara wa a foja wa gan ni property yen o se pa kan ma pe eni ti send si wa asirin ko lori aye lu fe aye lu jara awa gogo ma mo jara debe bayi a ma jo so ma pe property o legit
1: okay
4: o dey must have interest awon client wa
1: okay
4: so nkan ta wa after ni
1: then you wa after ni oda mama wa Falade Esther
5: yes ma
1: nipa bi a se le gbianju pe owo le wa san mo bere na lana pe se ori ofe yi se gbede ki asi kokon kan le ya sile fun ni pe o da o to ba ti tasiko kan a ni gba san die die mo o en to ba fe ra yo san wo re kishini abi ori ofe yi wa be fun gbogbo eyan fun gbogbo eni to ba ti fe lati ni ile lori
5: be ni gbogbo en to ba fe lati ni lori se mo enikeji mi so le kan won ni pe elomi ko ti lanfani lati ra ile bayi a mo fe yale gbe o de ni lokan lati di orin le lori anfani na o tun si sile fa won na wi pe bo se ti wa ni ile ibi ti won yale gbe yen won si le ma san owo ile na die die anfani iwa yo jade de bi pe e le san 40% la koko
1: okay
5: lowo bayi ani mango estate ani apple estate
1: okay.
5: Se wari mango estate wa yen 2 million naira ni o de wa ni akufu
1: okay.
5: So lowo bayi ani apple estate wa 4 million naira ni yen wa ni ayegun ni olomi
1: okay.
5: E lanfani ati ko so 40% ti e de ma so 60% oku laarin osu mefa
1: okay
5: e ti donile
1: nkan te gbianju lati so ni isin daada ni wi pe ile ise Soft Sounds Properties
5: ben
1: bi e ba ba yan wa ile ti o gbe bi onito na ba wa farabalẹ pelu yin
5: ehn
1: latara ibi te ti ba wa le ti o mo gbe ohun
5: ben
1: o na tun le pada
5: o le donile o le donile
1: ben bi eyan ba wa fe lo si ori ile yin
5: ben
1: apolopo ni mo so wi pe ma te be rin skeskeskeske oju titi bayi inu yara bayi nle bayi le yin inu yala inu palo bayi nle bayi yin sugbon gba te ba de ibe e ri wi pe be ba mura eyin ati ojola ati ekun o le yin o jo wo ya aja lori ile
5: olotu
1: Soft Sounds Property pelu cheri ile ise 32 FM 32 FM le mi o awa esi ise mogo mogo rararara nte ba sombi gbogbo agbaye lo gbọ
5: ben ngbọ olohun ti e wa seun Soft Sounds ati 2 FM koda collaboration by
1: e je wo fun awon leyin wo lo je pe oju gbo igborere ni
5: ko sile wa kankan to wa loju gbo ko sile wa kankan
4: awon factors to determine
1: okay
4: value to wa lori le only development
5: ben
4: sharia on gbugba won le wa tan so Orange Estate ni o Apple Estate ni o te ba o development to wa nbe for instance na Apple Estate yen o sumo secular road
5: ben
4: a le mo pin the next few years to ba ma shi secular road yen
5: kai
4: Apple Estate oni remain 4 million more
5: ben
4: ko ni remain 4 million more ta ba le wo Mango Estate no on akufun yen won tin down o yen
5: okay
4: won tin shona dada ba le ma shona yen no buy Apple Estate oni Mango Estate oni remain 2 million more so awon to pe won mo pe o fe fowo din kan mo le ele mi akan fowo si bank ni o gba interest kekeke ti o bo to ba ti le to ba pelu awon ori ofe ta mu wa bayi asiko to pay won lati rale lon wa yi 2 million naira e de fi sile nbe
1: e lo ni 40% 2 million naira
5: 40% 2 million naira is 800,000 naira
1: le yan ma kokko san
5: be ni
1: eleyi to wa seku yen
5: 1.2 million to ku yen won ma san laarin osu mefa 200,000 lo ba do nile
1: ka lowo mi ba wa pe loni
5: be
1: gbo ni gbale mi
5: ha to wo yin ba ti pe ti neto sile yin
1: eh eh
5: beni
1: se loju ese na ni
5: to wo yin ba ti pe beni o te ba ti wa si ile se wa wa ni Laughter House
1: okay.
5: Ni Premier Hill
1: okay.
5: Ni mo kola ni Ibadan
1: okay. Lo batan ko ju ba na lo eh elu ni mo bo popolopo debi pe ngba ti yan ba ra le tan ngba ti yan ba lo won omo ko ni ba eh area
4: e se re
1: wo nbe ile pa gunere yi ah ti sowo ti crystal fun omo yen na ba gbegede ari o ye le ka ba ka ba le won ti le mi omo ya adu won pada wa nko ba
4: sherry olotu a le fe reku tori la fi man down yan leko bi pe sherry o la won la no kan te ma to ora o je nkan ta pe ma se le ise soft sano a kon ki so pa fe tale fun yin ni o a ma so pe nkan bye bye bye bye ni ke se jo sove jo see of o
5: okay
4: or the other document de pe ni pe ma ko yes
1: bọwọ
4: ẹ ṣe research yin
5: ipe
4: ileiṣẹ ti yẹn pariwo soft sand yìí ṣe lẹ wọn legit
1: ó yẹ dárúkọ ojú òpó yín torí ẹ máa ń dárúkọ gbogbo ẹyẹ ẹyẹ máa gbọ ẹjẹ wọn mú báírò ẹjẹ kan mú báírò ẹ máa kọ sílẹ ojú òpó ayélujára yín gbogbo obi tẹ ti lè rí àwọn properties yín àbí ó yá
4: Facebook
1: ó yá
4: TikTok
1: yes
4: Instagram
1: okay
4: ẹ kàn tẹ soft sand property
1: àwọn social media wọn nu o
4: bẹẹni
1: tó ń pè lẹẹkọ
4: sí soft sand soft tí kò bá jẹ́ kí n spẹ́lẹ̀ s
1: s
4: o
1: o
4: f
1: f
4: t
1: t
4: s
1: s
4: a
1: a
4: n
1: n
4: d
1: d
4: s
1: okay
4: soft sand property
1: soft sand property ah ebo okay
4: kẹ́dẹ́ Instagram Facebook àti TikTok ẹ máa rí àlẹ́ ni website www.softsandsproperty.com
1: okay
4: www.softsandsproperty.com awon eri ma je mi so wa lo loju awon ko
1: okay lawon properties be teyan le ri teyan to wa ba yin
4: and eyin landlord no ten wife for kan ba le je pe ko ye pe ma ba yin gba tenants kan si le leni
1: je
4: pe in the next few months ba ma fun yin wahala e gbe le yin wa so soft sands property a ma ba se proper screening fun ta fe gba si le yin iroyan bayi ni o sare to lokun di ni o se eyan teyan le fokan tan ni o
1: ti won towo bo we
4: be ni
1: iwe loya
4: pelu ogun olohun
1: iwe awon di lo
4: so nkan ta se le se soft sands property
5: wow awon ero ibare ni soro wa ohun na ni
1: 091 646 1500
5: 091 646 1500 0
1: e seun e ma wa ka sa yin ke ma di de ruko yin le kan si ati le ise te soju fun
4: le kan si ruko mi ni adekunle lati le se soft sands property
5: le kan si ruko mi ni Esther Falade lati le se soft sands property
1: e seun gbogbo eyin ololufe wa ni koni 32 fm 94.9 e ma gbo ikoni yi eyo e asi ni gbo idamu lori ara lori ebi ati lori gbogbo nkan to ndo wa ninu e ma gbagbe ojo kokan din logbon osu kejo amala ticket o si wa le 3000 naira e pe number yi 0806 218 5194 0806 218 5194 e ma bo ka jo jamala ka jo so diwu ke kinu wa odun olubi npe fatoye
5: lo komi ire o

0: Ọlọ́run
1: ogo ogo ati ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ati ogo ni fun oruko re omo yin na ni o ore yin ololufe yin oluwa ye mi si oba obirin ori afefe enikan ni e ma ni awon omo yin na ni awon omo yin kan gbo yin awon grandchildren ni enikan soso ti mo julo ti mo le fowo esoya to ye pe to ba nsoro ma fo leti mi segbe Nigeria aburo mi ni aburo mi Nigeria e wa mo se be pe mo ti so fun yin nkan eyo kan to se to ma ndun mi ko pe mi lansi ri tawon ya ma ba aburo mi ki ejo ki la aburo mi se kile pa Nigeria se e se wo le pe Nigeria se te fin fe jo Nigeria sun eh te fin rojo e kiri kari aye okiki o koni gba yele ko yeba okiki o mi ko mo okiki o koni pa yele ko mo ki gbogbo eyin ololufe mi especially eyin ololufe 32 fm 949 Laughter House na Premier Hill Mokola Ibadan mo ni e ka sun sa e ka sun ma e ka sun eyin ara ile e 36 kilo ati ifilo yi mo so ngba ti mo fe wole ni ola emi oluwa emi si mo fe dasele mo fe strike yeah ko se pe mi ni wa bi se o ma wa bi mo se ma ma wo yin be se ma wo mi re mi ni soro ti ma ti ni ogo ti ma ti se ton bo ma ma wo yin re kilo de ah ah mi ti dati keta malaton by this time of the day gbadun yin o e ri lewo o emi o like e o ti e ba fe ki ma poruko eyin ore mi leyo kokan mo moruko yin o ma ma pe yin seri ko ki se amala te fe wa je yen ni no ani awon nkokon wa ta tun fe se o tin gbe mi inu bi ka ti se ni awon yan ni a se o ki soro loju mi ni ki mai ti se bayi ki nje ka lo se awon tun kon wa ta fe pa se me pe stage show ni leyo kokan bayi le ma ri gbogbo wa leyo kokan awa tun wa ni nkokon ta fe ju sile ojo amalade gangan la fe sikini yen loju Benny, ojo amalade la fe sikini yen gangan loju enikan ni bawo ni mo ni kini this time around ni to fa mala awon servers tag bat e je kin tin ba po ra won 200 e joko ba ma wa gba mala fun yin ni ko ki se 3000 sha mala le jeri ni se wedu le jeri ni se gbegiri le jeri ni la kile fe je te ti jeri sugbon ana awon phones ko wa te start a fe ke card cruise pelu wa awon nkan ko wa ta fe a fe bo loju ni ibon bo ekuru ni e wa ra ticket lo mi ki ma ti ta ticket ton kilo de mo da sele lola o se gba be down be ba pe mi afi ticket yi ba tan o da e pe mi ma so account number te ma san si ma koruko yin seyin

0: plus ni yen emi o like e o mommy kile wiki ma binu ah o ti bo ma kin je bure e bo mommy eyin o ti ra ticket kile wi era oh I'm blushing that's my mommy e she ma god bless you and see me caro ah mo ni mi fe daruko mo ti mo ebi ko tun to kan mi mo mu meji bo lenu olorun yi ko kan mi o and see me ni wo kokon fe fi shi de un to ba mu ki mu meji lo se na na sister mi caro e fe n to ba wu yin e fun eni to ba wu yin mi o ni interest 6000 tin ba fi mu meji yen wa si enu olorun yin se ti mo ye te fi san o da na ko buru eyan ara ile omi nu nkan mi kokon de nkan mi lomi nu mo ti seto yi bi 2 years ago o tun wa ri oko mo fe se in another dimension mo wa tun fe repackage mo wa tun fe upgrade e egbo e je kin so bayi mo de fe ke soro le e je kin kokon ni abala to ba je iwo ni mo wa fe so pe mi lo sele si the main eto ma wa bo ma bo loju ibobo ekuru ni gbogbo ile me pe pop si mi mom si mi siku mama mi siku mami siku daddy wa pe mi daddy ni ye mi si mu ni yes dad on ferry mari awon de ti ri eni to wu awon pe iwo omo yen wu awon de ti go on agreement pe lady ta awon de fe fe na oko e na ti ku and god so kind o na ti settle ko nse pe boyo fe wa wa lawon lorun so awon ko ni ka awon so fun mi being the first child muni daddy muni could you please come again mo understand mo gbo nkan ten so dada ani lady ta awon fe fe at least mom say in ti kun se o ti podun marun muni beni awon de fe resettle down gbogbo yin oku sinle the only one to wa nle ki gbele se bi mo se nlo kiri temi ni kon da sun eyin omo e ma pa mi lojo aipe e sanu mi eyin ara ile e ma gbo ti mo ba je bi ke da o bi mo se ti to soke ti mo foju gba niyan e fe se what e fe ri mari n to ba fe mu yin te ma ri mari emi ni ma lo wa ya wa fun yin awon yo ba ni pe wa mi o da ki n je ki baba mi fe ni to wu ki mo ni emi ni ma lo mu yawo wa fun yin te ba de gba kin fun yin ni yawo e to be lati ri mari eyan ara ile egbo mo saseju mo be e ma bu teyan ba bu mi to ba gba waju 32 fm koja ma de kono bo leyin orun ni egbo kini mo se ti oda mo le mi mo fe fe yawo fun baba mi en to ba de wu mi ne en to ba wu mi ko si baba mi o le fe ni to wu en to wu mi ni baba mi gburo fe emi ti se oju opo sile o eyan ara ile e ba mi gbenu si mike 09062000949 tabi 08097000949 to ba de ye pe 07055949 lowo yin te ito wo yin ba tembe who is there hello somebody hello hello
1: elija ni bayo lo nsoro lati manu
0: e ma mo n gbo yin hello
1: hello
0: mo wa pelu yin sa
1: nkin baba re lo ye ko wo ma ko ye kula ni baba lowo
0: kilo kan yin en to ba wu mi ni ma fe fun baba mi o le fe ni to wu en to wu mi ni
1: to ba mu wa ti o ba wu mi nko
0: a wu dagbara ti patipa ko se ni wu baba mi
1: en to temi lorun ni je nfe mo je nfe pa mi nku obirin
0: daddy mi e sora yin o daddy mi e sora yin e je ka jo kora wa sita bi omojo mejo ngba na popsi e je ka jo kora wa sita eh ni right lati fe ni to wu yin se ti gbo
1: ma
0: la leyin lowo ma la leyin lowo mo ti re en to wu mi en to wu mi yen nu mi ka daddy mi e sora yin o e wo ju mi sile jare e ko lori ago fun mi hello a ma gbo yin ma ki lo tun mele e je n gbele ngba na hello
2: on fire mi
0: mo wa pelu yin ma e ka san ma yes ma
2: ko ti pe buruju ni ke baba ba yin fiyan wa ma ji se wa titi yen ni o ja
0: e se
2: e jo ma joko ni
0: a jo joko
2: e jo joko e ma la gidi
0: a bo ski do de na eyo ki
2: baba yin la ti ati niya o ti ba fe wa sile a ti ba o soro pe awon mo mi bayo a o la se bayen o suru le ye ko fi so
0: se tori pe mi ati yin jojo re ore mi sore
2: o ni be o toro ni mo ko
0: ma so toro fun mi mo le mi ni ma baba ba mi wa ya
2: o
0: ki lo de
2: ati di ba le le ni
0: mo si di mo si di e je ko lo na fun mi jare emi ni mo fe fe ya o fun baba mi se hello
1: ka se ko eto
0: e se jare daddy e gbo leju woye si yin nti mo fe se yin o da
1: ati ani so se je ri
0: Sit down there, man. Yes, mommy. Try it. Hello. Ejoba mi soro soke o. Oruko yin. E ku jo meta sa. To jo meta. Gbogbo awon ara para airport nko.
3: Wa gun me lala
0: se. E mo nte ma so o. If not, man, ki play ma gbadugbo yin koja mo. Oya.
3: No, awon mo mefa. So bi le ka je ni osomo kankan nu re be. Awon pa bomo yin na wa nu e ni. Oyo ma li lomo yin na ti o so pe ki mo ko yawo fun ra mi.
0: Emi niyan o.
3: Omo to wu mi ni, omo to iti mi ni.
0: Emi niyan o. Se ngbo. Emi no fo ko oro ran se si yen o. Emi niyan e je. Ese. Baba mi ni kin je ka won fe ni to wu mi. Awon ti re ni to wu mi. Mo ni ko si ni to jo. En ta gboran si mi lenu. To je pe ma ko aso mi wa lati le oko mi. Ta ba bi fo. O ni mo fe fun baba mi. E gbo. Koda. Hello.
4: Hello ma.
0: Mo wa pelu yin sister Kaso ma.
4: E ka lo. E kuro le ku je meta o.
0: Yes ma.
4: Pe ti mo wole lo.
0: Ah Oluwa seun. Oluwa seun.
4: E le fe ya fun baba yin o.
0: E jo. Kilo kan yin. Ma de le jade. Ta lo so be fun yin. Okay. Ore yin ni. No wonder. Baba mi o le fe ni to wu. Emi le mi ma fe yawo fun baba mi. Doesn't matter. Emi. Jumisle. Ah, last person. Katolo, she main program. Hello.
5: Ekason. Ekweto.
0: Awani.
5: Yani zoeti ni lato
0: yon. Mungbo yin.
5: Ni la ite atiseya wufun baba yon.
0: Ye Elizabeth, fun te sonye ma ba mi soromo.
5: Ni la ite.
0: Ki lo kon yin.
5: Ta wa ma la le dadi yin lowo.
0: She dadi yin ni. Is it your daddy? Gbogbo yin ni mo n bo aba e ku kale mo n pada bo e ma ti dide

0: radio mi 32 FM ti wa okay.
1: Oro legbo yen o aseju ponbele ni ka gbe si radio mi 32 FM 949 ewo mi laughter house premier himokola ibadan o ti wa se kini o ti wa okay. Eje kin fun eyan bi ayayaya tori akoko wa ko ba wa dore eje kin o ya eje kin se gbele so ke hello mo wa pelu yin yes ma
2: e ma je aseju
1: an tala e jo ma e duro na kini mo gbe kile ju tala laseju
2: eyin la laseju ba le kini wa yawo fun baba yin
1: e duro mo fe bere ro kan lowo yin kilo kan yin be
2: oko wa
1: tori kini
2: tori to ba je yo se wo mo wa lara
1: je ko se
2: e si kilo de awon mebi ni ti yi ọdọ́kù ọmọ ìwàyàwó ẹjẹ́ kí bàbá wà ní tó bá wù
1: ú jíjẹ́ kan wà ní tó wù wọ́n
2: ẹni tó wù wọ́n jẹ́ fẹ́
1: ìdá tẹ́ bá ti ra tíkẹ́ẹ̀tì abàlà máa jẹ́ kan wà ní tó wù wọ́n ìdájọ́ mi nìyẹn bàbá mi mo so like daddy ṣẹ́rí tí n bá mú ẹnìyẹn tó bá yẹ pé mi ni mo fún ọ níyàwó á gbọ́rọ̀ sí mi lẹ́nu n tí n bá ní kó ṣe láṣe òótọ́ hello. Sister mi e ba mi soro soke ma e ka san ma.
3: Yes ma, mo lebe se.
1: Adupe sister.
3: E wo anti mi e je ma du, e ma ko jaye ni.
1: Iye mi sister e lo nbu yen o. Se rawon mo si. E di rest case kankan. Iye mi sister.
3: Emi o bu ni won to ma fa gbogbo igbo ma fa gbo.
1: Ko fa. Kin ti e. Ngba ta akole sinu igbo.
3: Se mo ko to se mi.
1: Ki lo sele?
3: Se ba lo gbeyan to ye se.
1: Iye gan lo ma pe mi pelu aburo.
3: Eyin o le gbe pelu won le.
1: Okay.
3: O le ri yin ko ma soju aye ko ye pe ko ma fi gbo baba baba yin.
1: Ko to be. Ko to be. Ma fi camera si le.
3: Ko to be. And number 2.
1: Mm.
3: Ko tun fe so fun yin.
1: Mm.
3: Se ba ran the program te se bi the last week kan. Se so ni pa pe boya omo egbon mo aburo.
1: Yeah.
3: Mo fi pe ti mo ni oko sita mi so mi sa lo ra mi ra mi
1: o to ni
3: aro yi sita mi e pe number mi
1: okay
3: bo ye pe mi o wa ni oni ko hun ki mi ko hun gbohun wa ni o so mo ni bo wa le mi se o la ra iya so egbon mi kan wa pe mi mo wa sara yi fun e pe aburo yin ma ti pe mi o tori ko de pe yan yan yi ko pe yan yan na. Wọ́n sọ pé àbúrò yín ti pè mí o. Wọ́n á ní à mọ́ ní ẹ̀yìn náà ti máa múra lẹ̀ ó lè pè ẹ̀yìn. Ó ní kò sí kan tó fẹ́ pè òun sí. Ó ní torí pé nǹkan tó ń rìn kò sí ìfẹ́ sọ jáde. Ó dìgbà tó bá ti gé jẹ tàbí kó ta kó máa sọ jáde. Ó sì ń rìn lọ́wọ́ ni. Mo ní níbẹ̀ ti pè é ṣàlàyé fún yín.
1: Ẹ ṣe. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ tí n bá parí program. Ṣebí nọ́mbà mi wà lọ́wọ́ yín? Ẹ kọ́kọ́ tẹ́sì mi ná. Kẹ́lẹ́yìn lẹ sọ nǹkan báyìí fún mi, màá wá pè yín padà. Ẹ ṣe ó dàbọ̀. Ẹ jẹ́ kí n fún èèyàn kan àbí méjì láàyè ká tó lọ ṣe tó tè ní. Hello. Ẹ ti wọlé mà. Ok, ẹ jẹ́ kí n gbé mi. Hello.
4: Hello.
1: Mo wà pẹ̀lú yín sá àbí mà. Ẹ kà sàn.
4: Ẹ kà sàn.
1: Yes, sá àbí.
4: Mo ní ṣé kì í ṣe pé fẹ́ tí bọ̀ pẹ̀lú ẹni tẹ́ fẹ́ fẹ́ fún mi yẹ kẹ́ má fi já mi.
1: Ẹ kí wá ló kàn yín. Kí ni ti yín bẹ̀? Mo ti lẹ̀. Tó bá jẹ́ nǹkan ìfẹ́ gbọ́ nìyẹn. Tí Popsi mi bá náwó fún, a máa rẹ́ èmi náà sí. Kẹ́ẹ̀lì ṣe fámìlì ni wà lẹ̀ ṣe nígbà nígbà tí n bá ìnváìtì yín. Gbogbo èyí tẹ́ ní kí n má ṣe mí ní pé ìjọ wẹ́dìn. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣe. The last person kí n tó ṣètò tèmi. Hello.
5: Ẹ káàsán ma.
1: Ìyá Ọ̀yọ́ ẹ̀rí ilé wọ̀. Ẹ káàsán.
5: Ẹ̀rí ilé falagbàrọ̀ lọ́hùn kún ní fẹ̀mí yín mà.
1: Àtẹ̀yìn náà.
5: Ẹ má fẹ́yàwó fún bàbá.
1: Kílódé
5: kílódé. Ọlọ́run ní jẹ́ rogun
1: wàhálà. Ṣé fábí ṣe
5: Ọ̀yọ́?
1: Ewu ẹ̀
5: ní ìwú. Ẹ má fẹ́yàwó fún bàbá. Ọlọ́run ṣe rìn àjò yín
1: rere. Ẹrù obodo. Ẹ jẹ́ àbọ̀ wáyàwó fúnra rẹ̀. Kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀ léwu ẹ̀ dẹ̀ fẹ́ wúlẹ̀?
5: Àní àgbà yín mọ́ràn ní kọ́lọ́run jẹ
1: gbà. Ẹ fi mọ̀ràn yín pamọ́. Ẹ fi mọ̀ràn yín àgbà àwọn ọ̀rọ̀ ọ̀yọ́. Ọ̀rọ̀ ọ̀yọ́ advice èmi ọmọ ọba. Ẹyin ara ilé mo bẹ̀ yín ẹjọ́. Lẹ́yìn eléyẹ̀ ẹ jẹ́ kí n ṣètò ẹ jẹ́ kí n gbélé kẹwàá jẹ́ kí n ṣètò tì ní. Hello.
6: Can you imagine my phone any co? Wow. Body SB, body SB, my phone any co. I'm missing that job.
1: E yara le e ma je ka tan ra wa je seri omo obirin ti mama e ba ti ku to ba je owu mama e lo wa lara e a difficult a little bit ki babe to settle down apere meji wa lowo mi ko to di pe ti daddy yi wa coming ko to wa so fun mi Muni good examples apere meji o wa ni owo mi. Let me start like this. Awaye eku o si o sugbon gbogbo ti to n gbo mi ma bi asiya bo ti wu kori ati emi ti mo lanu ti mo n soro ateyin te n gbo mi a o ni jo kuku oniku iku ojiji will never be a portion in the name of Jesus. Untimely death okirere ni ko n se pin wa ko n se pin omo yin ko n se pin aya ko n se pin oko but awaye eku o si musolanu eru ko be mi orun apadi eru orun apadi lo nba mi o ya mo baba kan o ti pe yawo won ku emi ati won close gan ma n soro odun kini odun keji odun keta mo ni daddy e ma binu sir how old are you my mo in teach won ni 65 la won odun keta si mommy ti kure ki lo de ti e o remarry oni awon fe po hands awon bo awon ore ni ba soro gba yin mi se ti de bi rara mo wa ni the other side oni kini problem gan eru ati ko enu so birin ni o n ba yin ni aberu kini oni mo se oni last born awon eru e lo n ba won last born yin how old won so so ti marry won so n bo lo wa won so bi to wa to si shops oni da ko buru won ni to ba di next week o n bo wa gbe awon to daddy don ti retire awon lo si shop e ipo ni awon ma to ba lo bi se awon ajoku si shop won awon ma moju to awon omo yen awon la ma ajoku si di draw owo ha ilo le nsa mike e won be se le so ni yellow label lo ye mu 2000 wa ko gba wa needs ko gba daddy won ti ra yellow label mark e o ya awon ma gbo won ba rerin mo ni jo ololo n fe wa gbe yin oni saturday daddy to ba ti di ago ba ye pe mi abami le lodo yin lo so ati lo dodo lo ba pe mi to ba so pe omo je asha o dide lo mo yen o ya sa de bi pe lesa leni kan so fun pe bi ma me se ri na niyan o ya sa de bi pe sugbon ngba si mo joko to bere oro to size me up temi na wo laso kide le ori pe ti rin ba konrin kan te fun kan eh baba on shine mo ni fe ti e sile mo ni wo mi dada mo ni mi ki se family yin bo baba e nice gbogbo eyan oni ki daddy marry for God's sake kini e se won e mommy ko se pe daddy se e wo bon se look sweet e wo bon se look fine mo n gbe won lo osogbo lo wa mo n gbe won lo osogbo won ma mo ju shop ile ofe ma fun won ni yara eh oko mi a ma n lo a ma n bo ni won ni fine convenience room ma yi coupe yara yen ma dabi won ni gbogbo nkan to ye kan ni igba kan koko baba asasun ti daddy ta ba fe jade ti daddy ba feel like going out ma ni ki driver gbe won sere jade mo ni ninu ki won ni iyawo ta ma moju so won okunrin ni baba yi now atele to fe se ko sa gbo si mi lenu o fa ide asoro si mi ngba ti mo ba wa change e tan lo na mo pe emi na mo ro so e yara ile lo na mo pe emi na mo ro so aseni wa aseyin bo igba ti mo wa retire we be 2019 chemo mi pada ri daddy yin mo kon pada ri awon ta jo ma ri daddy yin MC daddy john la ma n pe won tori ton mama soro wani John the Baptist te ba ka ikan ba ti John so daddy john la ma n pe won MC ha o tun jo meta mo lojo kan pelu daddy john ma ti ku mu ni daddy john wo daddy john the Baptist mo pari wo mo ni ki lo pa won oni do ni baba yen fi pare irunu
6: ko se ni si oni ku o sugbon ka ni awon omo yen fi baba yen ele ile ti won gbe nbadun awon na ni won ni baba yen oni lati toro je lowo anybody sere nkan ti oye eyin eyan ni wipe ti eyan ba lo n fe ri mari boyo ko e ti ku boya yawo e ti ku abi boya pe single parents ni abi one way or the other ko si ohun ati oko e mo to ba lohun o ri mari ori ofe ni o a de ni ori ofe ijura wa lo bo to ba me po ohun ni ri mari ko gbagbe lebu ko tele jesu to relomi a lohun ni ri mari bo ko wa ri mari gan o better agbe dudu wole agbe pupa wole agbala kini kan wole to ba lohun ori mari to duro lori ese to tele jesu ori ofe ni bo telomi ba se po ohun fe mari seri kokoro kini apa jejura wa lo kokoro to wa e mepe ah kini te ba fe se ewa o keta te ba laju dada ke se ewa kokoro wa lare a kokoro yen dere onu eli e le gbe mo pehen apa kokoro kini jejura wa lo ani fe si kini jura wa lo elomi lati gba to ko esiku I surrender all ni ko nse o keta lelomi fe but ka jo ma soro beni loneliness ayayayaya o pa yon o yara pa yon juwe je HIV lo ki re ni ba soro ko pe mi ba oni night se she dada loji jo ti jan waro mi ma ti jan ki ne she you know ke jo shawada ke jo sere ke jo soro o ma je ke mi elu mi igu ko e para yin is a lie eh so to to ko ki se o keta yen gan oni demand elu mi bo awon oro te jo ma so daddy eku daddy eleesi mo wa kokon fi bere program mi emi ati won soro at length money sir l'opinion ti yin ki le fi o pe o sele si omo yin to lo n fe fe yawo fun yin won ni mo se won ni se mo ri omo yen won lo wu mama e lo wa lare ipe fun ki mama e to ku mama e o fe ri family kankan ma won mami o fe re eyan ma won emi lo mu egbon emi ma be pe gbogbo awon family ta won ma nsoju ta awon ma lo nyo fun won ni nkan ni won lo babirin mo ni sa won can you imagine to ba je pe mo fe fun any of my family ton ni dewo ese kese tin ba tin se transfer mo gbudo delete e ku lori phone mi yawo mi o gbudo ri won ni ki wa wo mo to fe fe yawo fa won yi o e ma je kin so yin sori afefe ko ma dabi pe mo nsu asiri emi wa bere eyo kan bere kan ni mo bere lowo daddy won ni kin fi seto kin je kawo yan sun cancel la won won ni ni okun aya yin sa showu yin ke settle down won ni hen won ni fine ile te ngbe yen sa lo ko ah won ni mo se won ni le meji la won ni won ni iyawo awon lo kokoko ko ile si awon mejeji jo ngbe awon omo won de mo nigba ti olorun ba won pari titi awon eru to wa ninu ile ti iyawo awon ko ti gbogbo awon jo ngbe won lo babirin mo ni sa won ni cup lo kereju awon o je ka awon o mu jade ile ti awon ta won wa ko lo ti olojo fi de ba nbe won ni gbogbo nkan to wa nbe la won ra won tori pe awon lomo to wa nlo eyinbo pe omo awon okunrin daddy e si pari ile nsin abi oluwa ti seun se like ile yen daddy ki le fe ki se sinu le yen fun yin won la won wa so fun daddy pe ko ikup le yen debi gbalẹ ton fin gbalẹ pe bi ta won gbe tele awon o fe mu nkankan won lo mo ya be lo awon pe ki wa le fe fi yen se awon fe ni ki mama yawo awon ko pe gbogbo family e wa ko ni kaluku wa mu nkan to wu on that is what happened awon de wa make sure wi pe won tun le yen se won de fi rent gbogbo documents ile yen awon handover fun firstborn property mama yin re o ibi si mo nko lo yi mama won na de so fun won won nigba si awon fe call awon ni ko ko loruko e not for anything ko kon ko loruko e ele ti awon wa ko awon ko loruko Mr. K ati Mrs. Ronke K lawon ko won ni so ibe won ni nton se ni pe ko fe ka won fe iyawo to wu awon sibe ipe ore kan very wayward lady olufeti sawa won de so fun o je sore mi ni se pe mi ni baba e ma je ki n se nkan ti mi fe se fun e o won lati gba yin ko wale awon mo gba won we pe abi abojare ni abojebi eyan ara le ti obirin ti o ti yawo eyan ba ku ti kan lara awon omo yen ba je owu owu to wa lara aya e lo ni ti baba yin a fi faye sile ko ni je ki baba yin se nkan kan e de ti e kono ko lorun daddy excuse me yeah e je ki daddy free now baba yin ni pe o keta ti e kon ni bone of contention awon ani ka won re ni ba soro awon ku ku si dagba won ti 70 awon se fe lo fun ka won se fe lo fun check up ka won re ni dagbere fun nkan to ma ni kin tun se leni re ka won re ni ran awon lesi daddy medications yin ko igba nko won le ni nta won pade yi pe awon mu I pe in fact awon kokko lo sinu adura ko lo nje ka won mo e je ko fe awon ni won ni atotile sori but Olorun sha ni ka won pade mi ta won si pade o dey very respectful a lady pe eni mo pe oni nkan kan ko ni gberaga o dey so pe daddy ah mo le nkan se pe ma ko wa patapata o but mama wa mama lo mo le lo 3 weeks tin ba pada kin tun pada one weekend mo le ma wa lataro ijo mi ma sun ijo mi mi oni sun ti tori mo kole eyin na kole ti kasha se ma se be na omo ba yari eyin ara ile eye ki senu ni dede sibi baba mo bi won mo ni shon interest won ni he won la won kon fe ki n fa won ni go ahead mo le mi kon ma fun yin go ahead un ti awon eyan ba da si lori program yen after the program ni role gbogbo un ti awon eyan ba so te ba gbo emi na emi pelu yin ma so wa pada pe yin a jo ko sori table a wa se palpitation -1+1 nkan to ba wa wu yin lati okan yin bibeli wi pe si o ba ti si idalebi ni okan e oni simi ologo ni n to ba ti wa wu yin ninu okan yin excuse me sir aluta continua victoria sata e karigo oya kini ki baba se taluwa loju de lo n pelu hello
7: hello
6: e si wole ba mi soro soke kini ki baba se
7: oriko ni mo mi be gba ti asa wale
6: mo gbo
7: eri omo re ta
6: Hello.
8: Hello, my.
6: It's all that I be.
8: Okay.
6: Ah. Eshima. Hello. Esoro soke e si wole. Ami. Ami o.
9: Oluwa Segun Afolabi latomi adio alagbede.
6: Ese.
9: Mhm. Aiteyin kala adobo. O soro ti ba to so pa odo mo owo omo ohun lo.
6: O soro be ni.
9: E so mo nikan ni ma ba ya re jowu. Iyawo omo na ma ba ya re jowu, a ma ba ya ko jowu.
6: Eh.
9: Omo ofe na ma ba ya re jowu.
6: Eh.
9: Beni
6: o soro o dodi kini te wa daruko yen ti e wa o wa di toro fun kale bayi o wa di toro fun kale ko wa ko wa da bi pe ko fe ni age limit ah gbogbo eyin okunrin anu olorun ala agu ara yin koja gbogbo dura fun yin lowo lowo bayi inu emi mimo ba mi la agu awon ara okunrin koja gbogbo ogun seto seto baba o ya gbesel jesus oluwa wa ami loruko jesus hello
10: e ka so ma
6: yes sir
10: olo la wo okunrin mi o
6: eh won bere o bere excuse me eru obodo now you don't share
10: it eri to do kajo to lu kan
6: akika
10: e wo lori te mu wa ma
6: beni sir
10: ki babo ma je n loja re
6: pe kon carry go
10: babo ma lam tamba lo
6: okay now
10: apun jare ati temi ki babo ma je bo
6: hallelujah
10: Eshi.
6: Bo yin ara le mu ko fe bere ni. Ki lo le mu ki lady yen ko jowu to level yen. I just want to know. Hello. Eh, ore bete. Hello.
11: Hello ma.
6: Mo wa pelu yin ma.
11: ejo ki baba e kari go
6: ipe ko se wu legberun enko
11: o se wu
6: okay
11: un to ba wu baba ni ko se
6: okay
11: koma se ya wo fun baba
6: okay eje kan zuwa so nkan kan fun yin o se me pe nkan ti mo lo sele si baba e se me pe o nsele so obirin si oko ba ku ta omo yen ma so fun mama won pe mama won ogbudo ri mari abe riri e gbo ri orisi hello eh ya o na re bete ah ipe lo nja pe ki se mi na hello
12: hello
6: mo wa pelu yin ma
12: e se
6: ma
12: opolo yin o le joba
6: ami ateyin na
12: oruko mi ni Florence Latajia
6: e se
12: ti baba go
6: ki baba
12: lo fe yawo
6: e se ma nkan ti mo fe gbo niyan a ni kilo de to ni omo yen fi jowu to ye boya ta ba re n to mo nkan to de yen na mo tun fe gbo bayi hello e soro soke ma e soro soke mi ogbo dada okay e se oni ide odi eni keni o pe nkan to ba wu baba oni ki baba se sugbon eyan ara ile se ka so wi pe omo yi ni fe baba e to yen ni abi ki lo sele ah e ma se binu ejo mo ni ipolowo oja yo kan e ku kale mo npada bo ejo e ma binu si mi oya
13: aseju ni ka gbe si radio mi 32 fm ti wa oke
14: Yeah, Daddy Kola, e sare wa e ma bo kia. E wo nko, get station no shoot okoja. O lo tun ti jabo yi, ataje aseran lo ma wonu lesin.
13: Ah, awon jori mo rin sha, won sa fe ta me pada suko. Nibo ni ma ti wa re nti o ba mi sere to dara to se la lopo bayi.
14: Eh, kile so lenu yi, se ka ti sere laso ni. Ani lo awon irin to poju owo to le pese abo to daju fun wa. Oga, tekun ati ma fowo sofo lori awon irin ti o la lopo e. To ba je ti eto abo ile ati ka se le loso. Mtech Steel and Fabrication Works. Awa oko finish ise lasan o awon irin to dara to lalope n la se ni le se wa so do ro steel gates and fences solid steel doors and windows unbreakable burglar proofs modern stainless steel railings and staircases roof and truss structures ati general steel fabrication ogun tarigi ni Mtech Steel and Fabrication Works ile ise wa wa ni Temidire Market beside Nepa office eleyele Ibadan e pe wa sori 08023381789 Mtech Steel

0: 32 FM, 94.9.
1: I come up with a lot of Georgia in Arale. 32 FM 94.9 Konya Adarin Ipo Sonu. Ege lo n be lori afefe iroyin idara yale de Yoruba. Ton ta tupale ta ma n ko sinu re. O da go mefa ka to fi gigun. Lowo oro le ti oni. Amoro bo lori awon oro ton je jade nipa nkan to sele ni Ibuba iko ti egbe bolu Argentina ko to di wi pe ah won lo gba asikara pelu Spain. Oni ruru series na lo tin je jade lati akoko ohun. Well, yo de se pelu ta ba gbo. Yo wu ti enikeni iba fi gbo kan gbo pe ni 32 FM ke se odo vendor la wa ti ma ra paper tan ka research ni. So if it doesn't go well with you, it doesn't mean it's not true. So nta ba ti ri ni waji la wo so fun yin ah lo ra paper la lo gba paper la be gi ma ra ka fun yin lori radio oro mi o lopin. So na bo gbo
2: atogun
1: lori ofe si iforowero ti Ascaloni se leyin ti wa pari ase kagba yen agba to ti wo si bi to fe wo si tinu yin ti do pe Spain na lo gba bi e kan so pe kolon just pe o gba se gbo iforowero re
3: mi gbo iforowero re sugba mo gbo ta won yoku awon other player
1: to soro ni pa okay tori theory to njade ikan ni toni toni na ko sibe yen mo fe ka jo lu papo ko le ye awon ara le an to ba tun mo ju wa lo eni olohun mo mo pe opolo yin o kun gan ni sport yes be ba le enlighten wa mo so Scaloni ni bo te je pe opo awon kankan sele ki fese won se to waye but ko mention exactly what to sele gangan lara awon aye so ta ngbo ti yo ko se ta wa o le fi die mule from reliable sources won ni pe o ke fi pe match ati so bi ti o wo si kan to gba omi ti mo to gbo from reliable sources ti e se pe won to ko ni le bo mo pariwo ti mo tun gbo from reliable sources won ni FBI fe gbe FA president Argentina njo yen won wa ni America won wa ni Argentina gbogbo awon ke mo wo pe bo lo si wa sopo to je mo pe ki Argentina ma so pe si awon wuwo abi won ko ni ti won ni nkan temi se da ile le ni pe boya eyin yan ti mo kankan to le faru ipade to wa ti fi sori kon be yen won fe gbe FA president so no ba won gba bolu ni
3: to ba je wi pe o se dede wi pe won ba royi pe FBI fa won to ba je pe won gbo wa nle ti won mo iru awon ti FBI nse
1: DSS aye nu
3: won le gbe si iru awon bi awon amoni madodo ti won bi ya bi iru awon bi EFCC atawon DSS awon to ri si pe bo ba ti lo nkan ti o ye ko lo lona eto boya
1: anything awon en tori bo
3: abi nkan kan ke se pe dada ko ja America ni gan na ti nse ko si ibi ti won ti to ba ti se to ba dijo mo pe o se to ko re ti wa nwi
1: won na gan
3: abi ko ku to ba je ku o si bi to le wa
1: oku ka wulo
3: o si bi to le wa o le pe ni won o ri gbe won o de ni si omu ke ameni kan o jo ni iwo gangan na ma mu boya iru awon yen lo to to ba je pe ko nse kan nse ko nse FA president ni o san wo won ke se pe FA president o san wa Argentina so ki wa lo fe mu won n temi gan ni nbe ni pe lojo ti wo ko bi ti bere mo fa so pe mi ti wo match meji to dabi game Argentina yen Argentina wa ni on target eyo kan ti opon bi tan ti op asin ke gba ballu
1: eyo kan kile insinuate bayi
3: so nkan temi so ni pe imo nkan to le sele o le je pe ati to ba ye pe iroyin to ba ye pe iwadi ba fi die mule lo to wi pe ati ri bi ti ayo fe wo si a je gbodo Argentina lo fe wo si Shakespeare le ni kankan to woju Messi lo ni Shakespeare le yen kankan to woju Messi lo ta fi so pe boya n fe je ki
1: baba gbon Tọwọ. Torí àkókò wa. Wa light alive. Mo tún pe Ọlọ́run mo fi búra lẹ́ẹ̀kan si. Àwọn àṣírí kan bẹ tó jẹ́ pé tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀nu rẹ̀ ṣe wú kó jò tó lókè pẹ̀. Ni ó gbẹ̀mí kú ni.
3: Yes. Tó bá dẹ̀ ti wá sọ, ò ní lè defend ẹ̀ mọ́. Tó ní sọ mí mọ́.
1: Ó gbé àwọn àṣírí kan mi tí yóò fi kú ni.
3: Iná lèmi náà sọ pé àwọn àṣírí yẹn ṣẹ́ tó bá ti sọ o ni le defend e mo toro ni si nbe mo
1: we so
3: ro ni na ni aleyo kan na ni se o ni so kankan mo wo ni le pio pe agbo pe so bayi bi bayi lana iwo ko lo so be lola
1: n fun e lo tun je pe mo paro mo ran mi ni
3: eh o ni to ti so na ninu ko mo ninu ko mo gbaye mo ko mo ni e
1: ko o yo ti gbaye fun e lo so pe mo paro mo ran mi mo fe ko ba won ni
3: eh so nkan ti emi ri to share because e ba wo game yen ko jo iru fi Argentina ta n ba Argentina ba n topon
1: e je won ba ti won lo e yo ti lo kara le to ai ba mo ara le mo ju wa lo la se tu sile ka le so fun wa ko ba da pa nbobo won won gba nkankan to se ta lo so mo yahoo presenter ja do mo mo ati fun you dance iya gbogbo wa Olorun jari ah won dan bi omo geti kiri eko e ti fi tire kiri eko ri ah eyin raye wa o eyin raye wa awa kiri la
2: bo mo gbe bafo ri
1: e gbe bafo e je bi n ko je pe leyin bo wa e tanu bo kini jere ka ku me ka bo si bo mi ah e pe ti fatino o gba yo koja iwure ko to di World Cup to nbo o da pe won ti seal oro 64 countries ina
2: o da bi
1: ti 48 la won yen japoro ori ede wo lo ma host to 2030 okay spain morocco ireti si wa fun wa time mo si sun mara won ah ni loru
4: argentina ugu ati paraguay no si ma host country
2: me
4: fa
2: match
4: cup around ta lo je 64 ko ni je match kan
1: okay e ja ma babo now awon ti o ni opolo lori won pe awon apiyesi kan pe fun ife ye agbaye ti o da lubarika ti e seru ti ifatino to organizing won daruko awon kan merin kan boye yo kuro nbe boye fikun ni won ni eni a mu mi labo o kuku wa ni spain na eyan gbadọ gba bọnu orun maduguri to ko gba bọnu orun maduguri ko wa fo mi lo ko so pe no o ma re mi tin ba mu o kokọ gba na ninu ko fori abi ko fi nurun gbọn o ma nsele be sugbon ni america je je kin kale na boya any defense fun o mi mi mu yen won ni kan yo ko nbe na ti ba se pe ile ba gbona elekeji ngba ta ba pari half time like wo basketball si de ka bend aye wa to suit america ni a ti gba pa won lọlọrun wa loke ipe sugbon gbogbo to tin da to tin du to tin dan de ka se the american way ni won ni kan yo kuro eleketa a soro pe ko yo 48 o tutu soro 64 o ti gunju wa ri nkan mi se eh eto pari e ni microchip ta la on fi sinu bo yen mo kukuri kini an technology aye ko sinu bo le ledo ta ma ngba at the end of the day pelu gbogbo microchip yen game Portugal ti Croatia e wo go with cancel kini effect kini ke kukumu ko nbe bi VAR England pe ba fe fi kun abe fe yo kuro
2: pelu won te kale yi lo to ta e ba bi kan ba se ni advantage na lo ma ni disadvantages but ti ta la oko te oko so o na ni pe eleyi ti won mo mi e o e agba bolu gangan fun are so yin Kylian Mbappe o so pe ta ba so npa awon won mo mi ni 20 something minutes yen ipe that time ti fese won se ba nlo lowo to de pe yes if you already ko o iru awon gan bayi o ma favor team kan ju team keji lo e to ba de pe won favor lowo o ni e boya yen to lule lo to pe ke won need kini e lati lo reset pe ke ki la tun le se iyen lo advantage fun boya to ye pe o gangan re awon yen lo no wa lowo oke ko ni advantage fun won I to wa je pe ball ala fisi gba wa ni four halves e gba oko temi ori re leleyin emi o ni de iru eleyi bayi iru kan ba emi o ni kan kan swe ni to ba ti e number ni next edition o abi to ba ye pe ibi ton ba fe lo pe lo to re lo gbona elekeji wa leleyi pe ni half time pe iyen ife itan time ti won fi si yen o ti poju o ti poju to pe awon lolufe won duro ba awon fe wo ball ti e to eta lase kagban to je 30 minutes o ti poju ta ba kan paro tan ra wa je loku pe kini won so na ju po ke o e won mi won reset lo ngba ti e pe won fe gba ball fun ire awakati meta pelu pe nkan to tu wa je po ke won lo technology lo to e an so pe technology pe afi advance ni no bo se wa ngba to ba ya awon kokan ma pada take over te pe ise owo oni kaluku gan ti o ba mura ise owo te ai gbogbo awon yo gba se lowo elomi o je pe gbogbo around technology ton fi sile pe okay ko ba fi le advance boya yellow card ni o boya red card ni sugbon sibe na re error si tun waye ba wa de yen so pe lo to ball ala ball yi e to ba ti kan bibi o mu sugbon ta lo mu gangan se beyan lo mu eyan ni now abi ngba ti gangan to ti gan ba sele ko boya gogo kan wole se bo yan na lo wo pa abi e to wa ni di to nye kini iwo gan leleyi human error ni ki se ko boya won fi technology kan sile tan ba fi technology eyan kan na lo ma interpret e o ma interpret jade ni in to de pe yes human error yi o na lo sise lo ba je pa any touch te ba se gba touch pe kini kan bi awon to se o se o easy fa awon to je pe match analyst pa how many touch lele o kini kan o lele iru awon kan ba lo isbo human error ko si bi o se ni waye ngba technology pe oke won mu kan ba a se ba three kan na te pe red card ni tin ti o se ball ala fi se gba gan ti o se ball te pe won akolu awon gan te pe yen o yi to ye kan mu red card won mu red card ki ba la an ba ka ka ma bo si to je 64 won ni fi awon agba ball
1: Eshu.
2: Oh, ni fi awon gba
1: bola to. Won ni, o wa la nwa. Eshu, a team can be doing well after the hydration break. The other team we just speak.
2: Seriously.
1: Yahoo presenter.
5: Atokun.
1: Se eh yo kuro na merin ni abi e fe fikun.
5: Eh mi ma yo alawokan yen ti hydration break yen mi o ri pe mi ko ni sesu o. To ba fe ti e mo mi agba mi won lo je pe bi ati agba bo blo kan ba fara pa won le saye fi anfani yen. koko sa e fi se omi to ma ma mu bo koko won ma duro seju meji meta yen emi pe bi koko ta ko fi waste time ni another fin delay bo so e lekeji yen ti won so wi pe e ti chip bo yen mi si pe ko si nkan to buru pe ko fi chip yen sile anti
1: e te ba fe okay so ro yin tan
5: anti eleyi to so ko fe fe loju 64 yen 48 yi gan o ti poju ko da pada si normal format tan gba tele ka mo pe o ye pe

0: pe awon fe ki awon player abi awon country ki won tun gba bo dada so da pe awon ma le furu awon bi ti won wa ri awon kura sawon yen o ma le lanfani si kini yuse mi gbe di to
1: yen se world cup mo ki la ma wo so ma wo kura ka o ti mo nwo
0: emi pe bo kan ton se yin benefit owo won like owo to fe pa no lo se se kan ton se so mi pe meji yen no ma se pe ko yo kuro nbe
1: e se baba ogbon won ni fe ka para si ati be mo omi awon state to je pe stadium gan tun ni esi gan e tun duro mu mi nbe ti ma yen ye baba gbo tori akoko wa ka ba wo bayi ko nisin awon kan tebas ijafe tebas o ti tako ifatiro bayi eyan ba so pe ti e ba wo ti eyan ba so pe ti tebas ba wo ni world football bi gba ti eyan so pe ko si nkan ti okunrin moroko yi Lexi Fuja pe ko si ti o se Fusi Legja pe ko si ti o se ni African football tebas si se nuku e mo ye awon referee to ti wulo fun won pelu influence e mo tan ba yaya UEFA fa lori oro Super League o so fun ma yi si pe ko lo ko wo fi po sile awon forces to wa ni global football tebas is one Seferini lohun o le ba jopo ni final world cup tori pe ke se ru football ta won mo lo organizing if anybody's behalf loru ko mutiu lamidi mo ko infatino ati ru style to fin che gbo nkan to se ninu football wa yi ti europe wa ko Seferini to pon o se she ale drop influence UEFA ninu world football ati e gba pe lapa bi won e bere ibo gan an kan tin gbe letter jade won fi atele ati leyin atawon mo won fi bura pe ti Infantino la won o se ta ba so pe go against Infantino si ti UEFA gba awon todo yin ni bi ba nko
2: soro loro ti wa
1: se 51 country ko lo wa no Africa ni
2: 51 country
1: ba la so pe won a pe 50 ta pe 45 ti 45 ba di ba Infantino melo loku ni Europe
2: o sise na se ri nkan ti mo kan ro nbe ni wi pe se ri iru odo wa Africa ba ni si o ye kan ti mo awa o se gbo bia kadara wa wa lowo wa I support la ma nse igbo boya sugbon nkan ta de so ni si
1: igbo ti ya
2: I support ni ko si gangan ta fe ko ni gangan ta ba baba lati e ka fa ni si won gbe sun de gan gbe jade o demo ni e nju je ta won no fe bile ti e gan le fe bi so
1: wo bere wo jori lo
2: wa pe gbogbo wo te fi gbisu se alagbe lo ko se fun yin o te fi lo ko laji vidi bo lo se je ye mo bo ke wa so ro yin Switzerland se ni gan ti mi go ri nbe
1: 54 recognized countries lati Africa and be FIFA
2: che ti ri beyen
1: 54 adibo fun yan okay e gbo to ba ko 54 ta Africa ka ti so pe
2: and then need be 200
1: Clever, can you hear your cuckoo? Castle by your South Africa, come here, Kufi Tiri, come on, Republic Bolaco, from opponents in Nikaka. Tamatua go country meet here, BTF, Power Kubi Africa. Timon Logbola or Saudi Champion support you, remember, Ibo Chipe?
2: No, most of the book went out, so anything. I just already be 200. I don't want to be 50 plus in Nibigan. Shall I really, if we let Europe dance wrong by gun, why should you be? Why do you start America and not have Nikoka Valley?
1: You have a colony price.
2: Sharing the token one bed, you share by Vantino Yi. Baba elemi okokore so mo je nkan to ya mi lenu wi pe yo tu se mi si tori pe opolopo awon ride de na ti te ti opo awon support e pe awon jo wa fun mi to ba du be lo sumo nkan ti mo kan roye nibe ni pe seri awon baba javia tebasi o je nkan to dun mi pe asiko tawon na soro o ti abi ko di be yiwo yes te gbo di be yiwo ni because ayin gege wa je gege o lo fun kini nkan ti pe ti pe ko to di gbori be se bi mo jo gbe Infantino wa na ni
1: Clever, iyan mo npin agbara ni. Di bi mo e ma fi bi mi.
2: E mo gbo. Se mo jo gbe Infantino wa ni ngba yen. O jo gbe wa ni.
1: Babe Kenjo ni, to ni South America. Njo to ti bere pe to ga awon je wo na je. Egburo e mo.
2: O ti yo saja re
1: le to. Awon se be.
2: O ti lo so ibuje ran, o ti pada si ibuje ran, o ti so ibuje ran. Se ri nkan temi gan roye nibe ni pe se ri baba Infantino yi. Imoro ka mo soro buruku latego ni. Baba yi o nso mo luabi. Ko so mo lu abi kankan ara
1: 32 FM ni
2: ko je ke ti e se yan gidi because to ba je wi pe eyan gidi ba ni at least e wo gbogbo orufe eru awon kan so introduce o ba so wi pe eyan 64
1: eyan ta di o wo
2: 60 as in 64 country se bo ye to ba de mo kan fe se be yen kan ko je kan se ni bi abi bi qualifier europa mo ke koko play first match lo knock out
1: can the matrix say koko wa
2: eyo ki knock out koko gbogbo eyan ko ja danu
1: so
2: awon eyan bi ta ju oko ja tan ka ju ba de oko ja danu so awon gbogbo ki o ta ju won ye wa pa won yoku ji si many because kilo verse yin de be
1: 64
2: kilo verse yin de be we o la wa wo tan abi won

0: kan awon ti ronje ta fi taku super league se bi kan awon ronje ta taku super league
1: kaluku ti se lo tin je
0: e na mo so se bi nkan kan lo so awon na de be to ba ti ya ni ti wa la ye ba ti poju to ba ti fun pata ni fuku fu yo di bo kaluku mo ye di ara han o wa la de le ti be yen ko lo de so nti mo ri ni abi be yen
1: e se won e pe fun asa a dupe lowo yin eh liliput and ferrari
0: atokun
1: the one ton world cup to tournament yes mo fe ka wale sori le de nigeria inu ko ewe lo shooting stars mo ti fe ka duro clever man so pe eh ta ba nse kudus ta ba nse yo ba ye fe ni bi ka ma se kudus fe ni re na on the 18 ni atijade kan jade lati odo shooting stars wi pe ayodele ismail wi pe o lo lai dagbere o lo lai dagbere won de ko sinu wo yen wi pe awon gbo pe agent egypt kan lo facilitate lilo omokunrin won de la won a copy fa orede egypt lati risi such an agent ibi ti mo nlo jina baba yen ti wa pada de sin with apologies wi pe ki shooting stars at our fans ma binu o ye ko nti communicate wi pe mo lo ra nkan abi mo lo jeun abi mami mi bi mo lo so lo yojo mo e ma binu pe kini mi ori ninu letter yen
2: in ton gbianju ati so ni wi pe ki iko shooting
1: e ma binu pe mo sa lo
2: awon ololufe iko shooting ma binu wi pe ohun lo lai dagbere ni nkan ton gbianju ati so wi
1: pe second contract ni
2: ohun de ti to aforijin lowo awon iko now ibi ti kini wa ni wi pe ko ye ki kini ijo yin loju cause ko joy mi gele bi enikan loju ko de ye ko jo shooting loju igbese ti ko shooting gbigan ni igbese ti mo de le so ni so wi pe iko to mo nkan ti won se ni tori ni bi abiodun meji seyin abo bi odun meji seyin lomokunrin to wo ya de won lodun meji pelu iko shooting in fact this last year ni isodun meji seyin o sign 2 years contract pelu iko shooting stars I de on de wa ninu nkan to towo bo wi pe on ni 2 years contract pelu iko shooting sugbon leyin ti sa yi tan o ni oro ajo so pelu iko kan lati orile de egypt o de ti lo iko yen o ni bon basoro because iko yen ti gba wi pe ba won se ma wa mu awon player lati nu league orile de nigeria pelu wi pe ki sa ba ti tan o kan le lo bo se hun ohun ni rufe nkan to wa nbe lomokunrin yen se gba bayen to se lo ko to di wi pe iko shooting fi oro yen le to de pe won pada but now ibi ti kini wa to je ogun gangan to wa nbe ni wi pe akoko na iko yi mi o ti ri mu lati bi kankan to ni kimi wi pe iko yi se tan lati wa san o fi iko shooting lati wa gbe omo yi
1: mo gba ko tin train
2: O ti pada si training. Emi gẹ́gẹ́ bi ẹnikan náà ni to ba ri fọ́nrán tán fi síta picture yẹn, ẹ máa mọ̀ pé inú ẹ̀ ò dùn. Pẹ̀lú picture yẹn pẹ̀lú tèmi ń wò.
1: Bóyá fọ́tò ìjọ náà lò.
2: Picture tuntun ni picture new training picture ọ̀pọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ dé ni inú ẹ̀ ò dùn. Now shooting ni mo bá wò ó sìn wípé ṣó máa sign contract tuntun ni àbí wọ́n máa tètè jẹ́ kọ́ lọ because 1 year contract orúkú.
1: Ẹ kó sí out the contract.
2: Who's gain? Who's loss?
1: O depend.
2: No, o depend. Lost in shooting ni ko ba je ko ma
1: se on eyan le first player ti o ni interest
2: ibi ti issue wa gangan niyan awon player ninu league orilede nigeria need lati ni agent gidi ibi ti wahala wa niyan awon team ti gbon si iru igbese ti ko shooting gbe si lati ni contract to wa valid o wa la nkan to fa tan ti ri agba ball mi pada because ai mo ye gba ni kiri ti sele ati gba temi ti gege mo ti ma ngbo lati mo ti ma ngbo lori radio wi pe player kankan lo won kan ri mo ko de ni pada wa but to ipele ni contract to wa value to je pe o valid na se le ri nkan send to ile de egypt but now ibi ti wahala wa gangan ni wi pe o possible because pelu en to ba ye pe o ni agent to je pe o ni agent gidi ko ni lo ba yen gba to mo ko ni contract so pupo na player ninu league yo ni contract won need lati wa awon agent mo mi pe won ni agent won need lati wa awon agent fun awon players wa lati le je ka won fun awon mo nkan to je professional footballer ni won kan ki se pe won kan je player lasan iti clever de man so lopo gba tele ni do fa ta won player nu league orile de nigeria se ki versa in contract ni yi e do fa gaga ta won player nu league orile de nigeria ta se fi ka je ki versa in contract ni bo fun emi gere bi enikan igbese gidi latodo shooting but still ki won ba mo kun yen wa team sa yi tori ko ni sign contract mi ki sa yi ba de tan de lolofe ki ni ba won se wa game
1: ora eh ade tan to bo eh ya gbogbo awon iyawo ismail ayodele nu bi ma se ju ni ke ma mo fun mi e dakun kini e ro pe o da bobo ipada sin shooting
3: eyo ma ni team ju team lo ololufe jo ololufe lo tension in ta ololufe kaakiri agbaye in to nri kaakiri ohun lo fa
1: to fi pada
3: be ni to fi pada tori tension from the management lati gba ti management e ti kokko gbe jade bayi cause o ma je igba koko la igba temi ti gbonju wo ballu inu iko shooting stars tan ma gberu kan jade to ma wa lori page won to boya ro pe bo se nsele tele tele niyan
1: to ti ge yo ni baje
3: bo ro boya bo se nsele tele tele niyan sugbon gba tun ori bayi ti bo even mo ko pe ye first time ti ma iru kan bayi lori page shooting tele tele ati mo ri ka ki sugbon igba koko ta ri iru kan bayi po ke o agba bolu lo ti management de post e pe looto agba bolu iko
1: nu tori pe only existing contracts nigbati ayobami junior ti o lo ngba yen kalo pillars lo ni ohun lo lo ati be o di Kwara State o lo pafo mo fe der complete kan le je pe bo se lo shooting stars o ye mi ibi ti o ti o ti wu mi wo mo gba na ni fata igbada mo si defensive midfielder yen asset shooting bo se lo ye ni kankan ko de send to my account se lo ti o bo yen
3: ko sa account
0: awon bo adi ngo
3: abi won po dara to ye pe ngba yen won lo ifo awon mi gan wa bayi pe to ye pe ngba ti o ki se management lo abi a kan sadede ri agba ball kan a ti e ni mo bi to ti wa a kan pe ta tun lele tan tun gbede bayi sugbon nkan ti yapo in ti mo re pe yes boya lori X ni o boya lori Facebook everybody lowo against lot awon kan fe awon kan fe ma won fe ma agree pelu e sugbon gba to pe yes won ri pe nkan ju nkan lo ki de ki se pe boya nkan ju nkan ofin ni ofin to wa oni 2 years contract e yo o de ti lo e yo koko e yo kan ti ko kan ba fe gbe o yo wa ba iko e gangan yo wa ba soro to ba ye pe yes o fe sit contract e pe o fe lo contract e tan yes is the loss for the club sugbon at least igbon ti e fo afi egbe o wo kan o ti ati egboro jade sinu iko shooting stars sugbon pe nkan to fi pada ya lo ebi mi se wa lo to gbe o gbe nkan jade pe ka won olufe ma binu ti e ba se gbogbo tension mi nkan ko ni gbe ni ti jade boya to epo de tu gbe nkan ti e du ti yapo to pe abun ba bi gbogbo ta ati nkan ta ri ati nkan ta ngbo igba won management won gbianju fa gba bolu won gbianju gbogbo nkan to ya kan se ni won se iwa gba bolu ko wa kuro yo in kan ti mo de po de pe n to epo wi pe yes ohun sare sana ngba kan o wa di pe kini agba bolu to ba sana dele na na ma post ye
1: ah ti mi mo ya clever le ti o ma usa kan to ma play left to right flank la pa left to ma be agusa ni ti ma ngwo won la teyin bo bo yen na se mi na ki o ko bo se disappear o ye ni kankan eh ise ta won eni re se la wa so en ba fe sise bi na ko ran ti pa won kan o ma account leyin te ba lo tan en ko tan ni e ja dojo la pa da de 32 FM 94.9 ku kale
4: Junika gbe radio mi 32 FM ti wa okay.

0: 32 FM, 94.9.
1: ara ni aki ibe kaabo latojo oja agun o fi be to nkan mo si wu mi ka tun pe kelu nkan kan si asugbon ni shoki bi e ba se gba na la mu eh amala first o ti de o 29th of august ayajo ojo ta bu kele la fun atu ati dudu ta san mo la pekan pelu oyo gbegiri ninu recreation club to wa ni sabonbe alegbe ile kan salami ade masigba pelu alujo to ki eyin te ba wo te man participate nu competitions en to le jamala gbigbona ti ku la nbe lenu won eyin te le fi microwave enu ti yin pa oru ti nbe nu oka aye wa fun DJ yen te ba ti sanwo ticket e ti qualify lati participate won ma gba form ni o ko ma di wallu call then awon to ba je pe won ma amala ro to ma fele dada to ba ma amala duduro to wa ro lori ina to je pe o mo ro o fele e to ba ti ro to fele ju tawon iya wa to mo je se ba so pe no oka re onle congrats e ti jide ti je lonu sugbon eyin to je pe iru ofun clever na leni ni di eran ko lati je pon mo ko lati je pon mo o kan wa le ma lo bi 16 njo mo kan eyan to fi eran alode ko mo ni o si fi eran ngba ti o be tan eru ku lopo ta je na bo pa to be tan o si fi eran kan je amala mejo yes ni mo na tan la bebe ah olodun da we yo ki ro yin wa ba yan so mo lo ko ti e ba 3000 naira ni ticket wa 3000 naira ni ticket e le reach out si any of awon osise wa ni le ise yi any of awon osise wa ni le ise yi 3000 naira lowo ticket e te ba ni number crystal lowo na you can buy from me ma register uruko number mi o na ni account test si e send receipt si mi ma register yin ojo inawo e dakun kade lojo ojo ni ko ma di pin gba ta ba se kan mi owo yo christian ticket mi wa tori olorun iyen se pataki gidigan eh ka ma lori ofe lati ki baba wa baba ni enu mi o gba lati pe won loga baba ni baba are jubri arowolo pe won ko aye ori kadun many happy return sir loruko gboko ige lapapo la ki baba wa o igba odun ojo kan mi yagun o a ri pe lagbara olohun gba lase orun o ti ri be jesu oluwa wa amen na awon ti pe bayi o de wu mi ah to ba we to lo ba je ka ranti lola ya ki mu ko yi hello
2: hello
1: e ka san e kuro le ka le o yes sir yes sir
2: na e o do mi le le ni
1: sir
2: omi to ba mu won
1: won ma re lasi
2: won le yan re lasi
1: okay sir
2: won ba onile won ba onile le ni to le ju won lo bebe kan ni
1: e se sir
2: ko se nkan to dis party won
1: okay yes sir
2: professor ni e se
1: 32 FM 94.9 ikoni adani posonu ni laughter house ko okay tete premier makola ni badan nibe lati gbo safefe iroyin idaye le yoruba ni sole christa yawo to bebe na gbogbo nkan lo gbogbon this knife

0: eku leje dada le wa salaafia ni mo ba yin lori eto ye eku ro le o ni baba yesu fu omo lomo a iba yesu re baba honorable to tu ti teko leti lo sori le de canada
1: ko ma da ni o pe ti teni kan ko ma da
0: re mi dada ni embari ni lawari eyan ti ori wa wa gun owodo e
1: a ma si le yin o
0: en da ba de je nu olu owo e lo lowo eyan ba nsaun pelu n to ni o npe loro ni to la ise leto yi te akanlu agba mi e tari 2fm 94.9 ikanni alalubarika to nfe ni si gbogbo araye lenu to ni a mo nfe yin wa
1: Se
0: ti mura le
1: iki lo patakle yin ba won to yan re e je ka ma
0: o ti ku bi osu kan loni ati bi ijo mesan
1: ore mi kan lo so fun
0: ta pera wa jo ta wa lo je amola ni ta gbangba ora ticket ni o ko so ka ofe o
1: ti ma si nbe o tun ma ba
0: o ko be bun de ni o Be ti n gba ipolowo ati ikede e dada.
1: Je kini sora fun ore.
0: Yes. Ile ti mo fi wole yi ta lo mo. To mo. To je that fan un currency.
1: E ti pa ni ko lo ma je sore.
0: A fun eni yen ni currency bi meta. To ba ti le ko bo ti ye ko ko.
1: Sora fun ore.
0: Currency gangan ni ma a pe pe ko fun ton lebu fun ra re.
1: Be ba poju ipu.
0: Iyen tun ko.
1: Ore to pa ni ko lo ma je sore.
0: Eh,

0: si onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele alasiri oninawo imuleya onibuka ko ba gbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ah ofun mi
1: ileleyi o
2: Bodun ba ti dun arorogbo bodun ba ti dun arawusa ira akana magbo ipo dun je 32 FM 94.9 feyin e lotu ti te pepe itu ayaju amala amala fe elekeji ru e lotuko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th August 2026 ati sheri ama tu seyi ati to ma sopo lopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti be lope ewedu gbegiri ila efori Ero, pomo, tokata mora si koroboto suri amala. La fi joma se joe, egbero meta naira. Leo fura tiket, jegbado to gbadun. Pe la mo lo nje igbalo, de la wu joto yayi. Ta ye igbati won. Bibire food canteen loke ado, ya di jan lamala. Nija na di oyo, iya oyo a lamala. Lo jagbari mu, ata mo lo nje igbalo deni. Koto sipe, awa odi che won yi, bi. Ta lo le jesu amala bakitan, la ri se joa ya. Ta bi ta lo kore na oto le ru amala to fele to kono bieti. Ata ni to le jara titi jamala to bono. La ri seju aya ofe ni form e wa si 32 FM laughter house premier hill mokola ibadan bo ba wa dojo kokan din logbon osu kejo odun 2023 katu yaya tu yaya pade ni recreation club ni doju kwada masigba ni lu ibadan ola to ti so di wuke buka buta ton teran to jire pe lalujo to ba gba mu pelu ajosepo ile ise ton se ohun elo ise be magic kill ati ile ise ton pon ti imperial black amala first 2023 lati ra ticket e ma bo ni laughter house sabi ke pe number yi 0806 218 5194 Amala Fest 32 FM 94.9

0: tẹ mọ dilu yẹn sọ nbẹ ẹni ta ro pe o le pagọ to wa kọle alaruru
1: hello
0: hello
1: saikwito
0: oruko yin
1: musa oruko mi ni na mo pe le
0: eto bada musa
1: yes sir
0: eh ti ni point kankan o boya eleyi ma je ni point o
1: ah
0: eh ti ni point o se be ngbo dada lekan e ngbo dada
1: ki to pe yin e ngbo bayi bo ti yin se bayi ngbo re yin soro yin
0: eh tu gbo mo je to n jade lenu mi e gbo
1: mo gbo nkan yin mi gbo o ni yen
0: ah eh gbo orin ta ju nsin yen currency yen
1: mo mo ton point yen na le play but mi da fi don soro yin mi o gbo
0: mo ti change e wo ton point o mo ti gbe si mi o
1: okay ya no
0: what's next loku o
1: okay
0: Jekin je gbo bi iseju tintin
1: e je gbo
0: e je gbo eh eh ori

0: Gbalogba Ara logba logba logba logba Logba logba Logba logba Hello e kuro le jare logba logba
1: Hello
0: Hello sir
1: E ka so e kuro le ku eto sa o
0: Oruko yin gangan lati ilu iwo
1: Oruko mi ni Olu ni Dawsi lati Are Mota
0: Se e wa
1: O wa pa baba
0: Yes Ewo le mo nbe logba logba
1: Ah, e fun mi taye.
0: E wo nbe. Taye paso abi taye currency.
1: Taye currency na no taye paso.
0: Eh. Eh, wa mele.
1: Ah, eh ni o mo ro balu balu isi o.
0: Sugbe mo die.
1: Mo die go, ah, e da fun mi taye.
0: Taye.
1: Mo so taye je.
0: Eh, ki le pe?
1: E me gin ko taye je, ko ti defun mi defun mi nbe.
0: Ebe ko kraye ja ko won ni pa ke ko
1: gbe kan je
0: eyi eyan ele ebe ko ta ye je
1: beni baba
0: ta mo ju suwo wa gba ke kan baba won je baba won aisha e gba ke kan baba won je eh ya lele wo se mo currency le se mo currency le ve boye mo ile Tell about him, Millie, and you try.

0: latara
1: adu
0: ba ti le o tu ba nte ni a
1: kile gbo kon boda ai kile gbo kon yin na
0: fere o ni down si latare mo
1: olu ni down si latare mo
0: be ni ola
1: mo fe loju oja loje fe da yin do to risi ku kan ti mo fe fun yin o be ti pass to ku tin tin o ti ma ti toju oja de ke wa pe mi pada ka pari part
0: ti se gbo
1: e gbo kan le
2: awo mi bi mo se fe yin
3: mo n gba ta ti tu e fe
4: 32 fm 94.9

0: kerema da ye emi ni ga pasu mi se mi la se pe pasu ma ya ya
1: oja wa ba pa
0: drum yo
1: baba ta o mo wa de la ti ma ka o mo pe mi na mo se ba gona
0: ga gidi ba
1: emi go la la ji da ale mi
0: la la ji da emi la la ji da la la ji da mo se le
1: la ba
0: Nga baza.
1: Nga baza.
0: Oruko yi. E tun pada wa. Eh mo to sele. Let me just encourage you. Seri bi Olorun se to orin yen eh ko bo se to, sugbon ni idea orin yen dada. Eyin ko legbe radio yen ku nbe die ke le gbo
2: orin yen.
0: Seri iti mo fe ni pe bi o se nlo eri awon to ma npe yen bo se ma nlo bi line se nlo won ma kotele a ma lo normal normal a ma lo normal normal e understand
2: be le papi e bi pe bi a te fun mi a bi taye
0: ah iro paso yen e ma ka paso to pin na ni ma mo dada ko ye yi e wo tun ni mi
2: anyone paso wa ti wa ba si ti taye na dada ti pe ka fun yen
0: eh e kan so pe e mo tayo na ni e bi wo ara mo ju na be na hello
2: yeah no me down
0: mo le kan so pe e mo to gogo mo yen na
2: mo mo baba bu ke ti wa ni pe ni e ti gbo ko si o nja to du lori
0: e
2: ba pe ti wa ko wa ko ni yen ko si a ko le ni sha ni
0: o mo o mi wa la wa la mo yo aye mo ngbo program
2: I'm going to go to the house.
0: Okay, so that's all right.

0: ninu re ni ke ba nfeti si ori palaye ninu re ni se lo dabi ABC pataki li lo orule Gerard roofing system lo nti mo fe wi orule Gerard to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi orule Gerard bo ran mini mini labe ile te ba fi orule Gerard bu o ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo orule Gerard ledi wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lorile de Nigeria mo le se ton se Gerard roofing system to just stone coated lati orile de New Zealand to wa pelu warranty adota odun ba ko lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbale ko ti won mo yi on dara dara ni won mu di truck wole si laula mega top concept limited adex road orogun express opopona marosi ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081 8548 1113
1: Asejuni ka gbe si radio mi 32 FM ti wa okay

Olufemi Omilani yanda omo George. Je oro mi dosun, oro mi dadi. Oro mi diyo, oro mi doyin. Oro mi dosun, oro mi dadi, e fi mi pase, e fi mi para. Kai. Awon baba won ti je kugu aye seyin. Awon baba won ti ta piano, won ti ta jita, won ti ta seyin. Asawo la awon baba yi o ti da. Ede o la awon baba yi o ti pe. Ohun wo la awon baba yi o ti fo. Taking Dr. Sonny Ade. Siba bawa Ebenezer Obi Fabi. Kolo wujari ya mbaba yen kwe u. Olufemi Omilani yandamo ya amuba bale kinto mori ya usenu. Tuli wipi. Iwure tu wole ti okago. O deran amuso agutan o wole ko kago o deran mudi lokun mole

wulo ero ara won na si se je bawo ran ko e ba se ilako ilabo to ba se yunkin yunkin ton won ma ngun ra won bi malu na la won na se nse bawo efon na se nbara won sun la won na se nse abo ma nloyun fun bi osu mesan si mewa leyin na awa bi omo kan omo kan so ni won ma n saba bi ere leyi te nwo yi e ri pe omo kan so lo bi o so won ki se pe ko le sele sugbo so won ke to rele to ma bi meji omo kan so ni won ma n saba bi baba si ti to bi odun meji meta won ti balaga lati bere si ni se kini bolo keji bolo

0: wo bi o ruti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si kiye si o ke rere ni nibi ti awon omo araye tin ferin lo ba ti won ko so un meji ti won gbo bi ko se ko ni feyin e 32 fm 94.9 Emi ri ki onibudu lo so be.
1: Honorable, ife eye agbaye, trophy kan wa fun awon honorable.

kulukulu se oju ti baluwe se wowo ina gori ile feju toto oju pala mi oka yola ala igunugun de alasa agbakuru ya kalamagbo de alasa bagebage omo alare ti de aje ko wa ma sere lo asodun ko itibole ko lo nfe nikan se je nikan lo ni fala fala baba igala mi lami arole baba oju ije olola tin ba won sakeke ije olola tin ba won kabaja ide abenu jeje je olola tin ba won wa ko demu etuka ale lorde yo mbo bikibi te tin lanfani ati ma gbo mi lale suni usman aruna loruko ti mi te mo si downi oni road nu re ti oni ba won fo won ba ni je lai lai eto ewo jole ohun na lo tun gbinu ya lale suni eku kale o eku te ti si wa

tori idi eyi ni ya ise gba ki omo yi lo ba arakunrin nle to je oga akorin omo odun 16 years

bayi ni arakunrin yi se bere o bere ise itusile ise rapada ti won fe se yi ni ladura nro ko la ko la nro kikan kikan ibata dura wora ton boyo oru lo mu ni o boya emi lo gbe arakunrin yi debe emi o le so Amoni Emi mimo dari ohun wipe ki omo obirin yi ko bo aso Oli emi dari ohun pe ko ohun so fun omo obirin yi ko bo aso ohun ati omo obirin yi nikan ni won jo wa ninu ile ko si elomi pelu won Iya omo yi o tele wa lati wa se ise itusile ti won fe se yi deliverance won fe se fo omo iya omo yi o tele wa ile choir master leyin to ni emi mi mo so wi pe ki omo yi bo aso oni Ohun gbodo gba eje nkan osu omo obirin yi Oda Ohun nilo omi to nda loju ara e ohun nilo awon nkan yi lati ba se awon ise kan lati fi segun awon nkan to nse Oni koda oko orun spiritual husband Olomba omo obirin ifira o n ba po gidigidi Olohun lo wa fa Ti omo yi to fi ni fibroid Bo se n ka fun niyan o Oni bo un se n wo yi o ti ni fibroid se Oko orun so de n ba finra yen ohun lo fa to fi ni fibroid yi tori idi eyi nkan yokan la won le se ohun ki gbogbo ogun yi ko fi se afi ko won ba omo yi ko won ba lajosepo

0: sebi Akeem Hamzat alomi lamu ki lo iwa o ka se jeje o ka ki sara o
1: sebo
0: oni baje o mo laida ako ebo mo pe woni mo keto that your distance ani

jama se jaja o jama sora se e jama wo iwa ka to wu baba de se nwu wa na e jama gbiyanju lati ma bere alaye lori nti o ba ye wa a ni lugbadi o a ni se asise oko oba da oba o ni semi ati yin lese tori nkan mi wa telu mi o mo wi pe ese ohun ni labe ofin o da lori oro arakunrin yi nigba ti won ma moju e ba ile ejo won ni yato si omo obirin yi iyan omo dun 16 yi ti o fi pa balopo won lo se be o fun egbon omo yi gangan na iyan ni odun 2014 ko to wa di wi pe o se be fomo obirin yi esun mejeji yi ohun ni won fi kan nigba ti won dele ejo amọ ngba ti won bi arakunrin pe se looto ohun lo fi pa ba omo obirin lopo so je bi esun yi o ni rara ohun o je bi esun amọ pelu iwadi pelu awon eri ma je mi nso ti won ko si waju ile ejo adajo ri wi pe o je bi esun wi pe o fi pa ba omo obirin lopo amọ lori oro ti egbon e ti won lo sele ni odun 2014 adajo ni ko si eri toto lati fidi iyen mule eyi ni wi pe ko le si ijiya fun ese yi pe o fi pa ba egbon omo obirin yi lopo amọ lori omo obirin yi ta ajo foju ara wa ri yi tomo yi na de tun bimo a le ni wi pe ko ba lopo

0: Hello?
1: Ekale.
0: Ekale o.
1: Yeah, Mr. Lajde Lompe, that's a year.
0: Okay.
1: There's no ignorance in law.
0: Hmm.
1: The matter is here, so there.
0: Mi o mo ko si nbe.
1: There's two budget fee in any other job.
0: Eh.
1: O ye kan investigate e awon obi omo yen gan.
0: Hmm.
1: O ti se kankan fun egbe ni 2014.
0: Beni.
1: O wa wa ni 2025 o wa ti so pe ohun fe se deliverance omo.
0: Hmm.
1: O ka ko na pe e deliverance person is number 1. Number 2 e mo pe ni ti se ase ma se fun egbe omo yen. E tu release e.
0: Hmm.
1: So awon se to wa laarin e ti ifan si yan be. That's why I pe tori minor lo omo yen.
0: Beni, minor
1: ni. Dajo to fun.
0: Eh.
1: Ìgbàwọn òbí yẹn gan ó kú díẹ̀ sí wọn lọ́wọ́. Ẹ pé tó a ní dèrò ẹ̀wọ̀n.
0: Àmì o ẹ ṣeun gan sá. Ẹ̀yin náà gbọ́. Àwa déwájú ilé ẹjọ́ ni mi ò dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan yóò tọ̀nà lábẹ́ òfin kò rí bẹ́ẹ̀ o. Mi ò mọ̀ pé ṣe ni kò sí ní tó kan òfin pẹ̀lú yẹn o.
2: Wà á wá mọ̀ pọ́kọ́ wọn jù ti máa bá ara rẹ lọ. Bóyá ẹnìyàn.
0: Hello. Hello? Eh. Hello, mi ati e ma fi sawada. Ani e, in ta kan ma ra se nu le teni kankan ni mo.
2: E tu je yotan, e wa fi fun bele.
0: Be ba so. In to ma so si ta oni dake. Ma se eni kankan ni mo nsin. Ai mo ye mo ye ru e ta ti se ri ti o si nkankan. Eleyi to ba ma se na. Se nkan fi wa ko ni so fun be nkan wa o
2: ewure to je le toro ohun ti je o ma se o ma pa yin lo n ta tan laye ni ri papada.
0: Hello, e kale o.
1: Hello, e kale o.
0: E kale oruko yin o.
1: Yeah, ndi ani baba lo so la tojo.
0: Okay.
1: There your sorry, mo like eh to share awon opolopo awon obi awon no man cause awon kan eh share awon okay for example si mo n bo ni lati bi se ni role yi obi kan den tele omo e lo iya so ti ya wo o bo die in to mo gan wo ko bo die so a me je gidet
0: eh ipe yen re e pe pada 07055 odometa 949 tabi 08097 odometa 949 e tun le pe 09062 odometa 949
2: je mo so akoda o goda bi anda.
0: Hello.
1: Hello, e kale.
0: E kale. Yes sir, oruko yin.
1: Tolu ni lati apete.
0: Sa?
1: Tolu lati apete.
0: Olu lati apete, okay. Yes, sir. Hello, sir. Okay. Jagabon, you saw what you did,
1: Joe?
0: The
1: pastor church thing that we allow that to see. Divas omori o ye ki won be ki aye je pastor doleji o le allow re in church yen ki divas ki mo le
0: ki se nu le
1: inu re di se le ti tele ko ye ki won gba po ara ton ni ye o do si ni fo mo won o ye o awu bi e na ma si asiti ma si lani ye.

akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o mojuba gbogbo ori ade kade ope lori o kiba to pe lese ke esin oba ko je oko ba pe kan ri kesi aboyun le won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro ma je fun gbogbo wa o mojuba gbogbo sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan e wo ko tin bo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomona wa nbe ele lo sile baba iwinji adubi ero ba ni soro tele pe ni si 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 odufa ti mo mu wa si eti igbo wa lasale yi o na ni odufa ogbesa ogbe lowo otun osa lowo osi e ma ba mi ka lo ifa ni so gbe sara ogbe soro lodifa fun mo riwo pe eyi ti o yori la wi si won ni okara nle e bo ni ko wa se ogbo riru ebo uru ogberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ta lo wa yori ju won lo ma riwo pe ifa lo wa yori ju won lo ma riwo pe ta lo wa yori ju won lo ma riwo pe ifa lo wa yori ju won lo ma riwo pe be ni ma riwo pe ati ma ope awon mejeji jo nti kole orun bo wa si ode aye iwo oju mi emi oju o ma riwo lo nju imo ope lo nju ma riwo awon mejeji mo kan keji won gbale alawo lo gbaja ti babalawo dafa fun awon mejeji topon sun toye la o gbe lowo otun osa lowo si to jade fun ma riwo ope o na lo jade fun imo ope won ni ka awon mejeji orubo imo lo ngbon bi fa o imo lo moran ju ope le lo imo lo won le bo ru ma riwo ni kan ni nbe leyin to nse bo awon mejeji ti kole orun de ode aye gbogbo agbara ti imo ope se ti imo ope ba ti gbianju pe ko won gbori soke bayi imo ope ma dori kodo ni o bigba ti awon baba wa ba da apa agbada ale e ri mo riwo ope to gbo riru ebo toru laarin opolopo gbagbo ni mo riwo tin se so ti e ti imo ope ba si gaga to si gaga tegun gbagbo ba si han han han laarin opolopo gbagbo ni ori ope ni mo riwo ti yo so ti o ma woju olodumare ti mo riwo ope o ma dan lara yo yo yo yo laarin opolopo gbagbo ni mo riwo tin se so e ri bayi ngba ti ebo mo riwo toru lato de orun tebo re fe tebo re da tebo re do de orun kokoko idi si ni ti mo riwo fi je imole fa tori fa re jo kini ana ina lo nse mo riwo anye babalawo awo yin fa ifa na wa yin olodumare oba lorun ni ba nse be gege ni babalawo mi senu rere ki fa ifa ni nso gbe sara o gbe soro lodifa fun mo riwo pe eyi ti o yori la wi si won ni okara nle ebo ni ko wa se ogbo riru ebo uru o gberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ta lo wa yori ju won lo ma riwo pe ifa lo wa yori ju won lo ma riwo pe ta lo wa yori ju won lo ma riwo pe ifa lo wa yori ju won lo ma riwo pe be ni laarin opolopo gbagbo ma riwo tin se so ke wa se ma riwo pe ati ma ope nikan lodu fa ibawi o an baba wa mani mani wa ni ma tose lo loyo o di fa fun iwo to je pe owo kan na le jo nse loju kan na tabe eyan meji ti jo nta kan gban po be lo sele si ma riwo pe ati ma ope awon mejeji mo kan keji won gbale alawo lo ma riwo nikan ni nbe leyin to nse bo iwo na to wa dabi en pe o le gbo okan boya lori oja re eni te jo ntaja kan na ni bi kan na iwaju ti e won gba koja ti won fi lo bi oja ti e ti won si ma bara ja re arin yo wa yi o si ti gbianju titi gbogbo ona to mo pe o le gba nlo ti gba to je poju kan na lo n bara re
tona ba pin meji meta tan baba wa ba de ikorita kan won mu o kan keji won to ifa lo ni ile ti o ba si toju eni su eda kan ki marin berin lookun iwo to lo ti jawe titi o ti wa gbo titi asen be ninu oro oro lolodumare fi dale aye o ogun ogbon egberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara 256 ni page ifa ta le ni to kokko da odu fa ni gba wa se kini nkan ti eni to da odu fa yi se toro re fi tuba toro re fi tuse ibi to ti bere ibi to ba de ati koko ona abayo lori aniyan re loju odu fa to jade na ni gbogbo itutu re wa leyin to ba rubo to ba se tutu te bo re fin te bo re datan in lo to kan tun lo ni e ma tun mi se awon ton ba wi pe won o tun o seun iwaju won lo koko gba koja ngba babalawo re ti bo rubo didana ki itun oje kayo o tun o se looto awon to ni won o tu de ara re won ase nbe nu oro to nso looto amo gba waju won koja idini to fi je wi pe awon baba wa moni moni wa ni mo tose lo lojo gbogbo orin ajo to rin ti oyori sibi kankan o kokko to mo baba wa se to ni an baba wo mo kan keji won o to ifa lo odu to ba hu loju opon ngba ti an ba rubo re fun otan te bo fin te bo da te bo do di orun kokoko gbogbo n to ba wa n bere lowo osu ataje won mo fi le olo awon to n ri loju orun oju orun na won ti n de oju orun ni won ti n tu gbogbo eni ti n da fun loni e ni pada da toro je o tona ba pin meji meta to dabi pe o mi le to ya si bo yawo sise gbese lo nje nbe gbogbo ogun yowu tori ko mo doju ko odu fa kokan lo duo fun isoro kokan to si ni koko ona abayo tan baba wa se si lati gba wa ti se leyin opolopo wadi ati etutu nlo to kan ogun to se si awon to wa se tutu fun ni won wa tewo gba gege bi pe ti an ti gbo si ti an ti mo si loro ri o fi tuba ni o fi tuse logun to n se ti oje won to pada wa ma je fun o adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan lati bi kibi ewo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin tenin gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun e ri akomo na wa ndi ero bon olu eni le baba ewe nje adubi le nlo ero ba ni soro te le pimi si 080-332-601-41 080-332-601-41 tabi 080-53-45-9223 080-53-45-9223 o gbe sa lodu fatimu mu wa si eti igbo wa lasale yi o elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asuri iworiwo fun baba pere apo ni awogo

0: jẹjẹ nikan lo o otun oluwawo le ibadan oloye ewenje adegoroye igi adu bi agbefagori te omo dido wa mo gun mo te onisu lo niyan ke yan ma sese ni ko ma je nbi e liri oja dagba re nta ni wo gbe kale loota o so wo gbe yawo orere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lodo ewenje adu bi otun oluwawo le ibadan ni baba sele loju ona je nbadan lati oji eleni egun okada baba sele oju source ni e ti sokale e ti ri akọ mo na wa gbagada gbagada ewenje adu bi nbe tabi ka e pe won sori 08033260141 oloye ewenje adu bi otun oluwawo le ibadan lo ni irorun la ba nigba ta daye
1: jírí ẹ wo ìkànnì adẹ́rìn-pọ̀ṣónú bí wẹ́ẹ̀ bá ń bẹ níbì kan ẹ̀yìn ló tò sí 32 FM 94.9 àwàdà bá bá àwàdà.

0: Eba! Alon a shatale o skimba. Eba tu ba wa ga. Se ka so pe o skimba ka ju. Emi ato mo ra palala le oni. Ajo wole sori eto. Te ba lo sori Facebook live ri pe mo fe se rajo gan. Eba ki oni bo ni si oni. Sori pe kini. Ola nani o, oski nani, hey, ola nani.
1: Oski nani o, ola nani o, oski nani, ola nani.
0: Kale mi ni ni, eni ki awo yin ma joke ma fowo gba ni badi.
1: Oski nani o, ola nani.
0: Oya ke wo mi. Iyen ni wipe eyan ta mi oge die die. E ma ta mi oge lale, e ta mi oge wori be di lo. Asha, se jade. Oro jade asetele eyin oro jade asetele
1: ta ba so wi pe
0: e mo ton ba fowo sogo mo siwaju pe e ko ma fowo so di won bo sori bed sugbon e gboyin okin oke tan ke to bo sori be abi ke je fun yin opportunity e share se one ko to di pe eto yen wonu ara won at least e ba tari ma se bi abi 10 minutes e ma sun awon kan de wa to pe ton ba ti da bayi won ma sun ni o mo ru level e be ya ke ma se yin te ba mo pe te ba ti da be yen e ma sun e ma wule ti se but yin te mo pe se ma hold there awon kan wa to pe won ma hold there ton ba ti da la kokko bayi won tun simi sara ton ba simi sara tan won tun wole won tun da tan o ti yin won tun duro sibe pe awon yen won ma n gba bi 4 rounds 5 rounds 6 rounds ekun o ko mi mu je ri e
1: amosha mr tisha lo nbo mr tisha lo nbo mr tisha lo nbo

0: Hello, mi ati fe da sara be. Koburu. Olorun mo le. E sa lo da sara yawo yin. Abi nu moto lo ka yin mo. E je nka won baba mi to se pon si wa lenu ise bayi. Up national. O ti ye yin. Mo ki yin e ku ise lataro. Sheki so pe ogun o gbe yin. Lagbara Olorun se ogun le nse. Ogun gbe yin. Tori mo wo moto lojo kan. Mori driver ninu mikra yen driver yen tu da mi mo oni anti tolu se yin ko ni tolu ore nteni 32 fm ni what oni ohun yen lohun sa gbo ohun yen oni be se nsoro lori call be se joko eyin ni mo joko si oni mo dohun yen mo awo le se ka ma gbo 32 fm wallahi ma yin o de gbowo moto lowo mi oni se ke so dodo yin ni oni kini emi ati yawo mi la mo n gbo lala le Tuesday won sa gbowo oko mo ki yin o e se gojo ni tin gaga bi eyi kan ni ade ni posonu ta wa je la wa fi munu yin dun ni gbogbo gaga bi kan ni ade ni posonu taje on le mi to loore nte ni mo fi wa nbi lati mu le yin ni bo la wa nlo lale oni e wo ikilo pataki fa won kan ikilo pataki fa won okunrin kan eyin set okunrin yen e mo ra yin o e dara yin mo ikilo pataki fun yin e jo okunrin to ba n gbo mi lale yi mo fa ile so yi pe boya ke lo ma snap e kan na yin fun mi lori tik lo abi lori whatsapp abi ke snap o e si mi lori facebook comment wa n bi by live wa pe ke snap e kan na yin tori mo fe ba yin wi awon kankan wa tokunrin o gbodo shalai ma se e o e kan na yin o ni mo ba koko ni gbolohun lale oni e kona owo yin yen ni mo ba ni gbolohun lale oni se elo mi a bu pe ki wa ntolu kini tolu re te tun ba de bi kan na ba kin de kile kan na tu jomo roro igbeyawo abi du jomo roro bole ibalepo abi nkan kan lale eyin sa ma wo ntin awon temi n ba wi won ti mo ra won won mo n to sele won mo nkan ti mi so gba o mo wo e kan na enikan loni
1: eyin lo da
0: ibi ti brain mi lo o da ha I was like e kan na yen e kan na mewe wa to wa lowo e o di phone mo bayi loju titi e kan na yen da gun so bolo as in just size to se pe ti n ba se kan na size pe o gun bo se ma gun e mo ki ewon e ma pe awon obirin to ma nse kana to ma gun so yen be le kana ma yin se gun o de di phone lowo e wa mo nkan to wa dun mi ju ninu e kana yen dudu bi were as in o dudu bi mo wa wo pe se nigba ti mo wa wo ikana yen mo kan wo sai kana yen lowo pe ele ire mama ni balopo o a ma ni balopo o to ba tu wa ni balopo a ma finger hey to fi a poa eyin te ma finger te ma ntikabo e si ko kan na so we sanu obirin te ntikabo la be tori olorun awon kunrin kan wa e mo ra yin o you know yourself e le se ke mo fi karodi e fi karona ke to enter eyin nu olonu e mo ge kan na yin tori to lon please because of jam kila n pe jam awon kokoro aifojuri to le kuro labe kan na wonu ara obirin wonu oju ara obirin ko to di vaginal cancer to obirin lara e dakun ko to di infection ko to di nkan mi please mo beyin ni eyi ni fun gbogbo eyin okunrin wa e dapo e mo ge kan na yin e ma se towo babe mo o like ge kan na
1: lekiti mo ba
0: kere o fun gbogbo okunrin ke gbo ekana wa yin to ti dogun tele ege danu bayi e lo ge o super very important gbogbo okunrin to feran lati ma fi karodi ko to wole e dakun ejo an be yin nitori olodun an be yin nitori olodun va e mo ge kana yin o soko ko se pada eyin kan na tun wa ele bobi nwi

0: wo bi o ruti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gaga si ti e si o ke rere ni nibi ti awon omo araye tin ferin lo ba ti won ko so meji ti won go bi ko se ko ni feyin e 32 FM 94.9 Emi ri ki onibudo lo so be
1: kini won o ni ye buramuramu niji meji asunrin o si loja gbo ikoni ti o se bi 32 FM si ti wa ni dunu atayo olohun o gbo kokoke o gbo 32 FM 94.9 I'm fair.